0: eja jo korin lati nu oka wa ka fi gbega a dupe lowo re tori to se o tori ti anu re to duro titi lai lai ikanyin lagelo ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke le fufun balao felele le bado awo kan ta lori ofe ta wa laye ta wa laye oka to pamo oka to dabo kiwa eko juma ani ajo emi le to lagelo ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufun balao felele le bado eja yin o ese loba oba awon oba ni re ba se lori ofe ati ma gbo mi kitikiti le lafani ati ma ri mi o kete kete lori kan ni ba ndore ola meki omo bile ni ajo mi la le to lati nu Mr. Akakiyemi simi o ni o kan ko ni fi wa sile ami don say dinobo lati lokoja. Good morning, you are welcome to this last Sunday of the month. Pastor Adisa Daniel Idowu Fiena ni happy last Sunday. A feast for lunch, so Fatai abide mi abami ri fatai ale ni bo lati seyin bo yin ni mo nke ko juma enyo kalaye ta pamo kalaye ta dariji kalaye ta dabobo kalaye ta bukun lara ati lemi eja dupe lowo e ìrìn àjò ẹ̀mí lè tò lágẹ̀lú ni wọ́n ń pè bí o 96.7 fm òkè gáàjò kè fúbálà ó fẹ́lẹ̀ lẹ̀ lé ìbàdàn ó sì ń ta lè fún ó sì ká dúpẹ́ ìgbowó igbobi
1: o gba mi lowo iku ore mi o ti to
0: be alagbara ni
1: e o wa aye mi jona olugbeja mi
0: pe da kaka to le sakonu waju e
1: o le se o wa fi wo
0: fe awo kan ni kan tori ofe yen wa fun
1: tire
0: ori ofe kini ori ofe wa laye
1: mo ju ba ko fori
0: wa la si lati fi so ore yen
1: ba
0: e ka dupe lowo epo seun
1: ona ko ju
0: koda okan ti si mele wo san si nireti
1: yele
0: re o me abso fun ro okan be bi ko dupe lowo olorun
1: baba o ye o ba tu ala o mo bori ta ba se
0: okan tin la nkan koja boya irin je arin mu arin na arin lo irin ti si nbe fun ni ko dupe lowo ni o se da
1: o ye
0: o ba tu okan tin se gangan ki gboro we da ti le ropo ti tan fun ti a ma wa furo won
1: ko ile ko yi de aba won
0: niyan ba lori ofe ni o dupe lowo olorun
1: ojo gbogbo jankari won
0: eyin
1: di won ta ri ba
0: gbega
1: oku ta ti
0: eki eki
1: leko
0: so fe n to laye po se o
1: ati igun aye
0: so akoko nu osu baba ba
1: awa nu re to fi gba
0: awon oloyinbo n pe ni September
1: mo se ba fe leyin ju
0: Olorun ko emi ati nyo pa wa mo okan tin sokun ari le gbe eni mo ni odupe okan tin sokun ara sowo eni mo ni odupe okan tin sokun ari ran logbon ni biki bi eni mo ni odupe si wa laye so wa laye aye bi ko ti tan e ti si nbe fun eni odupe lowo le da Olorun so samo Good morning, sir. Happy last Sunday of the month of September, Ikweto.

0: ayi ka wa bi afi bi oluwa ba dide olorun wa ro mi lowo woni lati ra bi lowo dandan biwe igbati ko se lomiran o woni lati ra bi lowo dandan eyi te nilo re eyi le ri elekeji eporuko jesu epi ebi bibo je ki olori ati oluran lowo je ka dide fun oro bi olori ati oluran lowo je ka dide fun oro bi olori ati oluran lowo olori ati oluran lowo je dide si oro bi olore ati oluran lowo olore ati oluran lowo Jack candidate. Oh, yeah, dua.
1: Oh, you
0: got Oluwa wa
2: amen
0: ebi o gbo to le se wobi to fi ba le ki pelu e laaro yi gbogbo eli to ba gba obi lowo mi oluwa le obo iwo lo wa koro suga iyo kokan a wa le owo wo ebi awon wuli Obi edi to ba ti so fun e pe ko si woli so pe ti le won ti ku dabi gbata igun bere sugar adule sori lori gubere re aye to wa yi de ran lowo yo ti ma wa be le sa oluwa so fun mi pe omo be gbogbo ediyan pe ka jo ka de bi pade esa ati bi ibadan ati bi

ti lati ma gbadura si suga yen fa bawo yen ba se de di ba ni kan ma fun won ibi to ba ti tan si ni to ba ti ni suga yen lowo wa gba obi e bi awon woli e le kali daddy awa ta wa badan ko te le odijo thursday ka to gba obi wa gba suga yen ba wa so fun o pe ko bu lole ba so kankan pa ifo iwo se ade sinu service na bi ola ade aro I sunday eyi te wa ni ilu abekuta e be li ma bi o gbogbo to ba le se iwo na gba suga ile owo mi esa ijeje mo pe e di kan gbo mi bayi oluwa so pe ore re be lowo enikan ohun de ti fi ore yele o ti yoda re sugba agbara ibi ta ti bi o je keli ye sori owo e oluwa ni kete to ba ti ko ninu ipade bi yo ti ma gba ipe fun iranlowo oluwa lo ran mi e je so ile fun yi eyi to je pe won ba da ojo si ireti ni eyi le dilo lati wa ninu isin papa julo ke gba sugar ile owo mi sugar oni koro ni oluwa ni gbogbo eniyan to ba wolu ipade ye mi o mo ba ti se bo ti ko to ri daju ko fun won e bi awon oni ah oh valibada diaba hadadash esa so bi awe eyan ba se de ba de eya sona e ma fun won ni koro sugar kokan oluwa le omo wa mo pe mo si sise iyadu sibe e je juwe fun eyin te wa ni ilu abekuta o gbo bi lati ilu abekuta laaro gbogbo ibi kibi to wu ko wa gbogbo eyin te ba wa lati jebu ode gbogbo eyin te ba wa lati jebu igbo gbogbo eyin te ba wa lati sagaru si abekuta obi ba gba oliyanju pe ki won na dara po laaro papa julo gba koro sugar e e wa ranti obi lo ba je obi elekeji te gba lowo mi ni ilu abekuta esa jo babisi obi elei o se kuku wa ikeye wa fun re lati le tori pe bibu lo bi elei ko si kan mi o oluwa ni omo be won pe kan tete de so ni ilu abekuta ago befa ni si ba bere si ago bejo esa awon ti won ba wa ni ose to koja won le so fun yi ba ti se tete ko be ye so ba bi o pe ki won na tete darapo ko wo ti adade wa ye fe se ebi o ti e ti gba ise lati ago befa bo be le sa so wo ida do ayo ti mo ju so won na darapo ni kete ta ba ti se tan o di ibadan eya ara ibadan ago besan o ba ku fun agbara wo bi ki se ti o gbodo mo fi anfani wa ninu e papa julo to ba wa ni ibadan gba koro sugar I lowo mi thursday akoko ninu osu la gba omi ni ibadan mo gba koro sugar I ni owo mi bi aro ago besan ni si wa ba bere bi woro gbogbo eyin te darapo bi awon church wa eri wipe eyin na wa pelu igbagbo yin ni ilu abekuta gbogbo ibi to ba ti gbo mi ni abekuta iwo sa so ko lo si sapon ni church wa to wa ni sapon ninu post office gbogbo eyin ti e ba bo ni ibadan iwo sa ba bo lori bridge wo road ori bridge ni o wa koju bi igba to lo si ojo bere ile epo poplar filling station egbe ile epo yeli street church ya wole bere church olohun kankan aaro yi o ma ko fun agbara ya bekuta ago befa laaro kutukutu nisi
de ibadan agobesan o de di agbara o ti oluwa ran bi niye e je tedumo ki so fun yi pe baba bi sise agbara sibe wo bi mo layo lati so fun eyin te ba wa ni ilu ibadan bi apete pe bo ba di ori ofe lati se isin pelu yi bi apete bi aro yi esa bi odi pe obi lasan ba tun fo yi di sugar agobe wa li si ti wa yo bere eyin

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Today is 27/09/2026. Eje ki n la gbogbo enu mi le ki so pe happy last Sunday of the month. The Bible says better is the end of a thing than the beginning thereof. O ni opin nkan o sanju ibere lo. E ja dide nle mommy. E dide nle daddy. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Emi mo nba yin yo laaro yi. E wa dide e kan wa lo fi ese tepepe yi. Wa kan lo si bi pepe ni idogbon gbaradi. Fun ipade Sunday service to last ninu osu elekesan yi. O to wa je ipade only communion service ise agbara hanhan oni na la mo mo finalize lori oro iyo ta tin babo e lo gbe nibi te gbe pamo si to ba ti di seven gbogbo eyin odo Jesu lati omodun meta lati ti wo ogbon odun e pade mi ninu ise only communion ati thanksgiving service yin ma mo so be o se lo yo yin imi dele to ba ti di nine awon ti won je momo ti won je baba lati ogbon odun lo soke awon na pade mi ni Wema iyan bere ni ago mesan koja iseju die tabi bi mesan abo ngba ti o ba fi di bi owo mejila ona wale eyan ayan fe e dide lo sibi pepe to ba ti wa de bi pepe ta fi gbe orin soke wa kan mo wo ki orun ni pe mo dupe temi bi isin kan ba nbe tinu mi mo dun siju oni isin communion service engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ko no mo pede nibi to ba wa kajo mo dupe ninu orin

0: wa so pe baba mo dupe latori mi titi de isale atelese mi isi owo re ni mo dupe lowo re o mama olorun yo gbo pe mi ati e mi mo boya bo se nlo so le jajo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je meje ogo na je meje. Today is 27/09/2026 eja fi hallelujah se mesan ka fi ogo se meje o ti da be. Somebody shout me hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo meje, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun mesaya oni ni gbogbo awon mo September sarajo ta mo dupe oba to da wa si iwoye ese lajo njo oba ti o je ki ni o gbe wa mi bi ogo se nje ti olohun gbogbo awon to ni omo won gbe wo church gbogbo awon to ni opeda awon niyawo ati bebe ninu isin loni e to wa ti e je papa nbari ni only communion service nibi to ti ni anfani si ara oluwa meji meji ni a lo kan ni church loni igba to ba wa di on the one on the one ma wa ni eko ni on the one ma se ipade eyo kan ti mi o seri gbogbo eyin ara eko e ma mura le ni ago meji la osan ko di gbogbo sona church lowo ni ago meji la osan ni osan gangan e gba woli odekun le pafras la lejo ma so bi ti mo nbo to ba ti di on the one ma so lola eje se bayi ninu iwe first king chapter 19 iwe awon oba kini chapter 19 mami afẹ fun oni agbara loni communion tele oluwa ni agbara ni ajasi lara yin agbara yen yo si to agbara mesan 7 power si 9 mo nbo first king chapter 19 I'm going to read from verse 7 and 8 first king chapter 19 iwe awon oba kini ori eyo kan din ni ogun ese ikeje ati ikejo won ni angeli oluwa si to pada wa lekeji o si fi owo to o si wi pe the day jeun nitori ti ona na jin fun o ese ikejo ni o n si dide o si je o si mu o si lo li agbara e so pe agbara agbara unje yi ni ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olorun eyan omo olorun e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni gbogbo eyan omo olorun ka ta kiri agbala aye o nilu agbara and emi oluwa so fun mi o ni iko mi gbogbo eni to ba je alaba pin ninu ara oluwa toni gbogbo eni to ba ni anfani si eje jesu ati ara re ohun fun won ni agbara sa inu kristi ni agbara pin si tori pe jesu lo so yanyanya o ni gbogbo agbara to nbe laye ati lorun lati fi fun mi ko si sen to le ba jiyan re gbogbo eyan omo olorun na si mo and titi dola pelu gbogbo awon evidence ati testimony ta ti gbe lose yi o je odi mimo pe gbogbo agbara lo je ti jesu gbogbo agbara lo je ti baba nitori pe mo je ti jesu gbogbo agbara ni temi gbogbo eyan omo olorun mo bo yo laaro yi ti won na se alaba pin ninu ipade agbara yi enikan ni woli iru agbara wo ni won so yi ni kete to gbara oluwa tan ni kete ti angeli fun lo nje tan enikan ni ta angeli woli ijo ni won mo pe ni angeli oni si angeli ijo to nbe ni efesu kowe re angeli ijo to nbe ni titeria kowe re angeli oluwa to nbe ni simna kowe re won so nipa won oluso agutan kokan gbogbo ijo lo ni angeli ti e now e wa gbo mi emi o fun oni only communion agbara o si bo luwo mami kin to so iwu awon agbara tin bo nawo yen mejeji soke bo ba n gbo mi bi ese meji si waju wa kigbe baba jagbara o bolu mi laaro yi emi awon woli jagbara o bolu mi e wo mi sa aye agbara la wa yi bo ba ni agbara aye a si teju e mole be yen ba ni agbara won a si base re je Ephesians chapter 6 verse 10 iwe Efesu 6:10 oni eyin aranfe lakotan ara eji alagbara ninu oluwa oh bo ba ji alagbara won a si bise re lule bi yen ba ji alagbara won a si so oro ana di ba mi mo lowo oh eyin ayanfe te n gbo mi kakakiri aye mo ba yin yo laaro yi inu mi ndun bo se ngo ti mo fowo gbara won yen pelu inu didun ni mo fi so pe bo baba wa se alaba pe ninu holy communion ni gbigbara oluwa ati mimu eje re agbara de and ki se yen nikan sa eyin te ni iyo oni na ni iyo ta tin gbadura si lati ejo yi ma so ba se lo finally loni eyin te ba wa nibi to jina e connect mo program laaro yi gbogbo eyin te wa ni Nigeria e connect mo awon sona church wa e connect mo wema enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi wema ti lu ibadan e wo moto to nlo si gbagi titun lati iwo road. Iwo road is a very popular place in Ibadan city o popular lati Nigeria and America ni to ba ti de iwo road ni church olorun ojiji lo nlo wo gbe debe ona meji ni church wo se tun ti bere bayi won si gba holy communion ti won na nbe e gbe iyo yin dani o se mo pe mo ti ka 40 si iyo yen ma ka 20 oku laaro yi gbogbo bi ti center wa ba wa oni won ti gbo holy communion ni ti pase sinu iyo ti nbe lowo yin ati fe lo bi ogo se nje ti olohun so ni gbogbo bi te ba ni anfani ati mo gbo mi ni bi oya e ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi won ba mi juwe a se service ninu awon service ninu awon church yen laaro yi
1: fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki ijo Olorun ojiji ti wa ni ilu Saki ijo Comfort Life Mission International Olorun ojiji ni Saki West Local Government Cooperative Building Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki adara fun wa
0: eyan ayo fe orisi agbara mo so pe mesan ni agbara to wa kini mesan tumo si gan kini September tumo si sept o tumo si agbara agbara akoko ti oluwa ni yo wonu aye re loni ni kete ta ba ti gbara oluwa oni mo pe ni agbara lati so pe mi o fe agbara lati se no ah ki se gbogbo nkan le yan mo se yes si eko eleko legbe legba awon kan o si agbara olobi je pe nigbati ajujanu yen de loju orun o tun si oyan kan yan kan agbara lati se no ko si nbe aye yi mo so pe aye to kun fun opolopo orisirisi agbara aba mi ni and wa gbo nkan ninu iwe Genesis chapter 25 Genesis chapter 25 verse 29 to 30 ibi lati ri iso ti o le ko abu e so wipe bi n ba fun ni asaro yi boda mi so le gba ki n gba ogun ibi re je n gba ogun ibi re eyi ti e wa se loju ala mo bayi loju aye e gbo ti e gbe so oni fun mi fun mi o da gba iwo lomo je boda emi o da buro fun re na lo fenu so ifun o di aburo tori n ta buro na si ni pe oya egbon mi se eyin o sa buro mi kemi omo se gbon yin titi lai instead ti o bi ni laye abedo o teri si ni o ko si agbara lati se no e wa gbo ikilo not every opportunity is from God ki se gbogbo anfani ti eda ba ri laye o ni anfani to wa latodo Olorun ai mo yo obirin loni to di nkan mi nitori pe won nana kuna si o si gbagba ku gba be sa but mo banu je mo bo yo loni gbogbo ti won gbe wa fun oloju ala elomi ti opo emi ba ti de yo ba lopo elomi ti won ba ti gbe onje gukude loju ala yo mu je be na ni ko si agbara lati le ko ko si agbara lati se no mo bo yo laaro yi a pade ni wema nibi ti emi ati yin o ti gba holy communion holy communion mo ni title title holy communion tele agbara e so pe agbara oleyin o si gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin so ni agbara eni to ni aye atorun benu mi ko pa halada shahada agbara nbo that is the first ninu mesan so mi mo bi an ba gbe nkan gukude bi an ba gbe ipe ati asasisi ti an ba gbe de bi oluwa se nbe agbara lati so pe no oya gba in the name of Jesus e kigbe agbara lati so pe be ko agbara lati se no ni oruko baba to ma ti temi mimo mo ni ko bolu gbogbo eyin te n gbo mi sir that is number 1 eto wa daju number 2 ni be ni lo on graduate si enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o ni lo agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning.

0: lo dun mo mi ju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta opoju osu meta osi kere lati tun ka dara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere otun bere. The downfall of a man is not the end of his life. Pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu eyi ti mo fowo gbaya yi mo to Jesu mi mu daada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu Christi yo di eda titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun looto ti seyun ri lai moye iba ati ki to wa ni looto ti jale ri ati ki to wa ni looto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki to wa ni oju oyun eleyi ri won fi n deru bo loro ni but ti o ba si agbara o gba oluwa loni a gba eje Jesu loni fun agbara lati bere iyen nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job 8:7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased only be ibere ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo Aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma se kan to le je ki aye ri o tun gba yi pada enikan ni bo ni se wa se fi yen le e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti won se ni bi omo bo lo ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olodun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si to dide. E ki gbe ma dide. O so nkan kan ninu we Abaku. Abaku. Oni ota mi ma yo mi. Bi n ba subu ma si to dide. Rejoice not against me, O my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si n dun bi mo se n so. Oni oli kominio iko mi fun won ni ara oluwa je won gba eje Jesu meji meji to ba di on the one ni ago meji osan ki gbogbo awon ti an ba gba ki won gbe jade ki won mu ikan laaro yi ki won gba ara oluwa ki won mu eje re laaro yi fun agbara tori pe ona na ji ona te lo ji gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti an ja okule to mu passport e dani o oloyun to wale o to tun mo bi o ti taja yi ti won ti wo shop we dan mo mi kan there is a power for starting afresh there is a new beginning power agbara lati bere lotun mi meni ti mo n ba wi laaro yi lo mura e mura gbogbo sona church we to ba sumo lati iwo road e wo moto gbagi e so pe be so ni we ma e bere church olorun ojiji ona meji ni church wo se tun ti bere bayi o ya e ba n pe awon eyan yi won ba n juwe awon church yi won ba mi juwe a se service inu awon service ninu awon church yen laaro yi
1: pe awon olorun ojiji dake dado te wa ni ori bo mejeje ijo olorun ojiji ti wa ni aye dade ni soko ni oju odo soko ni aye dade ni bi horo awon cooperative alafia
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki ijo olorun ojiji ti wa ni ilu Saki ijo Comfort Life Mission International olorun ojiji ni Saki West Local Government Cooperative Building Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki adara fun wa
0: nkan gbenu mi laaro yi mi mo na bi ti mo fe gbegba o si ye ki gba o ye ngba testimony bi meji si meta engineer e pe mama iwole eje ona soro e wo na bi ti won fi fun aye re ni ibere otun won to se ti ibere otun fi deba
3: oruko mi ni fun mi laaye kende lati anagbala o sele wi pe ni jo Sunday ke to se bede ni sale ni mo joko si
4: sale ni basement
3: e dan so wi pe eyin te n da 1500 e change owo yin
4: mo ni e change owo yin
3: be ni sir so bi mo se change owo yin awon akorin kan baba wa

Dr. Adidala Kwama lori ikanni ibanidore Lagelu 96.7 FM Oke ga joke ile funfun balawo felele nle Ibadan mo kiwa o akojuma akusimi Sunday to gbeyin ninu ama iso ti wa nbe live and direct adupalowo Olorun se rana ti bi mo ba itan de ti mo ba itan akoni akoni to ti sun ninu ya jigbagbo se rana ti bi mo ba itan

si me hello ama alanu ni opo lanu alanu ni dupe lowo olohun fun re ofe to tayo laro yi temi ati yin firi sunday to gbeyin ninu osu to gbeyin ninu osu kesan adupe o adupe pe okun anyin agbega ada gbogbo pada sodo re eja wa wonu tan lo eja wonu tan lo mungu so mo ti abi ngo mi ga fura mi ti mo wa bi ngo en ti ri oju to po ajo mi emini sele o wetin dey happen bi ata won ni gesi sa ti wa loju opo ikanni bani dore aba ti wa nbe tori mi ga fura mi mo ti ri won wa ni aba ti wa nbe adupe lowo olohun adupe lowo olohun adupe lowo olohun aba si ti wa ti si nbe to atun je pe network lo tun ba bi se ma se dehun na yo wu mi ka ti wa nbe yo wu mi ka ti wa nbe yo wu mi ka ti wa nbe yo wu mi ka ti wa nbe adupe adupe pe okun eja tete lo tara sibi ta koni eja lo tara sibi ta koni ama je tun fele si ka le fi dupe lowo olohun abi eja fele si ka le tun fi dupe lowo olohun a le fi dupe lowo olohun je fele si

number won ti a fi ta na ni WhatsApp number won. Emura. Won opo te ba pe won tan ba gbe ma se recall yin. A je pe won o jawo lori odo awon o si ja lodo ti yin. Ṣugbọn be ba pa won latori WhatsApp yin ma easy awon gbo yin dada. Number won te le pe mo sire o na ni WhatsApp number won. E wa pe mo lori WhatsApp e ma pe won lori direct call. Tori won asin to si ona mo jin die 08034127021 Pastor Samuel Oluseyi Afolabi Pastor Dr Samuel Oluseyi Afolabi Eloko eru ese awon ni ma ba wa so nipa to ni se pelu igbeyawo wa ndo mejo jo mejo lori oto yi number won lekan si ni 08034127021 E pe won lori WhatsApp lati pade lafani ati gbe won si da yin no abi ke send message won lori WhatsApp e ba ti date ngba ba de e le pe won live direct a je mo ngba ba de ma fun se oluwa ni won ba lo ona won ji die Aje ma ki gbogbo awon mo Olorun pata o. Opo ni tin pe wa alore bo di program December 26. Mo ni Oluwa tin mura re awon na si tin mura. E ti ma gbe ara se iranse ta gbe le alore lowo. Ona ni awejewe mu ta ma nse ni gbogbo osu kejila. A fi sori popo sisi iran ti ibi Christian la fin pe ni Christmas get together party with the physically challenged and the less privileged opo ni olanfani ati wa ninu ogba NT lati ma se lododun ogba NT Ibadan ele eko kan la ni todun yi atijo to luwa ti fun wa nse yen se o ti n lo bi odun me dogun bayi bi ko ti ju be lo ṣugbọn ai ko at titi kura wa jade wa o ti so bi ka se be akoko nse labele ni kenyebu oluwa wa ni ka bere re gan to je pe gbogbo December 26 gbogbo an to ja kanda pata ni mo n fi we pe pe e ja pade ni ogba NT ni Ibadan ojo kerin din ni ogba osu keji lajo keji krisi ni topolopo ma si boxing day awon akanda patapata won to ni penija oju awon to ni penija ese opo awon super mother ni o lafani ati wa nbe ya pade no gbe nti opo lewe la ma npe lewe ti joba lewe aladani oje lewe awon akanda opo awon homes ni won lafani ati wa nbe to je homes ti won tin toju awon akanda ilewe alakobere o wa ilewe grammar o wa awon baba ati mama tan na wa tan won wa awon apapo egbe awon akanda gbogbo joba bile mete kale logbon won yoju e wa da kun gbogbo awon olorun ni mo wa npe eyin te fe partner pelu wa nurin ajo yi tori ba se mo sere ni pe a pese jije ati munu fun won lori ofe Christi a pese papanu ta won loyin bo pe ni appetizer ko to di pe ojuluwo onje o de a to pese nkan mimu elerin dodo e a to pese nkan mimu awon mi a ke saba fe lo mi pure water bottle water la ma nlo ni mo fi n beere igba ta mo committee joko lodo yin ta se siro gbogbo ta lo awon ta fun ti won lafani ati wa ta lo gbe nkan tutu fun lodo won Olorun won wa ni apo resi mewa laani lo lodun ti re yan meji ti won ti fun a lapo resi kokan won ni alagba wa kan ati yawo won dikines won lawo fun a ni a bag of rice mama mi kan be ni ijo agbala only my car church to wa ni Sanyo Ibadan agbala Holy Michael International Church mama ope muyi bi se won lododun awon lo kun alapo re sikan mo ni jo a conservation la baba
Darren baba mi Jola Yemi mo kin ye ko juwa o ti gbogbo jo ako service pata ani ma fun ani apo ilubo lodun odun baba ni lodun nkan na wule darawa laamu olorun ran ijo re lowo lati pese re fun wa awa ran gbogbo eyin ijo olorun gbogbo eyin ko atireju gbogbo eyin ara aya ran se aya ran se awon iko atireju patapata gbogbo eyin di akoni lokun di akoni lobi gbogbo eyin mother celestial mother in strength gbogbo eyin patapata ni mo nke si gbogbo eyin egbe akore Sunday school teacher gbogbo eyin asona ele se ni jo ni jo ese le se ni individual atiri apo re si meji o ka po re si mejo tawon atiri apo ilubo awa need 25 liter keg awon eyan mi la ni lo meta bi o ko roge meji ni won la ni lo meta bi pe pada alapeida omo ele send the message sa lori boluwa ba mi si yin lati pe so nkan fun wa fun ni ajo ta fe rin December 26 number te pe a lori si tabi WhatsApp number re na ni 08032954191 08032954191 oni WhatsApp number lori una si ni number te le pe si ni le send SMS si bolu wa ba ran yin si wa awa nilo elerin dodo lodun yin awon eyan mi la ni di fe to bi 500 pack awon elerin dodo yin o ti ma agbodo ma da koko ma da bi ipowo mo wa ni table water nko won la ni do na bi 500 pack pa sa le lo gbogbo etan ni won la won ero to wa lodo o to po die lawun o jabe tan ti mu leta de jo wa se be ni pe apon ta ma nfun na ta lo gbe nkan tutu fun a bresi fun won a fun won lelerin dodo a stokun won lowo awa mu pe lodun yin a nwe n tolorun o lu lati ra mo lu fun wa odidi mo lu yoba ni teyin re gbagba

0: to eja tun jomo kira wa pe atunku amojuba ara wa lekan si lagelu won pe bi oke gajoke ile funfun la kale si ni felele ni lu badan awa na si ko olorun ba lo ni ori be e ku ojumo o edo ki iroyin lagbe wa kayin mole gege bi ise wa eti mo wi pe bi ago meje ba ti rokege ni gbogbo ojo aba meta ti ojo osimi sunday edo ki iroyin ago meje sa ago mejo ni ibe lati ma fun yin ni okan ojo kan awon iroyin to je jade lawon we iroyin ojojumo le wa atun ti wa de tori pe e ti mo wi pe adajo mo se asoro mo ye biru won to ba fi wadi wi pe a wa nwa won wa ri won ye ki abe si ni mo wa won kiri pe baba yi o kin se bayi ngba ti ago meje si ti rokege ka wo be si ni mo sikini ohun fun yin ni eni ti re jitere sugbon saaju on gbogbo akanji iko yin re enju olodumare ti o se figigun okon joseph ajoko bi en tin fena lo ko temi nje eku ojumo se daada laba yin ojo simi to keyin ninu osu kesan ri kuni je asimo wa
1: ami ati ami o
0: laye dera
1: a je pe kambu kambu eku alejo mu gbongbo ona eku alejo ese anki to lori atelemu lo ro oni bi pe eku oye to la peregede o ikani lagelu oke gajo kebe latin kan si teyin tin gbo wa ni ti letoko kaaki agbaye nibi ti owo ja kanin lagelu fm oke to gajo ke to n fe de lo ro toni adupe pe aji toni awon lawa yin la si ba o
0: adupe
1: e ku ojumo oko ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria won ti wa se be won gun wa bi oloba si waju ti a o fun toro toni iwe iroyin daily post punch the nation
0: tribune vanguard
1: ajo akuro ijo le wa nigeria gbogbo won ni won se be ti won wa de o si waju ti wa a bere si ku abara bo se ke yo po to fun e sile e kuku ti mo pe be ba se wa fo oni a so ku e be ise ba fo oni pa ka la le mo o ba se wa njade lo sinu ojo olohun gbogbo fun toni ibaje masalasi koda ko je nu sosi ibasi je le awo gbogbo adura e bi adura ta ti ko si waju eledumare oba oke oni bu ore akiri sore yo fi ashe down
0: amin
1: oro wa jade o ashe tele
0: o gbe nkan ko lorun
1: timi tayo oye ladun aboro iloko mi e je a pegban ka ma ba pegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba dinu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin ati mi ani fa kakan je ko
0: amin
1: o si ni nje be ko ni tale wa o
0: amin
1: e ku eti gbo wa foto ni ka aguru gberoyin ibe la joko si a je pe ka bere se fun yin lawon akuri eyi to wa dinu o won pe oludije fun ipo gomina ipinle oyo labe egbe oselu apc egbe olosusu owo iyen senator Sharafadin Ali o fi esu kan gomina Makinde wi pe o ti pa gbo ijoba abile meteta le logbon iyi tun be ni ipinle oyo be oni Makinde na ni gure yin pe ki Ali ko se ri oro iyi to so o nigba ta ba doju agba mi edo kiro ifoto ni ibe lati jayin tan
0: okay gaga bi awon iroyin ohun bi won se tora won kale lesese won ni lori ajo ijoba apapo ayederu ofege ti won ni won dale gbaja bi amila omo ti fi oro sita o oni won dan mi wu ni sugbon igboya ati igbagbo ti are tinubu to ni ninu mi n o jantan mo be won ni fun todun 2027 bi agbo oselu bi se ro won ni okan ojo kan awon oro lo nlu sita o ti are tinubu to ti n ba awon omo orilede nigeria soro wi pe e fun mi ni suuru si e si fun mi ni awon asiko si e je n pari okan ojo kan awon atoto eleyi ti mo ti dawole ngba ti n ba pari ri atawon ti mo tun ni lokan ati gunle e mo wi pe ebuti ogo ni mo n wa oko orilede nigeria ni mo n wa de post stop o na la si wa ba ya kan ti de final destination
1: o da we ja lo tara tara si ipinle delta
0: okay
1: olu dj kan ni ipinle delta olu mo ti fi oro ta bayi pe idajo ti ile ejo to ga julo nigeria to gbe kale bi pe ko yowo kilan ko tun lati kopa o ninu eto odibo to nbo ni 2027 ta lo foro ta o ma gege inoju oro na si gboro aye
0: okay eni kan ti se agbenuso nlo mo ti fi oro sita o pe ebeyin le fe gbo labari o de mo bo ejo ku awon eyan si joko yi ka bi igba to fe pa lo lowo fere fe lowo ale oni e mo fi eti yin ke fi mo gbe yawo oro oni eti yin melo won ni meji ni an lo da e fe mo di ti atiku ti o fi le ni ohun oyowo kila nko to n kuro ninu ere edije ati ji are fun awon majesin ti an na ni an fe gbe gbabo won ni be ni oni e joko wo won salaye re fun yin ta lo soro nu we wo lo ti so e je n bo yin nikan gbo nu we Nigerian Tribune lo ti so
1: o da o gbajabi ami la soro sita
0: pe
1: o pe won dan ohun wo abi won dan ohun gan lati ri pe ohun koyin si Tinubu sugbon o dupe o lo wa laura bi pe ife to nti igbagbo e ti Tinubu to ninu ohun ohun oja kule lori oro wo ayederu le ise orin ti won kefe nilu Abuja iroyin bo lori e lekun keke o
0: okay e je nta se ko ki n bo sinu iwe iroyin Daily Post lori oro to ni se pelu todun 2027 na mo si loro ti nbe nle yi won ni eni ti se omo oye labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC futi ipo are Atiku Abubakar nlomo ti fi oro sita o ki loro ti Atiku ki lo fi sita o ti so fun are Bola Ahmed Tinubu oni onilo lati toru aforiji o lowo awon omo orilede Nigeria tori pe kini onilo lati toru aforiji gidigidi gan tini ko omo bebi omo yi ko tun o si mo yi ka o si tori pe okan ojo kan awon ilana to ni se pelu oro aje to gbe kale ha koda bi igba te yan mo fi gun oju kan ti awon omo orilede Nigeria ti an fi woran ni o onilo lati toru aforijin tori pe oja won kun le o si fidi won danle patapata gan ni o
1: o da wo lori oro Atiku Abubakar oludije fun ipo are labe egbe oselu labe egbe oselu kan ni Nigeria ni bi ADC egbe olowo mo fe ranti
0: okay
1: iroyin fidi oro mule ni pe o ti kesi are Bola Tinubu ko wa salaye awon obitibiti gbese aderupa ni eti Nigeria ti je labe isakoso e ko si ton atoro gafara lowo won to ntenu e alaga apapo APC Nigeria o ti fi di oro mule o wi pe awon ilana eti are Bola Tinubu ti fi lede to nti awon ise ribiribi to jingiri eti are Bola Tinubu ti se ngba to ti lori alefa iye je mo pe iye gan ti to lati je ki awon eyan ki won fibo yan pada gege bi are Nigeria fun sa keji
0: okay inu we iroyin Daily Post be na mo si lanfani ati wa o won ni ile ejo to ga nile yi to je ti ijoba apapo to wa ni ipinle Eko Federal High Court nu won ni ejo kan eleyi ti omo oba obirin princess nu Abiodun Oyefusi eleyi to gbe kale ninu eyi to ti fi n pe eni egbe oselu eleyi ta mo si ADC African Democratic Congress ADC to ti n pe nija wipe eto odibo abenu si ipo gomina ti won se ni ipinle Eko ken wa salaye lori re won ni ile ejo nlo ti so wipe lori ejo to pepe ohun fi pe ejo ohun fi pe egbe oselu ohun nija lori eto odibo abenu won e wo igida won ba fun ile ejo ngi e wo e ja wole lori won kan wo igile lori ni e lanfani lati gbo ninu iwe iroyin Daily Post
1: o da eje kemi na o tun lo taratara o sinu iwe iroyin Tribune are Bola Tinubu ti soro ta o wi pe ki awon Nigeria ki won fun lai to ko si o lati pari awon atunse atatuto ile to n se nle wa Nigeria to fi je pe Nigeria yo ni ipile re ti o ma mo le lojo waju to gbogbo si pada wa ro so mu fun teru to mo nile yi te je wi pe ara o de wa bara se ma de koko lagba lagbede gbede to je pe o ko ti elede nje ki je kara oni oni e fun wa laaye si o
0: okay pelu eleyi o na ni mo fi da ese kan ti mo wo nu iwe iroyin the nation kini ti mo ba nu e won ni ajo orilede Nigeria to ri si ifese munle ofin to tako egbogi oloro tamo si National Drug Law Enforcement Agency NDLEA won ni

0: atọwọ bo adehun igbọrẹ ni ye ta mo si memorandum of understanding laarin ajọ ohun ati ajọ mi ti ohun na ri si ifese mule ofin to ngbogun ti egbogi oloro yin national drug enforcement authority NDEA to wa je ti ajọ united arab emirate yin united arab emirate nu wipe adehun ta won towo bo yo ipele akotun to nje ikorita otun o ni awon mejeji jode o ti awon o si mo fowo so wopo laarin orilede nigeria ti united arab emirate lati le gbogun tin to ni se pelu mimo se fayawo egbogi oloro ka mo fi atanpako ka mo fi tanpa lati orilede kan bo si orilede mi lati agbegbe kan bo si agbegbe mi laarin awon orilede mejeji yi isonjo ko gbodo jo
1: nsonjo ebo iko
0: ebo nko nsonjo
1: ala mo sa o da o kan na tun re tun be to jade lati nu iroyin daily post to wi pe egbe oselu ndc ni ipinle enugun o na ni won ti gbosuba kare o lori isowo seto dibo sawon ijoba abile ile ti won pe o lo worowo ni ipinle ohun ti won sapejuwe re pe akoyawo gba o waye ninu eto ribo sawon ijoba abile ohun daily post on lo ko o edoki iroyin to nkile to hale ni futu ro ni
0: okay lori atejade leyi ta mo si communique comme won ni eyi to ni se pelu atunto ti ilu Abuja awa ti aje adari igbo eya igbo akopako si atako iwe iroyin vanguard o na nlo nfi oro un sita o pelu bi an ti se wa yoju oro sita wipe awon ibudo iwa kusa ibiti won ti nwa wura ati awon kusa mi to je orin le ni odun odin mefa 374 ilegu mining site won ni won ke fun won lawon ipinle meta odin ni ogun oto to orilede nigeria ase ani budo wa kusa to po to bayi lorilede nigeria awon to je eyi ti obofin mu ti joba faye gba won ti an ti nwa nu o melo melo wa le ti joba faye gba ti won ti nwa kusa e gbo iwe iroyin vanguard o na lo fa iroyin on sita wo
1: o da je a se be kare polowo oja ngba bade le ka polowo oja wa arin gbogun edokire foto ni ibe lagunle si osugun iroyin kan re e to hun fide oro mule pe ile ise olopa npinle ogun won ti mu awon afurasi odaran ma ati won ja ko gba won je mokanla won gba awon oko lo won pada atawon nkan jagun be oni won pe ile ise omogun le wa nigeria yo tun fi awon omogun nigeria tutu da ese fun ni idanileko ti won je bi meta dini adorun 87 wo tun je ki wo fi ko awon ogun nigeria yi la je ki sowo sise won ko tun yan yin
0: okay je nfi eleyi gbe tan won ni ijoba apapo nlo ti fi oro lede pe ise awon omo orilede nigeria to je pe awo to ni se pelu idoju ijako eya kan xenophobic attack eleyi to nwaye ni orilede south africa
1: okay
0: won ni pe won lugbadi re won ni isi awon mi to je arun o le ni 105 awon omo orilede nigeria oni ijoba orilede nigeria n lo ti ko won keti keti kuro ni awon agbegbe biti kini ohun to ti wa fana soju lawon ni orilede south africa ati lawon orilede ile adulawo mi won ti ko won pada si ile
2: endo kini
3: emi awon woli
4: yo tun ni ran gbara

0: mi magaji
1: kasi malade omotoso
0: magaji ile aje ololu nbadan
1: o ki baba mi
0: olubadan ile badan
1: oba seni to ra si di aje wonu ladoja
0: akamu
1: arusa akoko
0: oriri ori kadun
1: ati
0: odun kan lori apere
1: ade wonu ladoja
0: asiko yin ju wa lara
1: ke gbo
0: ke to
1: ke ma fe isan lo apere
0: akamu
1: omo olupa lailu
0: mo lo je nte joba
1: lode ibadan
0: mo falala mo jo olubadan ni le ibadan
1: ase ise tun se
0: obe ejumare oni je ke fe yi sase mo
1: awon alalele ibadan
0: won je ke pe lapere
1: ogbo ato
0: ogbo lailai lo gbo edan fun yin
1: olukede
0: magaji
1: kasim alade omo toso
0: magaji le aje ololu ibadan
1: ati gbogbo ebi aje ololu
0: ti le tokota
2: ba kodun yipo taara kude to fi pe ta ba ko su mosu taare gbo eyin to su fi pele ta ba wa kodun ko su taaro gbo so bi o se bi omo o so to ye wa koja ka ma dupe fe nibi ato se da wa lo eyin lo mu amofin oloye lowo bi se san
3: bobu dg
2: are alasa balogun le ibadan
3: ti won fi da word nu
2: ti won si ba ka besi
3: oba ti o se yaju sis
2: imperial majesty
3: oba senator rashid
2: adewon ladoja
3: arusa akoko dupe lowo eledumare
2: fun ajodun odun kini lori ite ibadan
3: ati ayeye ojo obi odun kejile logorin lori le alaye
2: ko ba ka besi
3: akamu
2: omo olupo aleelu
3: ale tete joba lode epo
2: afelele yoye maje
3: ogboye lowo bi sesan
2: double dt won se ladu afolubadan le ibadan
3: pe pe lori ti awon baba nla yin
2: nu ola atokodopo alafia
3: ola to ti doja ayo
2: oja atura
3: oja adunu
2: oja agbega
3: oja seyori
2: oja atesiwaju ni le ibadan lasiko toba ladoja
3: oni tuka lai lai lase edumare
2: amu fitrimi si o
3: ayan lowo bi sesan
2: double dt
3: are alasa balogun le ibadan
2: won ki oba ti o se rifin
3: is imperial majesty
2: oba senator abdul rashid
3: adewolu ladoja

0: pada leka ipolowo ja wa eja tesiwaju laarin gugun edokire tun kile e to si tun hale fun toni iroyin kan re tun be nwaju temi tun fide oro mule bi pe olodun bayi ni mo modun e lodun won wi pe agba kin bobajiro le badan dokita Kazim Adishina Abidi Kugu KSO ona ti dokan pepo pelu Olubadan ti le badan His Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 bi won se nse ayeye ori kadun odun keji le ni 82 years loke pe ti won si ti pe odun kan lori akure baba nla won gege bi Olubadan ti le Ibadan oni baba gbagbe Oba Ladoja ona ni alaga fun igbimo loba loba ti ipinle Oyo nbi yi ile ti won pe eni odun mejile ni 82 years ni ojo kedogbon osu kesan odun ta wa nu re yi ewe ni ojo aba meta saturday won pe oba ladoja ona lo mo tun pe odun kan lori apere baba nla won o gege bi olubadan ken le ni ogoji 44 olubadan ti le ibadan ile ti won wi pe gbogbo e wa se ekan na leti ogbo eyan to bere fi isima kasara ti won si nki olubadan le ibadan ku odun oni beji iroyin tesi waju wi pe Abidi Kugu ile to je dokita tumo nipa itoju arun opolo sugbon to fi le gesi to fi se bugbe ohun na ni oludije fun ipo legbimo asofin apapo keji le wa Nigeria lekun ila orun gusu ibadan ati ila orun ariwa ibadan ni ibadan southeast Northeast Federal Constituency labe egbe oselu olowo bowo ADC
1: okay
0: inu atijade eti o mo mo fi ta funra re fa won oniroyin in lo ti foro nta tun tin ki Olubadan ile Ibadan ba Ladoja bi ki won pe bi ewe ape ki ada lewa bi osun ati ajimapongbe bi ewe ririn ki won ba oba Ladoja kan ba won gberu agba to doke ki asiko ti won ko tubo ti gbogbo on bi ile Ibadan lara o won pe Olubadan le Ibadan ile to ti asofin agba tele ri to je gomina tele gbajugbaja oloko woni ile to si mo nipa oselu bi ka si nkan o na in lo tun je agbasaga to si ngbasa aro pelu oba Ladoja ini won fide oro mule wi pe o ti mu nkan otun de ba ile Ibadan lati gba to ti di ori ape ma ba nla won ile je pe teru tomo gan si tin ri pe igba ti won tun yato lori apere baba nla won o ile ti won fide oro mule wi pe se ri odun akoko ile to ba Ladoja nse lori apere ile fi han daada wi pe ah laarin odun kan soso awon asti ma se bo awon akole ri awon atesiwaju re to ti ba ile Ibadan bayi wi pe mo je atan waje o ti ko si so o lara awon lara re o na ni alaafia yi ti olelegbe yi to ti ba ile Ibadan bayi ta si ma pe ko ni takube itesiwaju ayo yo ma ba ile Ibadan na ni o labe oba Ladoja Abidi Kugu ina ilo npe oba Ladoja ibe kan ma teti o lati tubo mura si awon ise idagbasoke e ti won ti gunle ni kete ti won ti gori apere an baba nla won o iroyin wa fide oro mule ngba ti Abidi Kugu to wi pe odun kan oba Ladoja lori alefa lori apere an baba nla won wipe idagbasoke ti o lelegbe in lo ti buba ile Ibadan agba kin boba jiro le Ibadan in lo wa pe ise ri laarin odun kan eti oba Ladoja ti won ti duri apere ma ba nla won jeje mo ipe la re ni pe won ko gbogun ti awon tin jagun gbale ni lu Ibadan pe kuru e o si mo bayi e ma fe dan ru e o gan yoro le meji o da ile keji o na ni pe awon oko e to tin doku won ti taji won ti gbe dide be oni won ti n fowoja awon ise idagbasoke awon oko mi wole si ipinle Oyo ta pasulo lati pese ise fun awon odo lawujo wa nlo wa fide oro mule pe lara awon ise ribiribi iye ti won ti se to ti lakole re oni opopona oni beji ije ibana si ijebu ode oni ile to pe gangan le fowo fa wa latodo are le wa Nigeria won si se ifilole re to pe ise yo bere nbe logan Abidi Kugu pe latigba to ba Ladoja ti duri apere nko iyen ni orun 2025 to je ojo 25 osu kesan ngba to je pe baba o na ni won je olubana kerinle ni ogoji o pe won tin se afihan wi pe eledumare mama jin ki won ni pelu ogbon imo ati oye pelu iriri won tun wa ni iwa irele kun won si wa farajin fun isokan ati idagbasoke ile badan agba kin baba jiro le badan o dupe o dupe pekun lowo bi eledumare ko se da oba aladoja si tori pe gbogbo nkan ti eledumare fun won o na lo da yato bi eledumare se da won gan ara oto tun ni o ile to si nda wodun nu pelu won tun gba ladura bi pe won otupe bi ewi ape o be in lo je wi pe won dagba kan gere lori lori apere ma ba nla won wi pe ki esin oba kojo kupe ki ru kere ko si jejeje o di okini o
1: omi ture ti won fi se ni agbetan won ni senator Sarafadin Ali lati pase ipolongo re iyun senator Sarafadin Ali campaign organization SACO ona ni won ti songo amoran si akate egbe oselu APM Allied People's Movement wi pe eyin egbe oselu APM oro amoran re fun yin o won ni gaga bi SACO bo ti se fi oro un sita o lo tin yoju oro sita pe e ba kokko fi han awon omo orilede Nigeria pe eni agbara oselu e si ni itakun igi yin o nduro stile o si ni gbongbo eleyi ti o lagbara lati le pe eni lati le dije du ipo are lati le lowo ninu idije du ipo are saaju ko to di pe e wa mo ko bere e mo ko funra yin te si wa mo ko bere fun omo oye ti se omo oye yin fun ti ipo are iyun gomina Seyi Makinde wi pe irufe igbese be nlo tako igbese yin o oni nse lo dabi igba te eyan ba mo mo to gbe engine moto to wa gbe sori moto pe a bi igba te eyan fin to yo se le to nlo se nkan mi o oni gaga bi an ti se fi oro lede pe omo oye fun ti ipo are yin iyun gomina Seyi Makinde won ni se n to je pe gbogbo awon ijoba ibile to je otale ni edegberin o le mejo 768 pe to wa lorilede Nigeria ati awon igbimo isakoso ti ibile ti ti Abuja ta mo si FCT area council pe se nti o le dati isakoso ijoba ibile ti ipinle re se so na ni o wa le se ti awon ta ti menu ba won yi pe bi igba te eyan fe fi po to fe fi lupo pe bi igba to fe mo mo je ki isakoso ijoba ibile ko dojude o na ni bo ba fi le lanfani lati le wa ni aso rock gege bi omo orilede Nigeria koko ngba ti an mo te waju ninu oro amoran won ani an fi oro nlede o pe bi igba te eyan ba ndo weke ti baba suwe ti ba npa eyan lerin o na ni lati ma fi oro amoran sita ke eyan mo ni ohun mo so fun Are Bola Ahmed Tinubu pe ire ire o pe yowo kilanko re abi ko yago fun Seyi Makinde SACO ninu atejade won ni won fi oro sita o lati pase eni ti o ko re nje BC Oladele eni ti se alakoso leka eto royin to nti ipolongo yin director of media and publicity nlo fi oro on sita o wi pe bi igba te eyan ba nse awada o na ni ke eyan mo so fun Are Bola Ahmed Tinubu pe ire o yago fun Seyi Makinde o fi bele fun Seyi Makinde o pe oba lotoro lo agba nloto agba lotoro lo oba lotu eyin eyin erin fun pe se iru Seyi Makinde o na ni eyan a ma so fun Are Tinubu pe kan fi po le fun pe bi igba ti egbe oselu yin ti e ba nlala to je pe nu alohun e si ti wa nsa owo inu yin wa ndun pe ngbe ba ji saye e ti dolowo pe e nlala ni o ni ka ma lero wi pe ati je Are orilede Nigeria o ni be yan ba se fi atejade topo sita atejade oniroyin bo ba se fi sita si lopo lopo abi be yan ba se ni pe okay o bo n ba se le irin si ninu agbo oselu o na lo won fi je Are pe etc ki ma se n te yan fi ma je Are niyan ngba ti n te waju wipe be ba ti e wa ni en fi atejade sita e ti wa gbagbe pe awon omo orilede Nigeria won le fa isakoso orilede Nigeria le eyan kan to je pe o ti je ki akurete ko de ba awon ijoba ibile labe ipinle re e ti wa gbagbe pe ijoba ibile gangan lo je ijoba ese kuku ti awon eyan ti mo lanfani ati je mu keke isejoba wa ara wa lo je pe lati pase be o na ni idagbasoke okun ojokan ni ti mo wu ese kuku pe se en to je pe ngba to wa lori apere ipo gangan bi gomina awon ijoba ibile won oro wo mu labe re o ti pa won lenu mo se wa wo wi pe iru eyan be lawon omo Nigeria wa fa isakoso orilede ni won wa fa le lowo onte waju wi pe egbe oselu APM lati pase Makinde ti won fi ita pe ah won ti mu ki nkan ko pinmirin mo ijoba isakoso ijoba ibile lowo o lorilede Nigeria labala bi ti won wa o laarin odun meje eleyi ti o ti nlo lori apere ate ti nlo lo ti o fi pari isejoba re ni ipinle Oyo pe nse ni ijoba ibile ni nsunkun ti si nwa omi ekun mu pe ese wa te awon lojumo le bayi sako te waju nu oro re wi pe eto odibo si ipo are lodun 2027 nto dale lori re pe yo je ki awon eyan opinu pe ta gangan la won fe fi apere are le lowo ki se nipa atejade atejade oniroyin eleyi to bi o ba poju pe egbe oselu wo lo fi atejade oniroyin sita won ni rara o ara awon ti awon omo Nigeria omo wo re pe egbe oselu wo ta gangan leyan to je pe yo je ki awon omo ta won ko je mu keke isejoba won ni ta gangan leyan to je ki awon omo ta won ko gbadun owo ya eko kiko ta mo si student loan ara nkan ti awon omo Nigeria wo niyan o pe ta gan lo se idasile fasiti tuntun to je ti ijoba apapo lati le je ki awon omo ta won ko ri aye kawe pe o to di melo so nka won ni lara awon nkan mi ti o tun wo ni pe ta gangan lo se idasile awon opopona mo sose to lagbara awon opopona nla nla to ti ilu wolu to ti ipinle wo ipinle ara awon nkan ti awon eyan mo wo re pe ta gan ni o wa ko mu keke isejoba wa ara wa di akata won baba si ni a lo wu wa e ti mo wi pe isakoso labe eto ta mo si renewed hope agenda to je ti are Tinubu on gangan ni awon wa gba o lamoran pe e lo tun agbara oselu yin e lo tun se ko to di pe e mo ko bere fun omo oye yin o
0: papapa okan re to njade wa lati ijoba ibile Oluyole won pe egbe awon odo ninu egbe oselu APC tabi ka pe ni igun awon odo ninu egbe oselu APC nijoba ibile Oluyole o na ni won ti dupe dupe pe okun lo gbogbo awon adari egbe na ni ijoba ibile Oluyole awon ikan ikan lokunrin ati lobirin awon odo ati gbogbo omo egbe oselu APC nijoba ibile Oluyole ti won ko iparibiribi lati je ka lafia isokan ati ife ati ajosepo to gumo ko waye laarin omo egbe oselu ohun ni ijoba ibile Oluyole ninu atejade eyi ti awon odo ti won buwolu fita ti won buwolu ti won fita lati pase adari won ati en to nje amugbalegbe njoba ibile Oluyole youth leader ati assistant youth leader njoba ibile na honorable Babatunde Lawal ati comrade Ajibade Tohib Olalekan eleyi ti won pe awon dupe yini yini keni o le se mi ni o lo gbo awon to je adari egbe awon patapata awon ikan ikan njoba ibile Oluyole inu eta ti ri honorable Lekan Adeyemo ari alagba Razak Akilapa be lari alagba Wahid Akileye ari alagba Maruf Lamolo ari leader Kamoru Adioye honorable Abiodun Agbolagade honorable Olusumbo Olugbemi iye ari dokita Ibrahim Olaifa ati gbogbo awon oloye egbe oselu na ni ijoba ibile Oluyole won pe awon dupe o pa pa julo lọwọ onorewo tunde elegbede be in lawon to dupe lọwọ onorebu tolu lope akande sadipe eleyi to je asoju to nsoju ekun dibo oluyole nilegbimo asofin apapo keji nilu abuja a dupe lọwọ gbogbo adare patapata eleyi tawon ti ele daruko fun ipa takotakun eleyi ti won se o tabi to mu sabi ogun lati je ki egbe oselu ohun ko tun duro gbangba gidigba ni ijoba abile oluyole won pa won le dako gbogbo eyan patapata sugbon en ta mo ni pe gbogbo eyan patapata to ko ipa kan tabi omi o na ni awon dupe lowo re ni ijoba abile oluyole lati tuwo je ki isokan ko wa ninu egbe oselu na won pe ope awon tun wa lo taratara to je akanse ope ni o si senator Yunus Akintunde Zakios Adedeji won dupe lowo en to je adari odo ni ipinle Oyo fe gbe oselu APC Olalekan Glory won dupe lowo honorable Soji Adedeji to je igba keji olurije fun epo gomina labe egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo fun ifaraji won lati ri pe won ku awon odo sodi be lo je pe ijoba ti won gan ofihan bi pe ijoba odo ni won o se ile to si fun awon odo na ni pa kan tabumi ti won o ku ninu oselu ati iselu bakan na won pe awon dupe o awon mo lore gbogbo korea ati asileyin iye ti won se fun awon odo o na la won mo lore ta won si dupe lowo won be o na la won tun wa ngba ladua bi pe ki ase orire ko ba egbe oselu APC ni ipinle Oyo nijoba ibile oluyole kalaafia to ti bere si joba ko bere si ma joba joba abile na be ina won pe awon gba ladua ki are Bola Tinubu ko ja olubori fun sa keji gege bi are lewa Nigeria bi pe ki senator Sharafadin Abiodun Ali na ko na adibo ko si wole gege bi gomina ipinle Oyo ki senator Yunus Akintunde ko na adibo ko yan yo ko wole gege bi asofin agba labuja ti o soju ekun arin gbogbo oyo central senatorial district ile gbogbo asofin agba Nigeria be ni ki honorable tolu akande sadipe ko na odibu ko si wole o won pe honorable akim lawa na ko na adibu ko wole o nijoba abile oluyole igun awon odo ninu egbe oselu APC nijoba abile oluyole ni won dupe o ti won si nfi imore won ati imoriri won si o gba awon to je adari egbe nijoba abile na
1: to ibi na lati lanfani ati mo dagbere ere gbogbo to di ojo aje Monday lago mejo akanji ko yin re eyin jo Olodumare ti o se figigun Okun Joseph Ajoko bi en tin fe na nlo ko temi ire won
0: temi tayo oye ladun aboro inlo ko mi eje pe gbon ka ba pe gbon jinijini bi eni ojuramu aboro to fa malu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateye atemi ani fa ka kan je ko osi ni jebe ko ni talewa o bi awa ba se ndide bayi titi layo Akinsola yo guri afefe lori eto yin eto wa akoko yin aago mejo sa aago mewa geregeni ire atayo la pade o dabo
2: La Gelu FM, Jagaba Goboretio, Maru and Soro. Where did you buy it? Sick,
3: ẹkú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo jákèjádò tí ẹ bá ti lórí ọfẹ láti máa gbọ wa báyìí àtúgbò nǹkan míì dé láàárọ ọtọ bẹẹ sì ni má jà gbọkàn ò sí ńbẹ torí pé n tó ti kálí tó ti ka kò ní ẹ ti máa gbọ nípa cdcare inú iléeṣẹ kan àrà ọtọ tó jẹ pé wọn ti mú kí ohun gbogbo kó dìrọrùn fún gbogbo tó lórí tẹlẹmù tá a bá ń sọrọ nípa kání nǹkan gbogbo ní onírànràn tá a bá ń fẹ́ lò tá a mọ̀ sí dúkìá iṣẹ́ móhùnmáwòrán tẹlifíṣàn ni àbóhun yòówù ìṣọkọ̀ àtàwọn kan míì tí ẹ fi mú kí ayé ó dẹrùn fún ni ṣùgbọ́n tá à ń wò wípé bílé ayé ṣe rí lóde òní ǹjẹ́ ọ̀nà àtìrí àwọn kan wọ̀nyí nírọ̀rùn wà bẹ́ẹ̀ ni èyí ni ìdáhùn ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹnu oníkan láti gbọ́pọ̀n lọ́jọ́ òní àlejò kan ń bẹ pẹ̀lú mi tí wọ́n di aṣojú iléeṣẹ́ cdcare má fẹ́ kí ó nà ń bẹ fún ẹ̀yìn aráalé kó kalẹ̀
4: ẹ ṣeun olóòtú ẹ kú ohun ní àtàárọ̀ orúkọ mi ni Okunola Abdulhakeem gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ní ẹ̀kan CDCARE application tí ó ń sọ ala ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di mímú ṣẹ nítorí pé ó ní fún wa láǹfààní láti ra gbogbo nǹkan èlò inú ilé pátápátá tí ó ń wù wá tí a fẹ́ rà láti orí inú yàrá mattress la fẹ́ rà ni o a fẹ́ ra fan ni o AC ni a bọ́ sí ilé ìdáná a fẹ́ ra gas ni o pot ni o microwave fridge ni a fẹ́ ra freezer ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn a tún wá bọ́ sórí pé iná ṣeéṣe mọ̀nàmọ́ná báyìí tàbí máa ra bí solar yìí bá tà kankan àtúntà ni CDK a tún wá kò lórí ẹ̀ irinṣẹ́lókù tá a fẹ́ ra ọmọ mi ti ń kọ́ṣẹ́ télò mo fẹ́ ra sewing machine fún èyí fẹ́ ra kẹ̀kẹ́ mọ́rọ́ mo fẹ́ mọ́ fi ṣiṣẹ́ so gbogbo àwọn kan báyìí ló wà lórí CDK app tẹ́ mọ ra alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ kò sí èlé kankan lórí rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé iye tí wọ́n ń tà á lọ́jà látún wá tà fún yín ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ẹ tún wá láǹfààní láti máa san díẹ̀ díẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tó jẹ́ pàpáǹbarì ni pé ẹ ní tí ìsanwó tán tẹ́ fi máa gbé lọ àǹfààní tí a fún àwọn èèyàn ni pé wọ́n lè ra nǹkan kẹ́dẹ̀ máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ láti oṣù méjì títí dé oṣù méjìlá tó bá jẹ́ pé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ náà fẹ́ máa sanwó ni wọ́n láǹfààní ọ̀sẹ̀ mẹ́rin títí dé ọ̀sẹ̀ méjìdínláàádọ́ta 48 weeks nìyẹn tán bá ti ń dé ìlàjì oṣù tàbí ọ̀sẹ̀ tí wọ́n bá mú CDK mọ̀ palẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá ti láwọn fẹ́ ra yìí wọ́n mọ̀ gbowó wá sí ilé wọn tàbí ọ́fíìsì wọn kò sì túmọ̀ sí pé wọ́n ra nǹkan ẹyọ̀kan lọ́wọ́ wọn ò láǹfààní àti ti ra nǹkan míì o rárá o tí wọ́n mọ̀ ra mattress lọ́wọ́ wọn ò pé okay mo fẹ́ ra gas cooker ẹ lè mú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ mọ sanwó díẹ̀ díẹ̀ láì ní èlé kankan nínú nǹkan tí CDK wà fún yẹn kan tó sọ pé ṣé wọ́n ta mọ́tò bẹ́ẹ̀ ni ṣé wàá rí tó ní mọ́tò dé ohun ẹ̀ à ní ẹ̀ lórí app nítorí wípé a fa àwọn èèyàn láǹfààní pé ẹ lọ wá ru mọ́tò tó wù yín o kẹ wá sọ fún àwa káwo wa lọ bá yín sanwó o torí a ní ẹ tó bá ta ra mọ́tò wa fún wa láǹfààní kí wọ́n lo ọdún mẹ́ta láti sanwó tó jẹ́ 36 months so tó bá ti wá dé ìlàjì oṣù tí wọ́n mú tàbí ọ̀sẹ̀ tí wọ́n mú CDK rò pé ẹni tó sanwó kí oṣù kíní oṣù kejì oṣù mẹ́jọ ló mú eléyìí serious a jẹ́ pé ó níbì kan tó ti ń jáde torí gbogbo tó bá ti ń ṣe iṣẹ́ ó yẹ kó ní àǹfààní láti gbé ìgbà yín gbádùn mò ń gba 70,000 sọ pé má lè ra washing machine 200,000 nígbà tí mo ti mọ̀ wípé màá mú oṣù mẹ́wàá ni má dẹ̀ ra mọ san díẹ̀ díẹ̀ mo lè mọ san 20,000 ní oṣooṣù tí má dẹ̀ ti mú oṣù mẹ́wàá tí mo ti dé oṣù márùn-ún CDK ó dẹ̀ palẹ̀ washing machine wọ́n gbowó fún mi àti mo sanwó síbẹ̀ tí má sọ fún wípé mo sanwó díẹ̀ díẹ̀ so tó bá dẹ̀ yẹ pé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ lèmi fẹ́ máa sanwó tí mo jẹ́ bí ìyá lọ́jà má ti rọra mú iye ọ̀sẹ̀ tó bá rọ̀ mí lọ́rùn láti ọ̀sẹ̀ mẹ́rin títí dé ọ̀sẹ̀ dín méjì láàádọ́ta that is 48 weeks tí bá mọ́sẹ̀ mẹ́jọ tí bá ti san ọ̀sẹ̀ kíní kejì kẹta kẹrin CDK mọ̀ pé ẹni yóò níbi tí owó ti ń jáde a gbé ọjà rẹ̀ fún yóò dẹ̀ tún máa sanwó lọ nǹkan tí CDK wà fún ni kò wá sọ wípé à ń gbé apá ibìkan ní Nàìjíríà a lè ra ọjà o gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá mọ̀ gbé Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá ti béèrè fún tẹ́ ti download app wa lórí Play Store tàbí App Store CDCARE tẹ́ bá ti download ẹ̀ tẹ́ forúkọ yín sí tẹ́ fi phone number yín sí ẹ ti rán àwọn èèyàn wa tó ti mọ̀ kí yín káàbọ̀ CDK ò wá ní sọ pé kẹ́ ẹ sanwó sí àkáǹtì kankan o gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe pátápátá nínú app yẹn ni ẹ ti ṣe tẹ́ bá ti ń download app yẹn báyìí àyè tẹ́ mọ̀ fi owó yín sí ẹ mọ̀ rí ń bẹ̀ bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde àǹfààní tún wà fún yín láti pe iléeṣẹ́ wa lórí app yẹn tẹ́ bá ti download àbí kẹ́ ẹ chat lọ́fẹ̀ẹ́ kò síbi tẹ́ lè wà.
5: Ọ́fíìsì nígbà tó yẹ pé ní ẹpẹ̀ káàkiri.
6: Ọ́fíìsì wa ní Junction Veterinary ní Mọ́kọ́lá ní Ìbàdàn Junction Veterinary gangan lè ti máa rí ọ́fíìsì wa ẹ lè pé ti Mọ́kọ́lá yẹn sí 07074543005 àti ní ọ́fíìsì ní àpáta náà nínú ilépo Sanctuary Filling Station opposite Funeral Supermarket ẹ lè pé ti àpáta sí 07074603911 bákan náà àtún ní ogunmọ́ṣọ́ ní shop 3 & 4 free mall shopping complex opposite former nitel oníyẹn wà ní alajiki road takí ogunmọ́ṣọ́ ẹ lè pè wá sí 07074857555.
5: ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́wọ́ rẹ̀yàn gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń fẹ́ láti ní dúkìá kan àbó míì tó jẹ́ pé ẹ ti ń rò ó wípé bó o lẹ́ ṣe ṣe báwo ni kiní àwọn ò ṣe bọ́ sí i ọ̀nà náà rèé ẹ tẹ̀lé wọn CDK ó dìgbà kan náà ẹ ṣeun.
7: CDK dey for you.
8: Oh, yeah.

ma fi ibuku fun oluwa nigba gbogbo iyin re yo ma wa ni enu mi titi lai okan mi yo ma sogo re ni ti oluwa awon nirele yo gbo ni won yo si ma dun bi oluwa ga pelu mi ka si jumo bi oruko re leke emi se afere oluwa o si gbohun mi o si gba mi kuro ninu gbogbo iberu mi won wo imole si mo won oju ko si ti won

la se nso pe anu la rigba ki se mimo se e ma binu pe olowo aja die eto wonu eto mora won ni e dakun e me binu aki yin ka bo si kan ni lage lo 96.7 fm oke to gaju kilo lori eto ye eto wa ni ta pe ni akoko eyin pelu omo yin ore yin olorufe yin titi la akisola na loruko ti mi mo ki gbogbo eyin te jo olorufe kun ni patapata te tun ti si sibe yi pe e tun fe gbo omo yin o a tun ti de na nu ni o pelu ase letumari ope na ni a mo da fun olorun tori pe ohun na ni ko si elomiran ta le dupe fun oba awon oba oluwa awon oluwa ni ayin logo agbeoga asopo se to baba gbo pe wa o gba yin wa o asope se lekan si mu ki yin kabo si kan ni yi pelu ogo pelu ola ta da pada si odo olorun to ron lo ni gbogbo e gbogbo n to fun wa patapata la n dupe le lori ato da pada sodo re pe o se to fun wa ni emi lati tun ri ojo oni ki se pa pa tabi agbara ki se pa maduro agba ki se pa moyin sugbon wo ninu anu re lati tun da wa si titi de asiko yi ni awon to wa ni wahala to ni idamu to ni soro ti awon eyan won ti won ti fi won sile lo a fi yo won wa fi tun dupe lowo olorun bi egbegberun eyan ba ku lojo saturday ngbo ba di ojo isimi sunday awa yin wa fope folorun na latunju latuko si eledumare toro na lo da wa ko si court ta fe gbe lo adagbugbe pada si odo oluwa ose o to fun wa ni ore ofe aki gbogbo eyin te je ololufe wa patapata aki eyin diactic je ki asoye lori ikanyi yi ti en se ni gbogbo igba aki antoni bodunrin olowo ori oko kun fun mi normal iya won ku ati le bo sile aki yin gan lagbara olorun ko ni si su yin ko ni re yin o ile ohun o ni dipo si fun yin lase eletumare won ni toka pe ibi ta sinsire lanu ko ni sele si yin gbogbo ti nje to olorun abiola yaliyali asope se o adupe lowo yin amo riri yin o baba wa alaji oloye kabiru talaruro tajudin sopade baba ori kan bodi adupe lowo yin e seun gbe ku gbogbo igba baba mi baba dada baba di oye baba with god prayer Ministry and Gospel Church International ile to wa ni agbegbe soka ni Ibadan baba ise adupe lowo yin amo riri yin gbogbo igba ati nigba gbogbo asope ise ati momo oju oni ti ijo olorun oni daru lagbara ile tunare ni wa yin ti o lasiko yi emi olorun yo si mo ju inu emi olorun yo si mo ju giri

aye yin e kabiyesi ati ori oke adiyemo gbogbo gbonso kingdom akeyin na e se e ku aduro ti wa e ku gbogbo gba eh oluwa duro ti yin o ko ni fi yin sile olorun mo tesi waju ninu aye yin o olorun o ni fi yin sile eh ni ajo yin ninu aye ko ni dojuru o gbogbo awon ta jo lanfani lati ko orin laaro yi mo ki gbogbo won ninu kulu gbo nsa fefe ta wa fun ti aro toni olorun yo duro ti eni kokan wa oju oni ti wa mo ki yin kabo si sunday ile to keyin ninu osu kesan odun 2026 kere kere a tun tin wonu osu kewa lo baba gba gbogbo ogo lowo wa ma da si wa laye ma so pe o se mo pelu wa mo ki gbogbo wa kabo lekan si pe sunday ni oni je opin fun yin ko ni je opin femi na la se letumare titi layo akinsola ona loruko se loruko sola re o ta jo wa nu kulu gbo sa fe fun ta ro toni na mo tun kiyin pe aku isimi alayo fun toni mo n bo mi o ti de

0: ni oko ni nkan kan ko yi opolopo pe to ba ni olorun okan re o bale to ba ni olorun iwo ba ni kirakita si sare kiri ma mo o iyen to ba mo olorun yen to nsin to ba mo koni sin ti o do loju koni sin nkan to gbe sokan koni sin to gbe laya wa ti mo pe olorun yen ni yoruba ma npo we kan wa ni o sore ko gbe mi won lo lowo kan ikanu ni lo to ni ngba mi a ma sele be gbogbo re ta se ti o dibi mo wa lowo mo gba ladura loruko jesu e ni se o
1: amen
0: mo sore o fe dibi sugbon gbogbo ogo pada o je ti olorun ah olorun o se ti o je ki n gbenu si microphone pe esumo be soro eso tenu yin e wi jade ah e wo be e ti le rojo ju to ma ti rojo be yen o ni nkan kan nu won ni won fe ri ni owo won ni olorun o ogolo ye foruko re e ja lo bi abara bi ta ti gbara wa niyanju ninu oro olorun

0: ra ba esin o gboro ko ere asare ile se igbagbe baba wa ni olowo eni owo Samuel Adetechi ti Wings of Grace International House of Prayer ni won wa ni odo wa laaro yi a si ti gbo eleyi to se koko ninu oro ti won so fun eni kokan wa lati di kikalu ku lanfani ati yo nbe
1: bene
0: mo ti e ninu oro ti wa nle ni o yo ti e jade nbe o se pataki o se koko baba e ba wa kadi gbogbo e konanbu
1: fun gbogbo e se ma fun gbogbo okan to ngbo wa nibi gbogbo ti e tin gbo wa ohun ti ma kan ro wa ni pe bi o se gbo loni iwo na lo lorun ba soro bi ohun ko ba wa lowo re bi atunse kan ba wa to ye ko se bi ibasepon kan ba wa to ye ko tun se bi ronu piwada kan ba wa to ye ko se loni oni yi ni ko ba olorun laja ko de tuba ohun to eni to fe binu si ohun kan eniyan to wa lowo de ko fi gbogbo re le patapata nitori tikini we ajuda ba de lati se dajo gbogbo

0: ku ori kewa ka lati ese ikini de ikewa
1: ati nadabu ati habiu awon omo haroni olukuluku won mu turari won won si fi si ina sun won won si fi turari sori won won si mu ajeji ina wa siwaju oluwa ti ohun ko fi ase fun won ina si ti odo oluwa jade o si run won won si ku si waju oluwa nigba na ni mose wi fun aroni pe eyi yi le oluwa wi pe a o ya mi si mimo ninu awon ti sumo mi ati awon ati diwaju awon eniyan gbogbo la o yin mi logo aroni si dake mose si pe mishaeli ati elsafani ati awon mo useli arakunrin aroni o si wi fun won pe e sumo yin e gbe awon arakunrin yin kuro ni waju ibi mimo chade seyin budo be ni won sumo ibe won si gbe ti awon ti ewu won jade seyin ibudo bi mose ti wi
0: to baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye eyin na le ni efe won won si ti de la ro yi o iranse olorun alaye prophet olatunji olapade gbadura fun won
2: mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo wa ati gbogbo ju to wu wa kaakere gbogbo agbaye nipasẹ oruko Jesus Christ wo wa wipe gbogbo eti to ngbo mi ibi oni baaye olorun wa dupe fun orin ofe to fi fun wa ni akoko yi oruko Jesus gba ope wa olorun lanu ba wa yan fe re soro olorun alagbara o ya ma ba wa re je ki oju ti satani ogun ni fun oruko wa Jesus oluwa wa
0: ami lara awon iranse o na ni mose wa baba
2: bene sa
0: ni mose se ti la gbele mose do
2: ah ise nla la gbele mose lowo mose je iko atiriju olorun to to eni ti o compromise ti o si gba ki awon ti o wa leyin re ki won ti ti won dari re o je eni ti olorun fi okan tan gan looto ko pe but God be the glory tori pe apayan ni mose tele tele sugbon olorun wa wari o saanu e pe iwo lo wa lead awon omo mi jade kuro ninu oko eru yi so mose je iko atiriju olorun otito olorun si gbe ise iranse le lowo ye mo awon eyan mi kuro ni inu oko eru
0: mo awon eyan mi kuro ninu je mose o da ise ise abi o gba awon eyan mo ra lati
2: do ah mose o da nikan sise tori pe olorun yan olugbe 40 eyan aroni be ni opolopo awon leaders na wa pelu e ti won ba mose sise to se fini aseyori to po gan
0: kini igbese ti mose pe ta fi wo bi pe kilo ye kilo de ti mose fi gberu fi igbese bayi olorun olorun fi wo bi pe o ye ko se bayi
2: seri ko seri crowd seri ta n pe ni crowd n ti won pe ni ero iru a ma siyan dari eyan de ma ko bayan mommy e je so toro fun
0: iru a ma siyan a ma ko bayan beyan ba wo ero olorun kan ba pe se tori temi ni awon eyan se po to bayi
2: mama I will not lie to you ma eri pe ina ti awon mo haroni lo fi sinu pepe o lo da wahala le ninu en ti won pe ninu tori pe o ti jade kuro ninu ile Egypt won ti wa ninu agiju so ina ti olorun olorun ni man dana re o ni na be o ni wa laaye be awon mo da awon mo heroni awon ti won je alu fa won lo mu ina joji wole ah iyawo le mo nka oro ti oluwa ran mi kin soro lori mo se soko oluwa ni won de lo mu ina joji wole won di bibeli so wi pe ni ese kese ibinu olorun so kale mama woli no repentance olorun fun won lanfani ati ronu pe wada tori pe won se nti olorun ni won gbodo se ina si won si ku bibeli so pe gbodo soko won right baba won o gbodo manu won egbe won kuro ninu ago mama woli I will not lie to you thank God for the Christ Jesus Christ to ba se pe laye ma je mu lai lalawa ni opolopo woli ati ku sori pepe to ba se pe ma je mu lai lalawa ti sin ti Jesu o ti deni opolopo ga akore yo ti yawere to ba se pe ma je mu lai lalawa ni mama opolopo
3: ti won fi aso bo I will not lie to you gbogbo won Olorun ma expose but only the grace of Jesus Christ oni opolopo wa se lo mama woli ina joji on la mu wa si ori pepe ni akoko wa yi ni aye awon apostle ninu se awon apostle ori karun from verse 12 to 16 kini beli wi
1: asi ti owo awon apostle se ise ami
3: e gbogbo yen dada mami ati owo awon apostle sise ami
1: ati ise iyanu pipo
3: mama woli ise iyanu pipo
1: laarin awon eniyan
3: ni akoko yen ko se ti won pe ni arenji mireku se n gbo mi mami ko se ti won pe ni etan ko se ti won pe ni pe lagbaja se bi e toju e ti fo ko se ti won pe ni ki se pe adamoda I ti won pe ni conk miracle original miracle idi ni wi pe ko si na joji ni ori pepe awon apostle e sise mi ati se yanu iran ti wa yi we stage miracle iran ti wa yi atawon eniyan je iran ti wa ni anikawe eyan se bi afoju iran ti wa yi anikawe eyan se bi aro awon eniyan ogbagbo ninu ise mi ati se yanu mo mama woli I will not lie to you mo ti wa nbe ninu isoji baba badare ewo afoju riran o I'm telling you, afoju riran o be ni aro sirin mo wa ninu ise iranse baba baba bi ara yin se pe won so fun mi oju mi lo se afoju riran o en ti o le ri o rin o ni igba yen be na si ni awon woli igba ni awon baba baba o ye lami blessed memory mori iya no ti olorun ti baba oye lami se and to God be the glory we follow their step I will not lie to you ojo ti pepe ti didakuda ta ti muna joji wole ti olukaluku ti fere oh my God we now become a content creator I will not lie to you this thing I don't know boya we eyan gbo mi iya wo ni se awon eyan gbo mi so I will not lie to you my spirit is burning Jesus in the look in the book of Luke chapter 11 yes. Jesus only taught disciples how to pray when they come then he only taught them how to pray and there is no way recorded in the scripture that Jesus taught them how to speak in tongue I may communicate this to somebody. There's no way written in the scripture. Jesus walk me awon me eyin ejo pe eyin apostle me eyin disciple me by elese ma fede for ko kasada ha. Jesus did not do that and I will not lie to you. Anyone that is calling the name of Jesus Christ and proceeded to that stage, that person need to be very careful. It's not biblical. To God be the glory with sense of humility. I'm talking to all the leaders, all the prophetess, all the prophet. I beg you, awon baba bi ara ti dagba, awon ti do 80 plus going to 90. Awon baba deboye ti dagba, awon iran yi ta wa nbe yi, awon eyan wa wa golibu gan. That is why won pe won ni agutan. Ibi ta ba ti won si ni. E mo ti won pe ni ifede fun ni. E mo ti won pe ni ogboro Olorun ni. Won ki ko yan igba ti won ti ni school. Igba ti won ti ni school fede fun ni nkan ti baje.
0: Be
3: what him come on in fede for, and devil is now graduating. Let me tell you something. I will not lie to you. I don't fear anybody. I fear only God. I'm a representative of God. To God be the glory. 30 years in the ministry is not a joke. I will tell you the truth by the special grace of God. Anyone telling you that if fede for be doing this and that, okwe at the satan, you may not like it. That is why I told you, ma Jesus Korea and Weru. He only 5,000 members. I want Kuni. Come on, so I won't be. I want to work penny a role by ye. One ride on daddy. Go no man now. Daddy le ja ye now. Daddy le she anyhow now. She be len arani. I'm telling you, Jesus ri oko to pe o na. Jesus ri ko to pe mi na. Awon kan kan wa mama woli ti mi o gbodo se taye so pe se aba be ja bi baba woli ko re ni. Awon kan kan wa to pe ta lorin ba se a je lo gbe. Ina joji ti wori pepe. E won ta so ri pepe.
0: Ati mu nko mi wonu pepe.
3: Ati mu wo.
0: Ati tete pepe.
3: Mama woli.
0: Awon eyan ti n te pepe.
3: Mama woli. Awon eyan ku so. church ayan ma sonu ni church aye awon eyan baje church awon eyan suku church ibi alafia di bi eru wuwo awon eyan wa ninu ipaju awon eyan wa ninu isoro o ya ni lenu ko si ya ni lenu awon eran yi o ni gbe o tori omo gbe o le salai ma segbe I'm speaking by the grace of the Lord.
0: Ano mi ti gun papa daran. To ti gun papa.
3: Ayan ma sonu tori pe nkan ajoji lo wa nbe. Se tori pe kan ikaudi. Mama se kaudi. Kaudi does not judge that if you are a successful man of God. If you have thousands of crowd, does not judge that you are a bona fide child of God.
0: Opolopo baba, opolopo da ijo Olorun sile to je pe a pe lotito. Omo Olorun si ni se sugbon titi di bi ogun odun seyin ta ti pe gege bi ise iranse to nse awon iran tin benu church re boya won ni won to 50 o wa wo wi pe ah nje Olorun so de pe mi sakirore to pe ro wa fun mi
2: o le
0: irufe oni to wu kini ko se o
2: eniyan gbodo ku eko lara Jesu ko keke eko lara mi I don't look at the crowd. God has helped me with the grace of God to be contented with the members ti Olorun fi fun mi. And with the grace of God, we are
0: members e le lo
3: won
0: le pada
3: we believe won fi aye e sile se bi aye la wa ti ramon kan to ni crowd se crowd la won to wa nbi ta jo awon ta jo do crowd crowd to ba lo si church mi lo tun ma lo si church mo na bi o to se lu ni ma jo ye lenu crowd to wa church e to se program yen 5 million yen 5000 yen won si lo bo mi odun eko ni yen wa so don't get here too sad e to gbadan mo ni pe allow the Holy Spirit to minister to you. I'm telling you, the Bible is saying, Paul correct Peter, and Peter listened to Paul, and that was the end of the conversation. Paul, everybody can correct each other. Ina jojiti wa lori pepe. Ati so bi pepe to pe ati so di pe awon eniyan de ma nberu ati lo church pe gbogbo wo mo fe dan church bayi.
0: Tori pe
3: pe pe ni to ba pe mi a fe pe ti imi a fe pe ti to ba dawo o le ri pastor ti won ba ri po wa oke o le je ya gorin to ba wa oke o le je baba ijo emi mi mo mu awon eyan mo awon leaders awon dickness wa is not from the Holy Spirit
0: baba.
3: Yes ma
0: ki lo fa renji ise iyanu ninu olori pepe
3: emi mi mo
0: ti lo fa renji
3: e ti le emi mo lo na on social media you will crucify them, you will castigate them because they are telling the truth. They refuse to compromise, they refuse to join the crowd. I'm telling you, I will not bend down and serve the devil. I will bend down to serve God because the name of the Lord Jesus Christ is alone to perfect every imperfection in your life. But it's unfortunate pe ngba ti oruko Jesu ti kuro lori pepe ti emi mo ti kuro nbe o la fi ji pe an gun ose o la fi di pe a wa be sin ta omi o la fi se pe a be sin ta oro iyanu iyawo le o ti ro oro iyanu ri ni ose iyanu o ti ra ni won ma fun yin ni ke se pe won ta fun o mama o mu o mo mi yato mama o ni mo mi ko mu o ni rara kura o Jesu to mo ye ti tu e o ni e to gbenu mi ju gbogbo e to mama awo ni mo so fun awon eniyan pelu ori ofe Jesu Kristo Oluwa to ba ku die kin ba won ta omi ninu ise Oluwa ki Jesu mu mi sodo to ba ku die kin ba won ta oro iyanu ki Jesu mu mi sodo
0: ni kan ga church
3: bi ba ni kan ga se won ni ki ma ta ni
0: what are you ke tele kan le won fi ro omi si
3: won ba ro omi si be se won ni ki so di Olorun ni so Olorun ni sise ninu kan se se Olorun ni kan ga ni mama wo le o ti wo mi ju o ye o bi ti mo so sam sam sam sam mama wa mi ba gbe bo dana ni kin ta ni before you see me kin ro mi o mi ya si mi ma who are you greater than God
0: ah mi ta yo lo re fo sinu
3: o mi wo le fo sinu le oh my God mo e ku de ngbon mi mama wo le so mo bi okan mi se bleed yi to so mo bi iran yi se wa gullible to so mo bi iran yi se ko le ro ti to to mama wo ni se mo bi iran yi o se fero olorun to eyan ni won fero
0: wa asu fun baba bi o ba siru nko be ninu bi ti won lo wi pe o era ororo ero mi o o te lo lorun le re o awon eyan gba wi pe ko sise iyanu nu le
3: mama wo le agbara nbe ninu oro Jesu Olorun ti sise to go mama with sense of humility. I will not lie to you. Olorun ti lo opolopo awon iranse Olorun ke se mi nkan to to lati ji oku dide. And to God be the glory. Olorun lo mi lati je ikan lara won. To God be the glory. To God be the glory. Oruko Jesu mo pe sina. Omo ye ti ku tan. O ti ku. Awon yan pa ru pe baba ninu program wa lade ye ti bere se ngba. Oluwa ni ki n gbe lo sinu moto mi awon yan ro pe boya n gbe lo si bi kan. Doctor Nelson to wa church awon nurse wa won ni baba ko se ga kan mo. Mo de wa no moto Oluwa ni bi ti mo joko si ni ki joko si. Oluwa kini si se bayi. Oruko gbodo baje. Laarin iseju aya ajo wa nu e. Mo kan dori ko do lo kini ki se oni ki pe oruko. Mo kan poruko omo yen mi ran ti oruko omo yen mo. Mo kan poruko omo yen ni. I'm telling you, when you see Jesus, I am here.
0: Baba,
3: that is God.
0: My room contains so many. And when you're alone, you can't control yourself.
3: Mama, you can't control yourself. God is not a content creator. Mm-hmm. Whatever He wanted you to do, you will do it. Mm-hmm. If you now say like Bajabai, if it is the name of the Lord, Mama, mm-hmm. God will do it. Shall we apostle you or share me to share Yanoni? Do you think I'm scared of that? Because the only spirit can do it now is because I want genuine or sure lo won ti lo awon pe de te lo ku ah baba olawo re sise oruko baba olawo re o parun ko de baje baba yen 100 plus baba yen to lo baba oye lemi 100 plus lo to lo baba abandare 100 plus as we lo to lo and the obadare e mo badare sa abadare ti o je gbo oruko Jesu lelu e to faye fun Jesu aje ara won ranse Olorun sin ni koni tori won je mu ninu igba kan na ni. I will not lie to you. To ba fi okiki to fi agbara okukun wa wa pelu won. Mama, I'm contented with what God is doing in my life.
0: To ba so fun pe ti o ba darapo mo wa un ta se fun Olorun o ni fi mu mo le so ba fun.
3: If care is not taken, you will be a content creator and you will miss the line.
0: E yo kuro lona
3: ni yo kuro lona elajo to on to lo fe ko ma se on to lo fe fun aye re o kuro nbe on ti olon fun mose ni pe mu awon eyan mi kuro ni ile Israel o si mu won debe as a commission elomi mu won jade kuro ninu agiju and that is the program to lo gbe fa wa nbi
0: fi ona olorun han won so ti won o se pelu olorun
3: awon kan ni baba ro mi yanu mo ni e ti sibi lo
0: e wa ta fun
3: won igba to lohun ran mi ofe ni
0: e fun won lofe ni
3: to God be the glory omi to nbe nu yin gan ju omi ti mo fe fun yin lo te ba ni Jesu why should I o better kin koku lo se lese
0: bi o bo na se tete wa lowo lowo
3: mama eyin ni gogo le so o baba kolo olotutu bo ba gbo mi won ma gbo woli ola tunji ola pade mo lo se program lori kini baba kolo olotu baba kolo olotu so nkankan oni woli ola tunji ola pade mo ni yesa o wa lori kini wa kai won doni mo ni won ni oto imi ti oni oto yi ti poju won ni bo won ni baba kolo olotu ni pe se si ma ri owo bayi se ma lowo bayi to God be the glory baba mama olorun sanu mi o se ngba ti mo wa ese mo fere wa ngba ti mo wa e rawo eyan olorun pelu mi olorun fi awon eyan kemi olotun lo si baba ko olotun mo ni ma baba to God be the glory olorun saanu mi I'm contented if I can say that let me tell you something in to wa se nbe ni pe program eyo kan ni mo wa se lodo baba ko olotun enikan gbo o toro ti mo so o si sanwo 13 weeks mi o meniyan do ni oloni 13 weeks baba ko olotu pe mi eniyan na pe mi pe ki n lo ma soro olorun ti mo so yi pe iran yi ni idi America lo wa mi o le gbagbi e lai lai now o to oro olorun ti mo so niyan now se mi o ni gbagbi e se mo ma gbagbi e igba ti mo se program ni bi nigba mo mi guro lagiju ti COVID-19 wa for 4 months church o si si omo mi ta jo se program oko ni daddy e ja fi account sir mo ni mo fi account sister o ma worry ti e o awon eyan ti awon eyan se program enikan na lori radio yi na o na lo gbo o de so didi 4 months koro is that not the truth se ma wa la tori iyen ki ta omi fun yen se mi o lawon omo mi ni se ki ta o se fun yen se mi o lomo ti mo bi ni ti n ba lo awon omo mi o jiya ti n ba se
0: e bere account ti program ba ti pari lowo awon tin ta pe melo leta
3: melo leta iyawo ni iyawo
0: ni idoropo
3: ori bi mo ti n laago mo wo ni mo laago inu bi esiti wa bi mo se n laago tori pe jesus tin gbe nu I'm telling you ijobo orun sokun lori lori iran yi lori pepe yi ati mumu ku mu wo be awon eyan ti kuro njo asita o awon eyan ti pada si iseese o awon eyan ti ri pe gbogbo pastor itaje ni won tori pe won ti ri asiri opolopo awon woli o won ti ri operation awon pastor o awon ta ijo se won jo ndu iyawo papo won jo ju ale papo o won jo mi o so pe mo mo o mi o na angel ni mi o sugbon mo so ege bi ku atiri ju oluwa pe I will not lie to you orun shofo ina joji ta mu wo sori pepe ohun lo je ki emi mo kuro ohun na lo se fi so fa won eyan ye pe ki awon eniyan pada sodo jesu ki won je ki emi mo ko to won be aware of the crowd do abaye eje
0: ma tori n to nri yi ko fi se ko fi judge awon eyan ti awon ta pe ti ona won ti o ti
3: o ti to ti o ti to e lo pe o wo se wo se enikan nigba 10 years no 2 years that boy 4 years or 6 years oni so lon si pele bayi eye o da mi duro so ma wo awon ti o je nkankan ninu aye to wo won ninu church yen ko fe rin ba won yen se rin ni o ninu church pa ko to rin yen ninu church to ra mo yen ko fe wo agbara okukuri ni o o deep gan iran pepe yi Jesu wa o mu alafia wa ni o ni e toju awon obi yin o de show example fun awon omo wa nisin won sun ninu bed to wa comfortable won wa ninu AC e lo bere lowo gbogbo awon omo wa to wa ni ita melo ninu won ni ya won gbadun won mo ti won si wa ninu church melo ninu won ni baba won jere won mo iranse olohun ti fi iran da won duro won ti ni ma lo sodo mama ma lo sodo baba onje to to si baba oni baba won ni yen lo ngba na onje to to si iya oni iya mama oh my iya won ni iya won ni
0: won ni oje mama ni ojo ro ni
3: ti ti o sele ni yen in de se ti jesus mu won ni yen jesus ngba to nlo oni omo wo iya re oni iya wo omo re oni ki eni yen ko ma toju iya re ni o e de fe bi power iya re you are mi o ma oyinbo ti mo fa fi qualify ti awon obire o ba gbadun eto na lo church ta awon obire o ba gbadun eto na lo si church mo bi e tori olohun to e ba ti toju woli re ju baba re lo omo ale ni o
0: 0912370865 baba o se mo so ti ya ati baba re o ba gbadun ti won la lafia ti won jeun ti o si ni n to le fi ba won lowo
4: ala
0: ti o fun ni re lo n ko lo ti awon ti won po rere ekun omo ale ti o
4: hello
0: hello
4: ala ti o fun eto
0: e seun
4: omo ba gbe fun la ti da re badon dibori na ti so o wa mi bi bi pe eyin o mo ti to o jo so yin di omi wa gbogbo ata gbo la ro ita ba mo ti to dandan ni ka le ni agba gbogbo aládùúgbò lágbo ọlọ́gbọ pátápátá òmìnira wa ọlọ́run ti dàrá láàmú àlàájì àfihàn.
0: Hello? Hello? Hello?
5: Hello ma.
0: Ẹ ṣeun.
5: Ìyàwó Olí. Ẹ karọ́ ma ẹkú ṣẹ́ránṣẹ́ ẹ̀ ní bàjẹ́ o. Ó kọ̀ mí ní Saheed àtàwọn kan. Láti tàgbà kí ọ̀ràn yàn jáde wà yìí ó máa kí yín o iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín
0: ọlọ́run ló ní ò wọlé
5: ṣe àbẹ́ẹ̀ rí ẹ̀kọ́ mo ti pè wọlé gbé mi lókè ẹ ti gbé mi sókè báyìí kò ní bàjẹ́ ṣe rí jáde wà yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ń sọ kémi gan bá ní owó èékán dìdí ìra táìmù ni pé bàbá ẹ wá mọ sòdúdú ọ̀rọ̀ báyìí ẹ dákun wòlíì mélòó ló lè máa jà fún wípé àwọn ọmọ òjọ ń ṣe báyìí àwọn ọmọ òjọ kò sí nǹkan lọ́wọ́ wọn kí ló kọ́ wọn káwọn jáde máa rọ́pẹ́ gbà tó ojú gbogbo ẹ lọ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yín ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe gan o ní bàjẹ́ ẹ ṣeun.
0: Hello.
6: Ẹ̀yin akójú mọ́.
0: Ẹ ṣeun o, ìyá àbèjì.
6: Abẹ karo.
2: E karo ba.
6: Lọ ama gbọ yin.
2: Amen Jesus.
6: Ko o sanu wa. E mo ye o ti ko eyin omo daya. Ngbera ra mi. I'm going to go to the house. Pẹ̀lú gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ lẹ́sẹ̀ sọ́hun wọ́n náà sànù wa ọlọ́pàá ọba adáwọn wọ́n padà bí dáadáa àwọn òbí ọlọ́mọ wà láàwá o ìyá mi èmi tí mú tèmi ń bẹ o àbẹ́rì mi rí o orí ọlọ́pàá yín kẹ̀kẹ́ o ọba aláwọ̀ ni àyè sábà tí o ìmọ̀ràn yín padà kò sí mú ẹsẹ̀ sọ́wọ́ rẹ̀ yìí ẹgbẹ́ yín sọ̀wọ́n ẹ̀rí mi rí o
7: ọwọ́bùn olúgbilé láti sẹ́yìn iléeṣẹ́ lágbélé ò ní bàjẹ́ òun kí àwọn bàbá wa àtúwà mi fún yín ni pé ẹ ti ní ológun sì rí jẹ orí gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí iná máa bí àwọn kan ní ẹlòmíì ó ti parẹ́ dí ò orí yorùbá ní òdúgbò ọ̀rọ̀ a máa kòrò lára ni àmọ́ ló pẹ́ bóyá oníkálukú ọ̀padà kẹsàn-án wa rẹ̀ ká máa fi ọ jésù bójú àti ká máa fi ọlọ́run gbójú ká fi máa gbá àwọn èèyàn ẹ̀ ọlọ́run rí wa o ọlọ́run yìí jẹ́ fojú fo ẹ̀sìn ọlọ́run bàálà torí kò sínú ẹ̀sìn tí ò sí owó yìí náà ni ọlọ́run bàálà ló kó sa ẹni wọ́n bá lówó lọ́wọ́ ó di ojúkun wájú tó dà ìfẹ́ bọ́mọ́ tẹ́lẹ̀ sí sí òun ló di ojúkun wájú nítorí owó bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sọ́lọ́run ọba wa ọlọ́run sáànù wa o sọ́ọ̀lù olúgbilé láti sẹ́yìn.
0: ẹ ṣeun àgbà ìpè kankan mọ́ sọ́ọ̀lù olúgbilé sọ̀rọ̀ kan ó ní kò síbi tí ò sí o owó iná ẹ̀ ni owó iná ẹ̀ ni o náà la fi ń lò láti fi gbá àwọn èèyàn bó bá ti sọ àwọn tí ò ṣẹlẹ̀ tó gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ táyé ń tọ̀hún já yóò ná yín tó bíye báyìí ọlọ́run má dá wa láàmú
2: Jesus Christ.
0: Káwa náà má wa dára wa láàmú. Àbí bàbá.
2: Àmì Jésù.
0: Gbogbo àwọn tó gbàdúrà tó gbó wa láàárọ̀ ẹ̀ bá gbàdúrà fún ẹ sì sojú òpó ẹ̀rọ bara ẹni sọ̀rọ̀ yín síta.
2: Gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́rọ̀ wa lónìí ọlọ́run yóò bá mi sórè fún
0: yín.
2: Àjọ jẹrẹ nínú kírísítẹ́nì dààmú bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ògo ni forúkọ
0: wa
2: bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ láwọn èèyàn yẹn ti lórí ìpàdé nínú kúrò lágìjò ní ọ̀la láago mẹ́sàn-án sí aago méjìlá ni àjọ máa ń gbàdo àwọn tó bá ráyè ní ọlọ́dẹ ní adégbà yìí bá ti dádégbà yìí wàá ti rí ńbẹ níbi ilé epo ọba tiẹ̀ kọ́ wọ́kọ̀ pé ọ̀kadà bò ń lọ sí mú mi kúrò lágìjò wàá rí ńbẹ pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀lẹ̀ pè mí sórí nọ́mbà yìí 070-333-2394 ìkẹjì rí 070-88-75-4299 070-88-75-4299 ní agbára ọlọ́run ní ọ̀la àwọn èèyàn náà bàbá àwọn ṣe rí lọ́la màá láǹfààní àti ráwọn èèyàn ní gbọ̀ngàn mú mi kúrò lágìjò ní ọ̀la ní ọlẹ́dẹ ní àdégbà yìí yóò sì dára fún lórúkọ jésù.
0: Àmì Jésù kó jẹ́ bí tá a rí bọ́ fún ti àárọ̀ tòní ẹ má gbàgbé wípé ọjọ́ mẹ́jọ náà ni a tún pàdé lórí ètò yín ètò wa ní àkókò yìí pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín títí layọ̀ Akíṣọlá Làrédò àwọn náà ti láǹfààní àti pè ṣùgbọ́n wọn ò wọlé èrò pọ̀ lójú òkú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bínú n ò bá di ijọ́ mẹ́jọ yín náà tún jókòó tì ẹ mọ̀ tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ bí Ayọ̀mídé onímọ́tò ẹ̀yin náà ò wọlé ń jẹ̀kan ó di ọjọ́ mẹ́jọ ká tó pàdé o orin ìyìn orin hallelujah kò ní tán lẹ́nu mi àti bíbí jálọ̀lẹ́.

0: All right, country families, and a good morning, and welcome to Lagelu 96.7 FM. Okay, Gaju, okay, the Oga at the top radio station. Where would they bring on plenty, etc. informate them? Today, now the last Sunday inside the month of September. We thank Chineke, Almighty God, who make it possible without impossible for us today alive. Today to see the last Sunday inside the month of September by the special grace of Almighty Chineke God. Now from here we're going to enter the month of October by the grace of God, and when the time reach we'll go all enjoy the October, inshallah. All right, sir, I'm going to walk a go front on top tomorrow this morning program. I'm not going to hear too much of my voice. I'm going to just take on the time to sit down for out and then listen to the thing where we say we carry come on a domoti today. Okay, Moki Bobo and you know, Lufe, me, Moki, Adupano, we lead Mary Oba Ajiki. Atelele kari aye kini mwaya chuda. Baba ati usuli aye tili aye uja to so somo ti somo ufaya. Ubeninu udi ashola, ubeninu adilibo shuku. Adukwepe awalawa ati dukwepe enyilaba. Oladele Sunday mwiwa lori Facebook. Eshe ungoni, eshe te wambe. Melu wala roi, olomobani. Anife eyinu beshe nife Lagelu Radio. Oya live akoko shufu bi mo se so ni ede firi fiti le ko mo ni e ma ma gbo ohun mi o ni po ju laaro yi sugbon mo fe ka gbo nkan die laaro yi lori afefe mo ne fe fa koko yi so fun wa pe gbogbo eyin te ti ju fowo so e fi oruka awon omo yin obirin sowo si wa e adupo lowo yin e se gan ni ese gan ni laipe laijina ati yo orupo koruko gbogbo won sita ama ma kan si yin segbo sugbon e joko e sidon nibi kibi te ba wa mo fe ke gbo nkankan ti mo ma play fun yin laaro yi ohun le mo ma gbo ju ohun mi ko mo ma wa lekankan ninu e ni ohun le ma gbo laaro yi e ni le wo picture tori network n da otawalamu. E ṣugbọn e je ka ma tẹsi waju anbo eyin yan wa auti de
1: You are the God of power. Ojo na Olorun mo wa ninu ile pelu egbon mi okunrin.
2: Ah, your voice is loud too.
1: O sele bayi pe lojo na Olorun mo wa ninu ile pelu egbon mi okunrin. Mo n dana lowo lojo yen. O wa ri si fuko. On ba ex girlfriend di won to ti ferry on ba soro yen wa ni Libya so be mi se wa koja o wa n ba won soro pe a pe se yawo eniyan egbon mi yen wa da lohun pe rara o pe aburo ohun ni o pe se ko mo ni wa ni rara pe ko gbe phone fun mi ki n ba won soro o wa gba phone lojo yen adejo soro o wa ni a pe opportunity ti e le fun o pe ohun nikan to n fe ba mi so pe ohun wa omo o
2: ni nisuru o lohun wa omo ibe lo de Mbo. Egbon en ba get ex girlfriend ye soro lowo.
1: Bene.
2: Pelu voice video call. Na iwo wa koja leyin egbon e.
1: Bene.
2: O wa ri e to koja. O wa n be lowo egbon e pe aso si ni girlfriend mi ni.
1: Bene.
2: Iyen wa ni rara o.
1: Pe aburo ohun.
2: Aburo ohun ni o.
1: Ehn. O wa ni ko gbe phone fun mi ko won ba mi soro. Won wa gba phone, won wa ba mi soro, wa ni opportunity lele ifohun pe ohun ni nkan to won fe ba mi so o. Mo wa gba phone lowa ni ki yago kuro ni bi ti egbon mi wa. O wa ni nkan to sele
2: ni. Se ti mo ra di tele ni.
1: Rara.
2: Okay.
1: Ijo ta ma kokko soro ni. O wa ni nkan to sele ni pe ohun ni nkan to n fe so fun mi. Opportunity n ti ba ma se o pe ohun fe gbe omo wole si Libya. Pe to ba ye ko mi fura mi ni mo fe wa. Pe ki ma wori pe ohun lohun ma gbe mi wole. Pe to ba de de pe omo na ni mo ba ohun ri. Pe ile lo wa pe ko ma wo pe ko si wahala kokon pe ile lo wa pe tori pe kini ohun lohun fe bi eniyan wole pe so ko si beru kokon mo wa ni ah pe firu nkan bayi lo mi e de expect pe kin tun so fun elomi pe mi e se kuku de ke mi wa nigba yen pe mi ma lo
2: o wa se wo ti mo Libya tele ni
1: rara
2: okay
1: mo wa ni mi ma lo o wa ni kan to sele ni pe laarin 6 months ti ba fi le debi bayi pe koda ma ti ma se to bi mo se fe pada si Nigeria nitori gbogbo nkan ma ti da fun mi ma ti make owo so mo wa pada si palo mo lo gbe phone fe gbo me wa ni ke lajo so
2: mo nbo sori ton pe o so ro tele
1: ben
2: mi fe ko jump side kankan
1: okay
2: eh eh mi fe ko jump pe boya nitori pe o nkan ju abi nkan kan mi fe ko jump anywhere anything now ibi ti egbon e ti so ibi ti o ti ni o ibo lo pe fun e so pe fun o pe Libya fun e ni
1: o daruko Libya fun mi
2: okay
1: so bi mo de se ba won so lojo yen mo pada si ibi ti egbon mi wa ni Akila jo nso pe ohun o si nbe o ni egbon mi lo dan ba pe ohun o si nbe o mo ni akoko si nkokko jare pe nkan to ba mi so pe tori ibi ti won wa nkokko be yen nkan to ba mi so ni wa ni ohun o si nbe pe ohun temo mi lesi pe ohun o si nbe o pe tori ohun mo bi ti omobirin yen wa o so lady en shawa down pe ki ma down pe ki n gba number atohun lowo lori phone egbon mi pe ka jo ma soro mo wa mu number won lojo yen lori loju egbon mi o gba number won wa jo n soro lori phone gba to wa dojo ke je wa ni ti ba ti ready pe mo fe wa pa won ma send o moto si mi o pe to ba je pe ni na ni mo le gbera to ba de je pe ola pa won ma send o moto si mi ti ma fi wa mo wa ni ko je ko dola o je bi ojo keta se ojo yen beyen gba to wa je ojo yen won send o moto si mi won send 15,000 si mi pe ke fi lo moto ni garage pe ke won moto Kano direct ni garage so mo se wa send owo yen si mo wa so fun egbon mi yen pe mo fe travel kokko be wa ni awon de n temo mi leti pe awon o lowo si igbese si mo fe gbe yi kokko be ma sha na se bi se ni mo fe lo se pe ko si nkokon o sha ni pa awon o lowo si pe ki n lo bo emi so pe ma lo so mo de gbe mo park eru mi lojo yen mo gba ona jayen garage lo o lowo moto Kano so gba si mo de be mo po won ke mo ti wa nu moto o wa ni ti ba ma de ti ba ma junction bi o daruko junction bi ti ma ti bo le ni pe alaji kan lo ma wa receive mi o pe ko need pe kin pe anybody
2: okay o ti pe sister yen bo se nlo bo ti nbo
1: be ni pe mo ti nbo o wa ni tori network le ma da abawon le ma ri mi ba soro pe bo ki ma wori mi o need lati pe anybody pe ti ba ma fi bo le ni junction yen pe alaji kan lo ma wa receive mi emi o need lati pe anybody so a de bo soro lojo yen ojo keji
2: dakun do na ko to ojo keji bo se bolen park
1: ben
2: se o ti malaji yen tele ni
1: rara
2: alaji yen ti mo e
1: rara
2: ah
1: emi ko duro emi ko bolen temi mi mo bi si mo nlo mi igba to ti so fun mi ni pe ti ba ti bole won ti mo time ti ma de be pa won ti jo soro pe ti ba ti bole won ma wa receive mi
2: okay
1: so bi mo se bole lo to lo to ko pe si gba yen won gbe maruwade alaji yen gbe maruwade tu fu wa gbe mi won we ori bi awon arabu won we ori
2: bi awon afa
1: o ni lawani
2: okay
1: won we ori so won de gbe mi lo lojo yen igba to ma gbe mi wole won ni kin wole mo wa ri ibi tawon yan po si mo wa ri tawon yan po si be ma be pe kilo sele mi bayi ma yen wa da mi lo pe awon ta jo nlo ni so bo se wa mi mo se wole wa so fun mi pe ki a ma pariwo pe to ba ye pe fo pe ka gbe phone wa si sale pe ka ma pariwo ma ni yen re bo ta pada lojo yen so igba to dojo keji
2: o wa ti bo so na be igbo
1: english
2: okay
1: so gba to dojo keji moto wa ko gugu wa ni daji kutukutu moto wa ko gugu wa awon bi ton ko wa lasabo sinu moto so gba to ma di idaji ojo keji yen idaji ojo to wa ko wa yen idaji ojo keji e won tun ko wa sinu moto imi won ni a fe cross border so asan lo gba to wa ya moto wa ta ko won wa bo o wa ni ki gugu wa bo le pe ka fese rin ni o ni kia kia so awon to gberu asan lo lona yen awon ti bata won ti ja sona won de ni pe anybody ba ti bata anybody ba ti ja bi teru ba ti ja bo ka ma duro pe ka ko ma lo be
2: ke ma rin
1: pe ka ma rin lo ni kia kia lo ni konju konju be pe a le duro mo anything ti bata ja bo abi teru ba ja bo agbodo duro asan lo a nlo be igba to tun ya da sunu debi kan moto imi bi Hilux ba yen tu wa gbe wa so igba ta ma wonu moto yen on wa fi wa pe ka wonu moto pe haya haya
2: on
1: fi wa as in won no wa wonu moto yen
2: ah
1: kini yen wa ya mi lenu pe ase be ni ka wonu moto ni pe kile te tun wa no wa o ye mi nkan to sele nbe won ti e da anybody won woju anybody o sa fu wa pe ka wonu moto asa wonu moto la ba tu be rin ajo wa gba to ma fi di bi abi ojo keta inu moto la wa o ti ta fi rin yen gba to ma fi di bi ojo keta ati ri desert iyepe ko si le ko si kokon desert la ko ri iyepe so gba to ya moto tu taku a tu simi odo keji moto tu continue ise ibe lati bere si ni ri skeleti lorisirisi awon skeleti lenle eru tin ba gugu akoke lo sele a sa bere si ni suku ta ba tin suku bayi o ma su paro mo ape ka da ke koko si kokon so ti moto ba tu ti taku to ba tu di ojo keji moto mi ati wa gbe wa awa rin debi kon ni desert yen na ni a tin rin gan gbele ti mo so yin si o so no bi abi ose meji ninu same desert yen na igba to wa ya awon ton ko wa o wa mu o be si ni mu eh moto ton tele awa o lo mu awon kon nbe o lo nba won sun
2: mumbo mumbo lori eyan ti ba yan sun
1: be ni e mo pe ko igba ti moto ti taku to ni kaluku ti sun sinu ye pe yen o wa mu awon to run choose awon to fe lo ba sun laarin wa ni ni awon moto to tele awa awon mo yan kan ni aarin todo wa awon eyan ko fe mu mi o wa so pe mi run pe ko ma mu mi pe mi run nkan to yo mi lojo yen niyan teni kokko o fi ba mi sun mo moto to tele awa awon mu ko lara awon to
2: lo ba sun o se to ri po we ni
1: ko se

nje mo pe to ba je pe omo yen ni imu girlfriend e egbon e to npe ni yawo egbon e ko ni ti lo si ibi to ti lo yen se wa ri imo yen ohun la wa fe ka awon omo wa obirin kan won mo mo kan lo eleyi ni o sheri te ba gbi eyi to sele ninu ibadan ti anti anbi opolopo obi lo ma pe mi anti sikito mo awon ti bo ha omo awon ti ha sibi kan omo awon ogbadun are mo nibi to wa ma ko buserin ma ni eja ma gbadura fun anbo

0: sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa sile. Gbogbo aye lo gba o. Olowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe. Ni lagelu 96.7 FM. Felele mbadan.
1: Oro re ojo. Wa si ma ta. Ni witi. Witi.
2: Ko yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo toni.
3: Eto igbeyawo laye.
4: Ajowo eduro najare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho ni e ni 2026
2: e ni tuto
4: ka sa so pe o ti ran won abi
2: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
5: ewo lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: o le se agun kan so welcome
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
6: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707 454 3005
5: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

alaga patapata fun egbe osele ti olowo All Progressive Congress APC ni tewi iwata ona ni o ti salaye sita bayi pe owo eleyi ti o tobi egberun marun leni aadorin ona ni won ti pin owo naira ona ni won ti pin fun awon eyan ile to tobi milionu mewa oni awon owo ohun na ni o kan awon ti won ko ri owo ori ati ti won ko ni aso lori iko lawujo isela yoro mu sita pe awon ti won je anfani owo ohun ona ni won ko ni ero banisoro tabi lati ni anfani lati wa lori ayelujara beno ni iwata na ni o soro ndirimo nigba ti n ba won niroyin soro ninu pade lojo meta ile ti won pe yamo fun awon to je alase ninu egbe oselu ohun ile to wa ni maduguri ni ipinle ti bonu nibe na lo salaye wipe awon ti won ko ni anfani lati wa lori ayelujara ona ni won ko ni anfani lati so nipa anfani ile ti won je oni opolopo awon eyan ona ni won na ka lebu si sakoso ile to nbe lode to je pe awon ti won je anfani ohun ona ni won ko si lori ikanni ayelujara lati le ba gbe ijoba leyin nibe na lo salaye orun ti o si na ka lebu se n tin se igbakeji are nigba kan ri lorilede wa Nigeria ti o tun dide dipo are labe egbe osilu ti African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar latari ipo ile to wa ati awon oro to n jabo lenu re nipa iyowo ranwo kuro lori

0: O tun ti ro kogo iyen ni ikanni Lagelu FM 96.7 oke gajoke ile funfun Balafelele nle Ibadan. Iyen la fin oba Muritala Adebayo Akande. MFA. Ekerin Olubadan ti le Ibadan kabiyesi baba afin yen re ile ta wa ti gbe ngbohun si afefe. Iyen lori eto ta pe ni jekamo. Ibi ta ti ma lanfa ni lati mo ja ajo mo gbogbo to ba se nlo iye lori iroyin re daraya lolokan ojo kan apa bibi le ti le gbo ile ite ti le mo bo se nlo iya yin ni Lagelu 96.7 ni won pe bi loni ojo keta din logbon niyan iye ninu osu kesan odun 2026 o bo si ojo simi isimi ayo isimi idunu o ni isimi o ni yo mo je fun gbogbo wa ara awon isimi alayo ta mo fi gbogbo igba ranti o ti wu go ba po to eleyi a tun je kan be nkan se ma je niyan gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun ba o nlo ba to ni itu sile lodo o nlo ba to ni ominira lodo a fun yin ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa ami nkan se ma je le ni niyan loruko lootu eto yi ti o yi pada otun ba baba tun di omo lawo Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na ikele wa yen atun jo wa sori eto yen losan toni ni abi Bola Sadi o lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen lori ikanni bani dore Facebook Real One Live en be lape abe yen won eyan ayo mi de lo sin se won mo balana o mo se afihan wa ni apa abe yen sikiruayin de oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa o ya papa paka sun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni te weyeye mo kin to ma lo kin to ma lo nu royin nisan awon royin re daraya yen aja bale breaking news exclusive one to di pe ma mu wa je tun sare gbe yin debe yen losan tun ni ri pe cash e hey cash e cash e cash e o tun gbona tun yo o tun ti gbona tun yo yen ninu awon osu emba yi ri pe baba n so nipa osu baba baba ibi ti re ayo ibukun anu olorun oba to ti n ba gbogbo wa gẹ bon kaluku ba se fi gbagbo egbe ninu osu baba aba yen ayo idunu ifokan bale gbogbo nte eyan mo nri awon ari toka si te eyan mo nri bayi tinu eyan o si mo dun pe emi na iru re na ni o mo ba wa ninu osu baba aba yi dire yemba cashport ti se gbona eburu yo gba waju yo o gbeyin yo baba nso nipa emba cashport ni 100 million naira million lona 100 naira le wa oni nbe nle eleyi ta tin pe ati bere lati bere osu yi lati bere wa fe gbo bo ba wa ndi ogbonjo iyen osu ta wa e ogbonjo iyen bo ba ndi ayeye ti ominira Nigeria to ku ola ti mo October 1st Ashport yen Ashport a tun wa ru gogo ni ojo yen tori pe October 1st Cashport la pe Independent Cashport un la pe awon eyan tun lanfani lati gbenu se mo pe lati ibere osu ina lati ya 1 million naira fun eni kokan ni ojo Friday ni oto okodo ni 500,000 naira lowo yen baba nso nipa Friday Cashport awon yen oto tun yato si daily payment tawon eyan gba lojojumo iru ete tun ma gba losan yin e ba je o ya yin lenu wi pe gbogbo awon tan tin kopa na ni won leto si awon cashport yala cashport ojo Friday ni abi ti independent be eyan ba se wa ta si oni anfani e si wa fe loju si e bi nkan se lo niyan e de ma gbagbe promo yen yen play 3 get 30 ticket play 3 get 30 entries imagine won wa ta meta yen lona bi melo kan chance e wu anfani re bo se fe loju si *347*347*1004 ra 2h o na lawo eyan fin gbori wole ori pe losan toni o tun be o tun be o tun be ta tun pin bayi o eyan tun fi owo o tun fi lana gbogbo awon to wa n play lo lati asiko yi gbogbo won na pata ni won tun lenu o e bo ba di passport ojo friday ba di ti independent passport na se ke dugbe owo ori 500 naira pere star 347 star 1004 star 2 aboju opo taye lukara anfani nbe lati ba be yen wole yen www.cashier.ng e tun le ba be yen wole bi nkan se je niyan e je gbanu dije league agba oje ile wa lo wole bi pe on tesi waju baba nso nipa Nigeria Premier Football League lana Sporting Lagos won ati Koti Barawa FC ami ayo kankan won jo gba wole ara won loni league agba oje ile wa o ma tesowo waju Abia Warriors won ati Bende Insurance ni Ikorodu City won atenugun Rangers Kano Pillar so yo ma gbalejo Yinba International Astina United won ati Doma United won jo ma jaja United bakan na Kunt Kaliva Kwara United lo ma lo kamole Nasarawa United nko won ati Niger Tornadoes ni Etu United won ati Cotton Inter Lagos wa jo ma wako wori wo yo ma gbalejo run iko ti di oluyole warrior baba nso nipa iko ti shooting stars o lo ma ba wori wo funle bo fese won se yen yen laago merin losan toni lo ma waye bi nkan se je niyan o dinu ko agba oje orilede wa Nigeria baba nso nipa iko ti super eagle won ja gbokun si nbe leyin ti won pari igbaradi won laaro yi ye igbaradi eleyi ti won se laaro yi lọwọ kan bọn ba tin pari won mo mura won mo dieru won soko won teko ofurufu leti iyen lo sorilede ti Guinea Bissau baba nso nipa igbese elekeji igbese elekeji re bi gagbaga elekeji re iyen ni group stage eleyi ti won wa iyen baba nso nipa AFCON qualifier ile ti o ma lanfa ni lati wa ibo ban di afcon ti o ma wa ye lodun tun bo olivaya e o ti gbina ya nle adulawo ba ati koju orilede madagascar mi mu ma lowo tan die loku abori ifese won se yen pelu ami ayo meji se yo kan e di ago meta losan toni iko ti super eagle o ma gbera o odo orilede ti Guinea Bissau ye fun yin ifigagbaga ile ti o ma waye bo ban di ojo segun ni ojo tuesday ni ifigagbaga yen o ma waye iko ti super eagle mo teko leti yen ni dede ago meta losan toni oni wo mo gba orilede ti Guinea Bissau lo Guinea Bissabisa bi nkan se je niyan lori ikanni bani dore facebook e seun gan ni o te wa nibe yen nitori ti wa Mohamed Salah mo ti kuro lorilede wa Nigeria nbi mo nbe ni ile adulawo Mohamed Salah ni pago orilede ti Egypt eni to je oluko ni iyen fun iko agba oje torilede Egypt baba nso nipa Ozan Azan o ti release Mohamed Salah pe o gbo ti pada sinu kore iyen ni orilede ti Turkey bi pe ifigagbaga ile ta nwo lo kan iyen koju orilede ti South Sudan o gbo tori ifigagbaga ohun fiyen le a yanju re ifigagbaga ile ti wo mo gba ni September 29 eni juba ni orilede ti South Sudan o ti jo di mimo pe ki Mohamed Salah o mo lo eleyi o si latari won tin Kevin kan lara Mohamed Salah bi ifarapa mo ko to wa di wi pe ifarapa ohun o wa le yo foju yan yo pada jeyo ori pe papa sere ibi ti won fe lo ori papa yen artificial turf ni oni a le so pe bayi ni o sere ko mo lo ri be mo a le lari Mohamed Salah manage ni gbeyin kin kan tun lo feju to inu ko re to de wa ko le fese to mule nbe te sowo waju nbe dada agba ballu mi nbe ninu ko ti Egypt eleyi ti an na le se bi Mohamed Salah fun de yi won release Mohamed Salah pe o fi camp ti orilede Egypt ile gege bi enikan se so pe egbon won ni Mohamed Salah ti oluko ni e ja ni o ja o oluko ni gangan lojo di mimo bayi ti oluko ni ti soro jade pe won lo ni o ma lo ori papa yen won o tun gbodo risk in to nbe lara Mohamed Salah ke tori pe artificial turf ni bi nkan se je niyan lapa abe yen oya papapa o doke okun nisan a pa julo nile iro oluko ni tuntun oluko ni ayanran yen fun iko agba oje torilede France baba so ni paside leyin ti won ti gba ifigagbaga akoko iyen kojo orilede Turkey labe oluko ni o gba ifigagbaga re akoko gege bi oluko ni fun iko agba oje orilede France yen gangan ko ni royin ojo di mimo pe e wa o dalu selu bayi ni se nkan mi o ro po wa o yi pada ntemi fe o leleyi wa gbo se emi o ni e mo se irun to ba wu yin e se irun to ba wu yin e se iyen bi camp France to ko to open o kalu ko ti se n to fe se eni ti o ge punk en ti o di ti e are n ti o pa lori na bi tohun bayi yesterday ni njo di mimo be to to fe wogbon dasi ko lo dasi amo ti camp ba ti open ti n ba ri address kan be gbe baba elesin mirin kan leyin to tele yin wa camp pe e o fe ba mi serun mi loso ni e o fa ba mi gerun mi ni e o ti kun won fe ba mi die ni o si n ti o le sele o si n ti o le sele o e je ki ako yin e jo mo won ba papa julo be ba ti wa ni France camp ni gbogbo robo ribele ten fi ten se yen jo monta be ba ti wa ni France camp bayi o si nkan to jo si den lojo di mimo be yen fun awon agba ballu re e ja loju oja na e ja loju oja kade Kylian Mbappe ifara pati Kylian Mbappe ni igba wo gangan ni Kylian Mbappe fe pada de emi dada ogbeni Raouf owo tutu ijoba atalu awon ti tala Madrid niyan e ja loju oja na baba toju oja di ka wa teso waju eku kale
1: Lagini FM 96.7
2: Agitun bi ore mi afuju ni la to moye lati gba to ti bere se ni la re yi adua kan pere mojo kina si ladua won ni pe ko lo mo jo sun so ti bi ti bo idi ni pe dilare oniju moto meji pere lo to kun bo ka ti Nigerian UC to gbe ka gele lori po fighter yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh o lo mo ji kun pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso to ni tan wa loluyo le nbada nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana nte ile to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wodi kan lo wa nbe ti won toko won pele tu abu to fokan bale Akintunde ko si njo soko re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana nte ile ni di lokso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepele to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 08169328487 le kan si 08169328487
1: Gbogbo ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelu 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́mi Sola ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Emma Bibwe, Ebere Ojo Aje Pelu Ase Ati Isegun Latoke Orun Wa.
3: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjókòó. Àkókò ti tó láti gbé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
4: Ẹ fọ̀gbẹ́yàwó láyé.
5: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró lọ́jà re.
6: Ah!
4: ló ṣẹlẹ̀.
5: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣẹlẹ̀ rí tẹlifíṣàn fún mi? Fíríìjì ńkọ́, ẹ̀rọ ìfọṣọ, iṣẹ́ ìlé wa máa fọwọ́ fọṣọ nílé ẹ ní 2026.
6: Ní tòótọ́.
5: Ká ṣáà sọ pé o ti rà wọ́n àbí?
6: Ta ló tiẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan ilé ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà?
4: Èwo ló tún jẹ́ CDK báyìí?
6: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK ẹ lè ra fíríìjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
5: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yẹ àbí?
6: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
5: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ sọ wá pọ̀.
6: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ẹ pè CDK sórí 0707

ayo meji sodu ko ifese won se yen po ju ba yen lo ifigagbaga olore sore orilede america won fi aje orilede peru pelu ami ayo merin se yokan niyan bade nile adulawo baba nso nipa african cup of nation qualification to nlo lowo kenya ati orilede ti eritrea ami ayo kokan lo bade south africa fi aje orilede guinea pelu ami ayo meji se yokan nile adulawo nbi loni awon figagbaga n tesowo waju lori isirisi idije ti UEFA Nations League n tesowo waju leni sabia o ma gba orilede Netherlands lalejo lago 5 orilede Germany ati orilede Greece ni ago mejo kuseju meedogun lo ma waye Denmark ati orilede Wales ago 5 niyan ma waye Norway ati orilede Portugal ni ago mejo kuseju meedogun niyan na ma waye Israel nko ati orilede Ireland mejo kuseju meedogun ni Austria ati orilede Kosovo lago 5 role nkan se je niyan o won fi gagbaga yen na po amo ko si akoko olore sore lore sore na ti waye laaro bi pe orilede Canada ti fi aje orilede Chile ami ayo kan sodo ni Mexico won ati Colombia ti gba ami ayo kokan lo iyen ba ba so nipa awon olore sore won tun sare jira won bu laaro eniyan won te sowo waju Jordan wa torilede Syria bakan na Bolivia torilede Paraguay lago meye sabo bi nkan se je niyan ngbodo menu baju ba nlo ifigagbaga po nbe awon omo mi oniwe o ti ye won ti mo bi ti won ati yewo oya papapa Kylian Mbappe leyin to ti ni ifarapa iyen ninu ifigagbaga to waye iyen koju orilede ti Turkey pelu orilede France nibi ti won ti bori pelu ami ayu kan sodo ami ayu kan sodo ni won fi bori iyen gangan ko ni royin ranti pe o ni ifarapa le to je yu pe won gbe jade ni o won gbe jade ko da je pe ati n gbo pe orunkun ni ibikan ni igbeyin won ti se test o orunkun na ni ibi to ti ni ifarapa baba n so nipa Kylian Mbappe orunkun na lo fi ni ifarapa mo gege ba won eleto ilera si wa je ko di mimo ninu ko ti Real Madrid yi pe ifarapa yi yo mo gba Kylian Mbappe to ojo mewa si ojo meedogun e to tumo si wi pe o kere ju yo lu ose meji gbako ose meji na ni yo lo abaden so nipa international break to nle won ti lu ose kan lo bayi ose meta laaye to fi le iko tori iko agba oje orilede France kedere ifigagbaga bi meta lo tun ku bayi e to tumo si pe laarin ose meji yen won fi gba ifigagbaga meta eta to ku gbagbe yen daju pe Kylian Mbappe o gba ifigagbaga kankan mo fun orilede France yen fun international break ele yen ti lo won ti so pe ose meji gbako ni o lo won daruko iru farapa to ni e mo pe ni injury na la mo gbo won ti e wa tun wa daruko iru eya ifarapa to ni yen fun orunkun ina won ni hyper extension o ni ifarapa to ni o iyen ni apa nibi ese alafia e won ni posterior capsule o je jade iyen ninu ibi orunkun re yen fun die yi o toju re fun bi ose bi meji oni o lo ko to di pe yo pada de bi nkan se je niyan o ya ta leni to lowo ta kokko yi ta leni to lowo yi 25000 naira ti ta kokko lele yi number ise ti gba fun ra yin 090 ti gbo fun o ti gba fun 080 abi 081 si n ba yin fa 070 gan na yoju eyin number e n ko lu ra yin po yọ kan pere na ni system o mu bi se suru okay o gbe jade kasagbua 0905 lo bere number to je jade nbi 4161 lo pari e 4161 on lo pari e ta leni to ni number yi ta leni to ni number yi to ni 25000 naira ti ta kokko
Okay. O ti ringi.

jẹ ami ayo meji meji ke lo ya saba wa fi oba le yen ni iseju merin le ni adorin yen ni 74 minutes mi ayo meta si meji oni won gba lo lana ye ba ba nso nipa idije ti UEFA Nations League oyin be gangan ko niyan bi pe orilede Spain fi tan balẹ o won fi tan balẹ le to de je pe eni ti o ba akosile won yi lowo e pelu bi nkan se nlo orilede ohun o mura re ni o ri pe ba ba nso nipa unbeaten run ele ti orilede Spain ti won gba lo ti nlo bi melo kan bayi ba ba ti nso nipa orilede Argentina tawon na ni akosile yen laarin odun 2019 wo odun 2022 gba 36 game unbeaten beating run ni won run gba yen orilede Argentina laarin 2019 wo 2022 orilede ti Italy na ni iru akosile yen Argentina nbe npo eleketa Italy na ni iru akosile yen yen laarin 2018 si odun 2021 na ni akosile yen 37 game ni won gba ti won ore eyan kankan ye won lowo wo ti e wa kere ju won ta omi bi won ba se nse niyan 37 game on beat amo ni bayi orilede Spain na ti wa ni 39 game bayi ti ya orilede Italy at orilede Argentina won ti ya won sile lati 2024 wo asiko ta wa o ti si ko kankan to lanfani lati ba iko agba oje torilede Spain wi 39 game unbeaten oni won wa bayi yen ba ba nso nipa iko agba oje orilede Spain ifigagbaga yen ile to wa lanfani lati waye lana yen o must to check o jo di mimo ngba tawon oniroyin fi iroyin wa lenu wo wi pe isele kan ile to sele si iko Manchester City

agbowo eyin awon ni won se bi asise bi e meji ototo egwe o sa asise akoko iyen sowo lami yama bakan na ori ilu na tun se asise e ba wa wo awon agbabolu yi daada awon agbowo eyin mejeji inu ko Manchester City na mo ti wa se ki se wi pe je bi ejo ile ti awuyewuye re lo lori ko Manchester City se ki se pon lo affect awon agba ball wi oluko ni to bo su je ni kini to ni o kan ohun lapo odo ti tohun o ohun o ri yen bi nkan to le distract won ti o je pe ni o je kan ma sasise lori papa lapo odo ti tohun ohun o ri be e wa le bi awon mejeji yen lere o tan ba so pe on lo affect awon mo yo se affect won ti pe ejo gan lo to ni ile ejo ti n gbe oro jade bayi ejo si wa ni court e ki

pala o ni awon ololufe nso ololufe bolu alafesigba papa julo awon ololufe ti the three lion ile gesi ni won ko pe won tan re won se ran dan dan akoye ka le na orilede spain ya bi okay o wise be kederi ajo ile to nse kukari bolu alafesigba iyen nile gesi ye fa won ti ja ko di mimo ipe ni ti ta won o bawon la won fun to mo su je la won fun nise oni gbon gbon la won wa leyin re awon o ti ri nkan kan to ku die ka to ko nla salan gba pinsin ni o ba ju ni lo ni mo re ni jeke awon o ti ri asise to se debi pe awon wa so pe ise re ti me lodo ti ta won oni gbon gbon la won duro ti leyin be kederi awon eyan

yo to ba tun ti di pe bakan na lo mo sori ri pe ewe meji ni ile gesi ni won lo England won lo ba orilede ti Czech Republic n le ni orilede Croatia na won lo ba won le ni to pada wa le wa gba elekerin won da tun ja pe bi o tun se se njo ti Czech Republic re they play awon ofugun mo o mo to check na awon ololufe ni ile gesi na nje ko di mimo be bi nkan se je lapa abe yen niyan lori oro ti ko ti Manchester City yen awon to je akose monse eleyi ti oro ye ba ba so nipa to suna fun awon iko egbe agbabolu lori isirisi football finance expert eni kan soro to je gbaju gbaja nile gesi ye ba ba so nipa Kera Maguire Kera Maguire o ni pelu bi nkan se nlo yi bi nkan se nlo ninu ko ti Manchester City o ni bi to se koro owo si oju point deduction na lo ni pe awon ami kan be ile ti ko Manchester City ti ni won o yo awon ami yen kuro point deduction o ni ni ibi ti oro Manchester City ti o pada wo si ba ti wa wo si oro ti point deduction yen ni eyin na e ma underline yen lori sirisi e ti mo ti o tun le sele abi ngba enikan abi 5 abi 3 point lo fin leke enikan won wa yo bi 5 point ku o nbi abi yo 6 point kan ni tin be leyin re obo waju ni e pe pe sa na lo gba league ne e ma fami si gbogbo e leyin ni ti Kera Maguire to tin so yen lowo a ba nso nipa sole nigba kan ri ninu ko ti Manchester United yen ba nso nipa the year mo sare fi oro kan lori Andrew e ba yen X lori X Andrew ojo di mimo pe e ti e ja bira wa na oni league melo lohun gan gba na o fe tun ye league to n gba e o lohun fe tun ye o wa ba so nipa di ye ile to darapo mo iko Manchester United ni odun 2011 gba league ni sa se 2012-13 won gba league gba yen abi ni odun 2012-11-12 ile ti won lanfani lati se ipo elekeji yen won se ipo elekeji ni abi league gba yen ti e se pe on to nro e ti e se pe o lo nsele o fi yen o fi si ori kan ni bani dore re yen x yen diga o fi yen sibe bakan na ni kan to je gbaju gbaja yen ni le gesi na tun soro ta ba nso nipa Richard Keys oni ni bi ti nkan de duro bayi o ye ki ko Manchester City won o toro aforijin ni aforijin on lo ye ko Manchester City bayi gege bi Richard Keys gege bo se nje ko di mimo yi pe leyin ti won ti jebi abi ninu 115 charges fine gui 114 e kilo tun wa ku lebi gbodo mebi re lebi ni pẹlu gbogbo nkan ta n gbọ lori sirisi ile ti ile ejo aibuna to gbe kale yen ni London yen ni number 1 Peter Monster Lane St Paul's ni lu London la address I tribuna yen ile to gbe idajo yen kale wi pe won ti jebi o 114 charges ni won jebi yen ninu 115 eso ohun dere o ti n su yo lati odun 2009 lo odun 2018 ni papa julo lati odun 2009 won ti n ba won sa gbogbo e ni won ti hun gbogbo ejo titi wo odun 2018 star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash abojo opo ti star 2 hash ni o star 347 star 1004 star 2 hash ni ikan ni lage lunbi abojo opo taye lukara to ba je pe ibe yen leyin fe ba wole lojo opo taye lukara yen www.cashshare.ng
www.cashair.ng ta leni to ma lowo ti tele keji ta leni to ma lowo tele keji okay ta leni to ni owo awon number yen e si ton awon number won si ton gbogbo en se lura won lowo nko lura won okay ti ko Manchester City lori issue ele to nsele lowo lowo to ngbona lowo yen ba gbo hot cake ni case Manchester City lowo e papa julo fa awon oniroyin ire idaraya se so lowo kan ke eyan menu kuro tori pe orisirisi na lo njeyo orisirisi lo nlanfa ni lati jeyo Roy Keane ni agba ballu nigba kan ri nile Gesi Roy Keane je odi mimo yi pe pelu nkan to sele si ko Manchester City pelu gbogbo ebi ti won ni pe won je pe ah ase dan to to yi wo ase ti e je bi bi pe iko Manchester City oni won ni lo ba ibawi to lagbara gidi e lori esun ti won fi kan won itan de je bi re bayi kin ja odi mimo yi pe o ye ki won gba idajo to lagbara gidi ki won fi ya to ba to ki won fi je won ni laarin igba yen laarin 2008 yen wa asiko ta wa e iko Manchester City won ti gba fi eye ile to nlo bi 28 yen 28 trophy lara e lati ri e papa julo lati gba ti awon baba olowo won ti take over yen baba lati awon Abu Dhabi ti won ti take over lare lati ri idije ti ile Gesi igi ile Gesi won gba mejo lare ni won ti gba FA bi meni ige won gba UEFA Champions League kan na yen laarin awon asiko yen bi pe Roy Keane ni iya to to to je pe yo mo je eko yen fun awon oko yuku ta won na wuru awon wa esun ti won fi kan won yen niru iya be lo ye kan fi je won lori ikanni banidore Facebook e se o Fashola Aliu Opeyemi Samson Gbemileke Ogbeni Odeyemi omo kure e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa laniyan Kabir Oyewole Igbole Motala KB niyan Afa Wasiu Rabiu Badeku Adeboje Yusuf Oladimeji e seun gan ni o Ladele Sunday Muiwa e seun te wa nbe yen tori ti wa Aziz Opeyemi omo lowo laake o da eyin le eyan mo si o Fatai Sai Alaji atorile de Cote d'Ivoire e seun gan ni Isola Olu omo Obaka Alatani yo afis e seun gan ni Adebayo Timileyin Timoni Baba ni Fadi Ipe Academy Ibadan Kasim Olusola Kasongo the king of gentle boys oju Madina Abiodun Oyelade ni e seun gan ni o oju oni ti yin ko ni ti kan ni Akinsola Rocky Igboyin Pata Amoki e seun gan ni o Anthony Gordon lori ifigagbaga ele to waye lana yen Anthony Gordon o ti face o iyen si awon eyan ti won criticize oluko ni to mo su je pe kilo de o yo Anthony Gordon gbero jazz wole pe Gordon wa ninu figagbaga yen ni 70 minutes la adorin iseju gerege o yo Anthony Gordon gbagbe po mu lo mi awon akoko ye fun ti ile Gesi gbero jazz wole orisirisi oro kubakungbe ni awon eyan so si oluko ni tun bo su je pe kilo de to yo Anthony Gordon Gordon ti wa face oni e mo je ntan yin o ti re ohun lana yen o lo ti re ohun bi oluko ni se yo ohun yen to te ohun lorun to si bi pe o ti re ohun epo nti o nti yo awon dinu to nti nfa won mi laisaja o lo ti re ohun dan ni ki oluko ni o yo ohun oni e ma blame oluko ni fun yen
ri pe leyin igba ti won yo ni 70 minutes igbo di 74 minutes la won ara bi for bale ona for bale kelu yasaba mi win ni go yen forilede spain atoni godon o se atileyin fun oluko ni wipe yiyo ti o yo ohun o to ki oluko ni yo ohun tori po ti re ohun e ma wule blame oluko ni bi won o yo ohun won o ni itu kankan mo dabi alara ile to n fe da lori ori papa lana ori po ti re ohun ola ni ye abas e seun gan ni o aderin ola steven ayo ba mi e seun gan ni o timothy belo e seun gan ni o ya ta leni to lowo yi ta leni to lowo iyen fun ti osan yi ta leni to lowo elekeji eyin number o ti debi ti number kan sa gbodo iyen meta oni duro meji meji number kan sa gbodo gori duro okay 0903 o na ni number to gbori wole 2820 lo pari e 2820 lo pari e 0903 lo bere number e 2820 o lo pari

0: lókè nọmbọ ohun ti lọ bayi
1: 0903 2820 lo pari e okay so ti ring bayi o ti ring bayi o ku sowo gbigbe owo gbigbe lo ku si o ti ring fun igba kokon 0903 2820 lo pari e 0903 ni first four number eni yo gbe o eni yo gbe fun igba kokon fun igba kokon eni yo gbe o to 0903 atun ti tun pe fun gbe elekeji atun tun pe waste owo ife lomi mi ti mura ati delete o fun igba elekeji ko si aku hello e ka san oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni lagelu ni
2: Owade.
1: Owade lati bu.
2: Lati Ibadan ni bi le.
1: Oda. Ka se, se ti jeri tele.
2: Mo je yin.
1: Ko ti ko ya yin lara ba kan. Melo gan le play na? Melo le play.
2: Mo ko le mi bi.
1: Le ni.
2: Ala
1: o ko bi kan mo bi wa ta lo play oda ti je 25000 naira Mr. Owade lati Ibadan bi 25000 naira oni owo yin customer care ma pe yin bowo yen o se wole mo je ke mo bi nkan se je niyan okay bi nkan se je niyan o lapa bibi lati ma se wele iyen fun tito ni niyan seun olobe seun gan ni o are waju omo so ni bare ni Brampton ni Canada e seun gan ni o iyan ade emi omo ba alase ade emi estate management baba mi eni olohun mo Chicago ni Illinois lorile ede America e seun gan ni o eni Rauf owo tutu ijoba atalu brother mi e seun gan ni o loruko olotu eto yi tun ba baba tun de omo lawo Alex Ferguson bakan na bi Bola Sadi o je ke gbadun mi lapo odo ti yin be yin be mi ba tin dide Fola Kemi Mighty iyen lori eto ta pe ni Sunday Oyoyo ya o tun gbe yin de be losan to sikiru ayin de oju itere loruko titi mi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa titi ola ta tun ma pade ori atayo pelu bukun la fi pade o dabo

Dr. Oba ni teacher oni akole ti Femi Odewole ile ti omuwa ti ti wa yen be a ma lo si oju oja nigba ta ba pada de a ma tesi waju lori oro ile tan so e lo so titoni ambo.

0: Ah, ka bi gita wala o duke lo lo ko ri na to na won ni je si ni se o pe laye igbaye opoloko awon obi o ti e care boya o lu abi won lu e
1: o se godo so la ka ye yo mi ga ro
0: ami
1: oruko ti ni mi oke oluwa reti ni oluwa kon ti en ari se ari alasa pata pata
0: e ka so ah
1: bu ta mari si rende ya ji
0: which ever only your primary religious secondary
1: no I just primary school mo le rent in Mr. Clement not all this primary school mo le rent in Mr. Clement
0: Mr. Clement
1: she
0: abiganian ni won ni
1: lora o yo ba na ni ha ba put Mr. Clement ni oruko ti aban tani mo le rent in mo le tin da ijikunle oko lo po lo be yen to ba je secondary ni apata grammar school ni baden bi mo lati sa yen lowo mi sa rabiu ma ni apo lo re pe
0: nje nje eni omo kekere kokon lowo lowo bayi boya ti en toju
1: omo kekere ti mo ni ohun ati mo meta fulana
0: okay
1: mo ni omo kan to je ze ko mo kan ba so ra
0: no mo ko fe bere ni pe nje ni relationship pe lawon teacher awon won
1: omo mi ile to se wa ni school to se wa nto mi la di secondary school bi ohun je o da pe awon teacher re Mrs. Dada be na awon yen o je ra ni ta wa man ba soro dada pe bo ni performance is omo wa o ni school so an la ti ma mo bi kan se lo to ba je pe performance
0: Hello,
2: welcome, God bless you.
0: Amen. Ekasa daddy. Yes, sir.
2: Mm. Ni so ko to ba n ko ba n se ti jo mo wezi so la question ni yo yo ko je ile mo ni trust mo kan ran ti nkan bi adota odun mo ti ti ka e gbeyan bi so ran pe ni omi ata
0: okay
2: mi ata lo ko o na yan bi mo to wo la bi na ni bi yan ko to men to mi ata e ti wa meju so thank God you directed to the Hamida in second piece. We are over 50 years ago. So more like we see what boy is in my echo. Baba ni ka so je wa ti loko gan to ba je ko a le se ni e kan gbogbo awon ti sa gan kan wa yari gan bayi o je ki a le bi a gan kan wa celebrate won lojo aye won ewuru yi to ko won daruko ni orin yen se ewuru ko awon kuku na ide na wo ni mi amon ni ti si pa yen so celebrate ni yan ni igba to ba ku I don't know se mo kan ti mo fi se laye so pe kan ni ko se se ni kan won ti awon ton ti ko ko senator ko ba ko gbogbo won ko principal ko awon president ko awon lo ko ba awon lo ko senator awon lo ko engineer awon lo ko awon to wa pilot so any something like that egbon kan ti won yen so ni lo yibo won ma fe ka won won gan ma wa so that awon ti agan yari kan celebrate won lo ki aye won gan bi ti dai
0: leni thank you daddy god bless you too sir e se daddy god bless you well and coincidentally October 5, 2026 on a teachers day mo fe je ki teachers day todun yi ko yato beni takiri gbogbo agbaye ni World Teachers Day October 5 oni won ma se aye gbogbo awon oluko je ki atuyaya katuyaya awon ile to ba wa ni around the eje ka moriri mo eje ka fi fe han si won. It is very very important. So eja gbe ipe a le gbe ipe kokan si mo tori ku seju merin bayi iyen o na ni mo fi mama so wi pe ma tun ri yin lose to nbo lagbara olorun eto sunday yoyo ni e wa jo e je ki atun make better effort lati foster better relationship with our teachers and omo wa who are very very important lagbara olorun gbogbo abi awon lo ma jere omo awon teacher papa ton fi ti won sile ton gbo telomi na Olorun aba wa da won lare lagbara Olorun. October 5 ni teachers day, World Teachers Day. E je ka idaju wi pe a se nkan to to fun won. E a le pe won wa le send message ti won wa le fi nkan ranji. Ko si nkan ta le se fun awon teacher lati mo wi pe amo riri won idile wa oni daro, omo wa oni sonu, aisan oni se won lagbara ilede wa. A wa de la ma jere awon omo yin la se Olorun. Folake mi ma ti loruko temi. Ma ri yin laipe e to jara yin. E dariji awon to se yin kede je n to da. Lasiko, di kwa kona.

0: every month because majority in kanti opolopo gbe nsu ni abi SFT awa ya owo ita san pada pelu ele awon kan wa joko pe a lo san wo adura
1: ele to ti e wa ya yin lenu ni kan tun gbo wa adura lowo
0: ise olo o ju se ala Olusagun to le da adura gba si ori owo yen pe owo yi bo se nte mi lowo yi o iwo owo yi mo pase fun e o gbudo pora Olusagun to le da owo gba ko le da adura gba si owo
1: Olusagun to ni gba
0: ti alaga bi akowe
1: akowe egbe
0: abi ti treasurer
1: abi takawe
0: o lo ma fi ase si o jeje ki n gbadura fun e ko ma gba
1: baro we lo dada
0: a fi dandan gba owo lowo omo egbe ati sori ni ori eto ni bi ose meji seyin e dakun e jawo ninu palapala yi ko si nkan to njo wo adura awon elomi administrative fee te ye omo egbe o mo npa igba ti omo egbe ba fe lo le ni ko wa san administrative fee e n ba won se ni o won de n gbo gbogbo omo egbe n gbo lori radio sin ko si nkan to nje be te ba ti e ma je n lo language yen e je ka doke lohun ka lo si ojo oja ka polowo oja ki atotun tesiwaju e ku kale

Olorun ni fun se iyanu re ti o ti fi han o wa pe lawo ero mi mo lona o si je imole won lasan loru eh eyin angeli.

atuku simete ni ojo simi toto kaye ni no shukeso lei to kongun si ojo keta din logbon ni no shukeso odon 2026 itarawa ye oda tun makabo e ni kini keje agun dori meta merin marun titi ta fi gun dori keta de logbon.

0: o ni mo se ma nso gbogbo gba pe ki n se nipa adura gbigba wa ki n se nipa awe gbigba ki n se nipa ogun ori e bi ko se nipa anu ati ori ofe ta ri gbanu ba n se da un lo tu fi pa wa mo to tu so wa titi di ojo teni ojo simi to tu keyin ninu osu keso e ri po tope o tun ju ope lo ọpọ lajọ bẹrẹ ọdun yi ti won foju kan osu emba ọpọ lo je pe atojo bẹrẹ awon emba month a bẹrẹ kini awon mu ikeje nigba ti o fi di keta ati gbo pe won ti kuro laye ah kuku fi yo won bi ko se pe a fi n dupe lowo olohun ba se da to n tope tin togo so ba iseda ba imeda oba to da wa si to to pa wa mo to so wa titi dojo teni on le mi oluwagbe nkan mo ma jaye fi nkin kaabo sori eto yin o ti wa orin igbani ni kon ni lagelo lagelo 96.7 na ga at the top gege be ti mo pe bale dele adeyanjo le ke mo gbun e lowo lowo bae gbogege mo se ma nso gbogbo gba tun ba ti wa dile de ba mi mama so pe omo nbe ninu baba baba nbe ninu omo intimo wi oye de ba tin gboyin eni gbagba pe dile adeyanju na ni soro je ko luwa gbe nkan mo ma jaye lo nsoro lowo lowo yin dile adeyanju na ni pe toro n to po se mi lenu na mo fi n pede sita eku le o atuku se mi teni emi wo shop e laye laye la se ledua loju opo ti facebook eyan ti ikone lagelo fm 96.7 na mo ti ri opolopo awon ololufe wa tan ti lete pon sapa be tan ti duro sapa be akin to ma kan si gbogbo yin yen lapa be yen loko kan ejeje o ye ja gba ka kokko gba pa bi na
1: mo se ba ibara o ara mo la lagbede akoko gbogbo o ti ri gbogbo gbogbo ti ri gbogbo to poju gbogbo aye o pe gba gba lagbata oba la fi orun okeri bi ti leyin eni aye dalo alasi akoko arogun ma ti di arogun dajojo ara ba la fi di gba gbo dira akoko wise gbogbo aye o oni male atoke wa atoyoyo toyoyo ti pase oju ara oju ojo arogo jigo baba kikeru kuriji biji akuyebe kuyebe ti damu iji atababa bo ti fa ogo tani ko le daduro imale tani ko le fomi aye pa asoro koju orun si asoro fi jana oro mo ni sede bi ti aya tomo olu ninu awon ola ola ninu awon orun so so ori orule odoju ta laseju fi malakalaka dakan lakan jikan tan kan gbe kan gba kan so kan do didi ara manda lori awon ikorin airi baju fun ni fi hun ma be ko loju ba ile ile asinu fun kari ola gbogbo aye atoni gba oba kiki agbara oba ti

bá mi Oladele Sunday mu yi wa yen lati gbare mu Oloba yen ni Lobado Omo lo le fe wa tan ti wa loju opo ti Facebook o ti ikoni Lagelo FM 96.7 ayina e koja lo sibe ke lo re fi awile ti ina sapa ti be

0: lati ipinle ise ati lati iseda lati ijo kerubo ati awon instrument meta merin marun ti mo daruko e to ba ti pe only ti set Kato ma gbadun e sowo ti waju eje nlo re polowo oja tun ba pada de nko ibi ta badi na lati ma te sowo ti waju e ku kale ya na gbe kuro nbe ikoni lagelo 96.7 le mba nlo re polowo oja
1: Lagelo FM 96.7
2: Agi tun bi ore mi afiju di la to moye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si ladua won ni pe ko lo mojo so so ti bi ti bo idi ni pe di la re odinju moto meji pere lo to kun bo ka ti Nigerian UC to gbe ka gele lori po fighter yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh o lo mojo kun pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso to ni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lock shot ko si nto buru nbe ke se wodi kan lo wa nbe ti won toko won pele tu abu to fokan bale akitunde ko si ni ti o so kan re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lori sirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni di lock shot na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 08169328487 le kan si

0: ọba alade lori
1: se ranti orin e
0: ala ileke
1: abe ti gbagbe eni to ko
0: o gbigba ti gbo mo re ninu ewu mo wo le fun baba o se wa lo
1: orin prophet sunday adeposi rafael adebowale
0: zini lori
1: ti gbogbo wa mo si oba sioni

aje kin to kan sodo awon ololufe wa yen ni oju opo ikanni ti Facebook yen ti lage lo 96.7 Johnson de nobo ogunse ito mo lo wo yin loju opo ti Facebook Kende oju awo

0: ajẹ ki ma kan si gbogbo awon ololufẹ ton ti ba wa buwo ife lo yen ni ton ti ba wa like
1: baba
0: je pa awon to comment ni kon la kan si mami felicia felicia mo rowo yin lapa be won ba mi like e olaye wola oluwa femi akande olale kan oluwa kemi oye nubi adeleke adebo wale olufunke adisa daniel idowo fiena ote olawale amzat oye yemi

0: ama ye pe mo so ni bere to mo ni awon instrument marun ayo o je pe ta won kerubo o ba ti ri ori ti se to ori ti lo niyan
1: olori aye olori ogo
0: o ye ja jo ka leyo kokan ninu ise ta ngbo e se be gba agba mole bo se nro kongo kongo en gbo ago na bo se n dun se n gbo samba na to n tele e kon ti mi ran ti lati daruko le kon na ni atewo atewo.

iru period to ba jenu ijo ni emi o ti so kale lotun yo ti so kale lo si ntori ba tewo ye se nru pon la pon la atawon agba mole enu o dawo duro to nlo gidigo ati ma gbo awon orisisi ifede fo ati ma gbo awon aya lotun aya lo si

ok lati apa bere ma fe paro ṣugbọn kin to paro lawon asi kokan wa de pe nkankan wa to ma nda bi ija laarin onigagan ati alagbamole tan ba oni laarin alagbamole ati onigagan tan ba pesunu ijo kerubo en tori pe ti onigagan ba de ko le ri sese pupo inu de ma ma bo onigagan pe won ja ko raye fi lu soro nitori eni to nlo agbamole na ni fe gba gbogbo owo to ba ye ki onigagan o pa alagbamole o ti pa e je n paro orin lati apa bere ki to pa bi lo

amọ kin to dide orin to wu mi bi pe ka fi se akore le ohun re ni lo bayi no.

Eka se onile. Omo Oluyole mo kiyin. Eku ojo meji esi ku ojo meta. Aku popo sisin sisin ati popo. Bon photo se gba koja mo o. Ko fi de waju gbagan mo po e a fi Olubadan tani ayin tatijo. To wa ni oja Ibadan won to ba nlo beun. Ni sale osi won ti

0: ya to nu won we so baba den ya le da ko won eja muri wo muri wo ndoji awon yen kan se joba bi osu osu mefa na muri lo e woju ati nda ko e odun melo ti yin re lori aleva
1: ore meji won to wa
0: se wa ri pin gba te ti ku o nbe aye o tun pare sugbon te se won si so
1: aleva to di dopo
0: o ni je ki ku iku ododo ki gbeyin mi o si dabi ti e
2: alara bi ale mo amada
0: aje n pin le kan se ka to bori eto mi tori pe ojo nlo a rojo yi mu so ni nkan kan

0: ewo leyin fe nu awon orin ewo leyin fe ja bobe ja bobe baba mi e ti laoye olori kan tin be nu ile banle ibadan mu kiyin ka san baba olubadan nu baba won nu baba nu baba nu ni akanbi boluyole eh e ku si mi oni e ku ojo meje su ku ojo meta magaji owo labi ola ku leyin ola oluwa xan mo kiyin mo kiyin ku ojo meje ojo meta magaji ile la leyin mo kiyin e ka san e ku ojo meje su ku ojo meta mo kiyin a ku si mi toni o hello Hello, e ka san o.
1: Hello.
0: E mo ka san.
1: Hello.
0: Hello, e ka san o. Hello, e ka san o.
1: Ah, e ku ole nbe mo.
0: E ku ojo meji jo meta o. E ka san o.
1: Awa de yen o. E ku ole nbe mo.
0: E ba nda ko yin papa.
1: Awa de yen san.
0: E ba nda ko yin. E ba nda ko yin.
1: Oruko mi ni Olufemi Omolewo. Olubadan of Texas.
0: Ah. Ibolagbole yin le Ibadan. Ka ti be nbere.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Gbo yin yeke yeke. Loke labo. Loke labo sibi.
0: Loke labo.
1: Hello.
0: A gbo yin dada.
1: Oro loke labo sibi.
0: Loke labo sibi. E seun. Ah, eja.
1: Lenu Ibadan.
0: Ibadan ti a ni ahin. Oya, eja wo odun kan re ti baba ti dori alefa. Kini nte fe so? Hello.
1: To. A dupe lowo Olorun.
0: Olorun seun.
2: Olorun seun.
1: Igbe aye baba wa. Lati ibi ti won ti n babo. Ibi ti ibi to si ton mu wa lo.
0: Olorun seun.
1: A dupe fun igbe aye won. Lati ibere. A dupe fun igbe aye odun kan ti won ti lu. Ni ipo oba ni ile Ibadan.
0: Beni.
1: A dupe fun awon ohun rere to ti a dupe fun awon ti o tan ile Ibadan.
0: Amen.
1: A dupe pe Olorun ba won se. Lati odidi odun kan wa. Ayi se nla ni.
0: Se ni o.
1: A dupe pe ilu Ibadan baje. Ilu Ibadan daru.
0: A dupe o.
1: Ogun osele.
0: A dupe.
1: Bi esun ti le nwewe re. To n pili ogun. Olorun ba Olorun o si ma bo mepa.
0: Ami Olorun.
1: A dupe fun awon agba oye. Nile Ibadan. Lati igun balogun titi de ibi to de lati igun ti yalode na awon agbimo si won ba baba wa joko si won ba won fori kori po tori pe ajeji owo kan
0: pelu
1: lori adupe fun gbogbo won
2: seun Olorun seun
1: Olorun yo ma ba won se
0: amen o
1: ase ka biesi
0: ka si oba
1: doctor Senator Rashidi Adewolu
0: Akanmu
1: Ladoja
0: Arusa
1: Arusa One
0: Best
1: Olorun yo mo ba yin se o
0: Ami ase
2: o Ami
0: ase
1: Awon alaseku won ti yin leyin o
0: Ami ase
1: o Ami Lagelu o de fi yin sile o
0: Ami ase
1: o Oke Ibadan yo ba yin se o
0: Ami
1: ase o Awon ti an ba wa awon siwaju se ti won fi gbe debi re eyin na ti ru layo e so layo atalafia o
0: ami o
2: ami
0: ajawo won fi triki agenda le
1: to
0: won ni akoko ni pinle Ibadan elekeji
1: oro o gba ye o
0: won won gbe ipinu ijoba onisejoba olopo meta won ni ni awon fe gbe kale fun funle Ibadan akoko ni ipinle Ibadan bi o se se se elekeji oro awon mo to kawe tan ti won ori bi lo ati bi le ise ajo se wole Ibadan wa
2: odi
0: lo je le keta won ni to ja won won ni to ja won logun nu ni je bi olubadan le ibadan baba wa ehun le yin na fe fi kun e je bi omo ibadan to wa loke okun
1: ah sey bo ko mete ta ti baba ba ti la kale
0: eh
1: e na ni an gba la wa ki olohun won ba won se
2: ami ase o ami
1: se ri akoko nibe lati je ki awon akeko jade lati le je ki won ma rise ki awon ile ise lori sirisi ki won wo ile ibadan wa tori pe owo to ba dile ile sumo be nse
0: e si olohun
1: en to ba rise se ko ni runu janduku
0: be ni o
1: ko ni runu ati dale
0: be ni
1: ko ni runu ati fewo
0: be ni
1: leyin o ni
0: abala ti beun
1: Hello.
0: Mo n gbo yin dada, a wa pelu yin. Ah, oju opo yin.
1: Eh, nipa ipinle ti. Eh?
0: Be nipa ipinle Ibadan, o ya, a n gbo yin dada.
1: Oju opo mo te.
2: A n gbo yin.
0: A wa n gbo yin dada.
1: Ipinle ti.
0: Eh yo.
1: Ipinle ti Ibadan. Ohun ta tin gba ladua ni. Ta ba si ti wu. Lati ila iwo orun do. Ibadan nikan ni won o ti pin won ti pin Sokoto ati be lo
2: be
1: ni Iruba rere yi k'Olorun wa ba wa se
0: amen
1: o se loju aye won
0: amen o amen o amen
1: eh ko si se loju aye gbogbo wa na
0: amen o amen o e seun oju oni ti yin
2: amen ase
0: e ja wo kini kan
1: e seun o
0: yes sir ah kin to yonda yin ajawo abala kan ile ibadan kilo wa lokan ti te fe to wu yin lokan te fe ko bi o se fe ko ri gangan lodo ti egebe en to ti kaaki gbogbo le adulawa ti le alawo funfun
1: ya adupe lowo olohun fun ori ofe atanfani tolohun fun wa lati le jade gbogbo wa ne ka pe aro ati odo fe na wa lati mu ile wa tesi waju opopo mo ta to mo roro angeli ko lo ba le ebe o awon eyan ni won to se
0: ben
1: emi nti akoko iro gbogbo lori atelemu gbogbo omo Ibadan pata ti e so ma le toro mo oko nlogun o ma le
0: be ni
1: ehe elomi le jo mo oko ti o wu o ma le elomi si le jo ma le ti o fara re han gangan po ma le lu sugbon ki gbogbo wa atolori atelemu ta dodu lo wu o ma le Ibadan ohun ti gbogbo wa ba le se ka da opolo jo ka da ogbon jo ka gbe ilu wa soke eh ile okere ta wa ni ha yin awon angeli ko lo wa nbe
2: be ni
1: awon eyan kan na ni wa nbe ti won si ntun be se so dati awa na ba le pa mo po won ni ta ba te pa itopo yo le wo
0: yo
1: ta ba te pa mo po be ni ta ba te pa mo po ilu ti ana ogoke ku si nti ilu ti wa na o le da
0: be
1: ta ba ti mu iwa temi ni
0: afemi
1: iwa odo mi ni mo fe ki gbogbo obo si iwa ojukoko iwa imotare ni ta ba ti mu ku a ri pe ti wa no ni pe goke
0: e se adupe o e ba nda ko yin le kan si fun awon tese mi da po mo wa
1: olodun lo se won
0: e ba nda ko yin le kan si atagbole te si wa le
1: oruko mi ni Olufemi omo Olaiwola ni idi oro loke labosinde ni lu Ibadan
0: e ma fo ko agbo leyi si
1: idi oro ni
0: agbo
1: lo so si agbo le wa nanu agbo le wa idi oro
0: e se mo dupe o
2: e seun
0: e se gesa
2: oju oni
0: God bless you e se adupe o
2: layo le wa le o
0: e seun e kori okodele o
2: mi ase o
0: e se ngan
2: mi ase
0: e se adupe o
2: mi ase
0: bimola ya sun sọwọ waju a lo lu awon orin orin lọlọkọjọ kan.

0: ni wo leyin fe hello lanti lanti
1: alelu
0: o ko ya ti bi e tin pe yi
1: omo ale tente joba
0: eh ni sesan
1: egba mi ko ni se yin ko ni se mi yin
0: ami o
1: alabo ko yawe ba mi ji lati oju olomi
0: o ya
1: Eko eto.
0: Eto ni.
1: Ati ko odun oni.
0: Odun ni.
1: Ki baba re ni ogun.
0: Ase o. Ase o.
1: Eni o. Agogo ni gogo ni da fun wa na o nlo na ni.
0: Se nlo.
1: Iba je ko eto.
0: Ah. Nti mo fe gbo na ni pe nlo.
2: Alaba o se o.
0: Hello.
3: Hello.
4: Ala ti fun ti gbadu eyan o.
0: E ka san o.
2: Ya nje bu.
4: Ala ti je o go Ala ti fun ti gbadu eyan o.
0: Ase o.
4: O ma lo lo ko se dile.
0: Ase o.
4: Ase se.
0: Aseo ami o. Ese o, ewe so gaji kamoni din adeboye ki wa mo kin. Mama olubunmi oluwa ile logun erun le ibadan. E ba npa mo ke.
2: Lanti lanti.
1: Lanti lanti olupo.
0: E ka san.
1: Ademola Adeniji lati odo na le o.
0: Oju oni yin ti.
2: Ami.
1: Ogun gbugba mi nko nbo lo fi si.
0: Alaafia o dale o to wole se. O dale se.
1: O da ko mu kula ni won o.
0: Mo ti da a ga mo koko da ko ajadi ori olowo. Oma su ni masu popo. Mm, awon eyan eyan nu.
5: Eyan nu. Mo ni
0: Eyan nu. Mo ta ji le afonka mu kin oloye side Aketunde. E ba ngbo mo oke.
2: Lanti lanti.
0: O ko yin o. Ase o. Ami. Oya. Agbowo le bo lo ran ti yin. Eh ran ti ma. E ti gbagbe.
5: Oje gabe.
0: E be lo mo eleke mo kin are mo gaji mo kin. Mo gaji ile agbomo la olusoji lodi ajere bana mo kin. E ba ngbo mo
1: oke.
0: Lanti lanti. O ko yin.
1: A ku oriri oni ore mi o. Ore re ni Adegbite. Lati to mi.
0: E se mo kin oju oni ti
1: ya po. E ka jo bade bade o se yin le mi baba won kun fun wa o.
0: E ba ngbo mo oke.
2: Lanti lanti.
4: Lanti lanti.
0: Ore mi ti pe ti pe nu. A ki yo.
4: Mo ki baba wa o.
0: Hmm. Oni wo le fe? Oni wo le fe? Oni wo le fe? Oni ni e ma da ko. E ma wonu kede. O ti fe pari e ni je gbese. Aba mi John Ajibola Oluwole. Omo won le ladun ni la Ibadan. Abiola yale yale. Alaji Tajude Oyo omo Oye wole.
6: Adan gbọmọ oke.
0: Lanti lanti.
6: Apo ọdun oni adu ayin ọgbẹ ma ma se.
0: Ase o, ase
6: o. Oju oni ti.
0: Ase o. Ori wo.
6: Olufo ale ile eku pa mo yo se se.
0: Awo ami o.
6: O ko de mi na bile pa ko le de da sana la tago.
0: Ewo ni kin fun yin.
6: O ta ta da ni ile gbogbo oni ta lo. Ko je fun akanje bi o pe mo je loni, a to be ku akara.
2: Oda.
0: E pa ka ni kin to fi si loni?
6: Be ni, odun po.
0: Ori.

0: Alaji n bale as smoking.
1: Eyin ma do
0: gaji. O ku sin de mukin. Gaji ni o gaji ni afonka.
1: Ala baba. Amajo.
0: Alaji so le wa do mukin.
1: O bere majo.
0: E ba n gbo mo oke.
2: Lanti lanti.
3: Lanti lanti.
0: O ko yin.
3: Oyelade Abiodun lati Madina Adebolu.
0: E ka san.
3: E fun mi ni taye.
0: Taye gege ni.
3: Banji.
0: Baye bayi, kama baye yi, bigba bayi, kama bagba yi, eni ti o ba bagba yi, o ba bagba yi, oluwa e ba bagba lo, e ba wo si, ori mi ni mi bo, ba ba n ba n fi si.
1: Bo se so bugabe, bo se California, koda bo se so
3: be. E ba n gba mo ote.
0: Lanti lanti.
3: Koma
0: lo be, e ke ki ri epo akara, yan ma lo be. Koma lo be, e meji ni e dibo fun loni, epo aka ati taye, iwo lo ba ri nbe. Iwo lo ti ri bi nbola. Eh. Se se po gba wa bi ise. O gba won ni. Ja bayi o. Grandpa Christopher latawe mu kiyin. Agba ni dari ilu.
1: Very good.
0: Who
1: dance? For
0: elders. I
1: for lady.
0: Responsible
1: and reliable.
0: Mo kaji ile agbomo la olusoji mu kin.

Ekurole be lasiko isimi oni akojopo royin ti agbaye londe se ti gboyin lati koni ti lagelu 96.7 oke gajoke martini sala loni royin sugbo saju egbawon koko eleyi tun be

0: olupo
1: ma ba mi so nti o ba ti se
0: sori
1: awon oso
0: won ti so pe ta ba ti n bo mo eke jesu loko gangan wa gba ni ma wo
1: se mi mi kere
0: nji ona bi ona
1: e o lo mu wi ojo bi re wa le fi temi le
0: so mo pe
1: adi oyo won bi mi si
0: adi
1: o se dinu
0: titi adi oyo
1: and about adi oyo I don't know you pe
0: Seseju re won fi ko.
1: No si to gbe bi fun ma mi.
0: Ani seseju re.
1: Mo si ri won je ni.
0: Seseju e won iko.
1: Kini problem e?
0: Nijo.
1: No si to gbe bi fun ma mi. Mo si ri won je ni on je ni.
0: Se won ni ni. Abi o soju e ti e fi ko.
1: Video wa.
0: Video ta ni lodun kelo.
1: Bi wo ba ni okolo ti wa okolo ti wa le.
0: Sori.
1: Eh ma ma gbo temi.
0: Emi e fe ki ma gbo
1: gba titi lo royin
0: emi o
1: si gbe se fun jori kalu ko ma lo lo re awon ti mo fe fi oro mi lo
0: sori titi
1: awon
0: ti sori titi
1: sina layo oye ladun aboro ti gbe se fun ani yi kaye ti gbe se fun iye royin ti gbe se fun
0: sori gbogbo awon ti wo wa da ko
1: koda nice guy
0: so yes o ti gbe ta fun nice guy na oku orun abi sori ibi ti
1: oni ka pe ba n be
0: o ti wa aye mi pe ma gbo
1: ba n be ma pa mi mo so similarity mo mo ronu mi
0: eh ala alaji kabiru jala ruru
1: eyan si anu
0: so ti gbo oni nice guy o n gbe ta fun o
1: mo ti ba n be
0: ah iwo to ni ti ba n be
1: awon te mi gba niyan sori titi yen ariwo e ma n po
0: wa ma wa gbo
1: eyan ba hun awogere ngbe so ba ri kabiru jala ruru abi eyan o oni lojo bi e
0: tanzo fun mi ma ko be ni eleni
1: ma wa nle ah
0: ma ko be ni eleni o
1: create kan promise
0: create kini
1: eh
0: sayi
1: omi tutu ni
0: omi tutu ba mo
1: lo gboro aba ti pari eto o ti se gbo eto le
0: emi o wa
1: number ya to bi o ti gba
0: na wa gbo kabiru jala ruru
1: alaji
0: omo le jala ruru
1: mo se rinu
0: wa promise ti ni
1: baba baba won taya ni nta
0: tori wa light ala tori ni tori lale ti o ba ti forward kaka eh to ba paja fun mi wa lai ma je
1: jajo be ti o fi dago meje ni ko sun bi
0: ti o ba ti
1: lo ma gbo lo ko kabiru jala ruru abi oyo mo ko go marun fun o
0: iwo
1: eh spider
0: ne bolo ti so je so to rowo e ni
1: kilo ma mu
0: omi pure water
1: omi nikan
0: omi lata spider
1: mo ko bottle marun fun wo na
0: ah eh
1: awon mo to wa lenu loro
0: eh
1: ti ne ma mu
0: won mu gan awon le yo mu igbo won fi tawe le yo ba sigo kan ni sen ni laarin iseju aya won fi ko le leni o ka so nbe nbe o ele yo ara yan
1: o
0: efe mo nbe nbe o
1: ko to do ti an
0: ah ko ah ko ah ko ti kaso
1: owo osu eye ori
0: ah ko ti kaso sugbe mi so fun o ti saja nbe le abi o saja se ra jara la leyi
1: o kan bale
0: te ba ti ni ra jala le ra james oro so ori oni ti kabiru jala ruru
1: omo olojo
0: bi adisabun re omo ko mu lero maja le kan ni sojo bi re loni
1: o so kun gbaja
0: mo ki o to ba ki ka o ba to buru jo to ba ki kabiru alaji kabi yo so kun yo bu e kun ni ori re ipe wu e ta so ori ti wu
1: eh ba wa gbolu aje omo omi tola ba n wa kan
0: ah
1: omo omi tola to ye yi aje gbe
0: eh ti o ba don wa ko bo ni so na ko lo ogu
1: ba n wa
0: atada o ja gbe se owo e

0: iwo to ni oje magaji
1: ben
0: se ti wa sun lori jagun
1: won ti fan letter oku die
0: olupo
1: kini problem ti ti bo ba magaji mo ta ru gbadun yan ka mu kin
0: oh ya ri
1: are magaji mo
0: ma gbo
1: won ti ajo
0: ma gbo ma gbo are magaji patapata ka fata
1: ako e gbogbo magaji funle ibadan pata
0: eh kede
1: eleyin tun ji ajala mo du gade mo
0: eh
1: gbogbo awon yan ore mi ni
0: alumarika baba bro e
1: ore mi ni
0: mo ro pa bro re lu gade mi
1: ojo school
0: se ba ti o du gade ejo lo school ni igba ti won wa ni form 3
1: o le mo
0: ene odugade ne magaji
1: ajo lo igbo elerin
0: eh igba to wa mo gbo mo ranti pe igba ti iwo wa ni class to fe jade nigba ye laye olodun marun eni odugade wa ni from 1 se be kon se ni olo ma je si
1: ma ye we yen
0: ese je wo ni okay
1: eni ati are magaji
0: eh baba mi manu
1: best friend
0: eh it's your
1: friend
0: a friend
1: jo
0: e ti try gan
1: o adun yen jo gba ball gba ball
0: e ti lo wa mo yen to lo fi rek ti yen to fi je pe ipo ta won wa loni o ti ju ti yen lo
1: rek ba wo
0: sorry o
1: I'm feeling fine
0: I'm feeling fine
1: eh mo je me la
0: I enjoy your life
1: ka ni omo ogun saya
0: ore ta gburo a gburo eyin gburo
1: private life mo n gbe
0: private oh what the dawo eh e wa duro e itu lo wo le ti wa pa nu agbole yin tawo yin o le se mo pe won aye n gbo wa o eh magaji aye n gbo wa o ipa wo le ti kunu agbole yin te ti
1: well around there long ti ran wa lowo
0: eh oluwa seun
1: awon mo to fe kawe ati
0: awon ewo ta ma yin agba mo olomo
1: no ma gbole
0: awon ma gbole
1: awon ma ba ni gbe ati epun
0: fokene
1: tu fe kawe afu school le tu fe ko se chef
0: melu le ba ti ba wa se
1: se o si nigeria
0: ise o si won ma se o ah won ni
1: shows
0: eh won le yin o ti bi se ka ka be si so so pe e ka lu ko lo ko igbejo o
1: be
0: ni le baba re won le ti ri ti yin ko
1: I want Mr. Standing ko kan wa.
0: La re yin ati family.
1: And then but no, not the family. Amo abani gbe ti occupy en to po. Ave mi to ko.
0: Eh.
1: Sorry eh.
0: DJ said. Sa po lowo aja. Won la won abani gbe ti hijack gbogbo.
1: Hijack ko.
0: Kini.
1: Different one no hijack at occupy.
0: Ti mo fe. Eh ti occupy.
1: Oh my god.
0: E ni suma gaje ni
1: e ka tun melo
0: se ya wa e fi we ti wa le ta kan eyin le ti ka gbogbo we tan
1: oto ni ki won hijack
0: oto ni ki won occupy so awon abani gbe le ti wa occupy gbogbo le ta le fi ko
1: ati seto ati le won kuro nbe ka de a fe wu
0: won mo ni ana ti
1: be
0: awon ta npe la abani gbe le yi won ni ana ti ko le to je wi pe
1: I seen the dad mi lojo won le come
0: eyan fi ri
1: ye yara kan ni won ni
0: ni
1: bo so di to
0: wa eh manga se wa pe won wo le mi
1: like grace
0: eh eh won wo le awon ti won ja ba ni gbele
1: makro me yes ati gba judgment
0: se ton lo court ni
1: of course
0: of course won wa wo gbogbo awon to ti ko le sori ire yin wa ni ile ti a ti ko doke ti a wa ni won lo ma fi caterpillar wo sori ire yin nu
1: mo n so mo nle
0: ah won ma ni a ti debe baba wo ti debe mo ti le logorun odun won gaji e te be se se ni kabuku
1: ejo ejo ki je ti baba tumo ko ma lala
0: ah
1: a ti se findings ama ko ile kan fun
0: eyo
1: kan ni won mu dani
0: eh
1: ben eto ku a fe ko gbejo a fe ko hospital
0: en bi te ba wa wole ti won te le won en bo le fe ki won tori won o ma gbo ole mi ju agbo ole bi ti won wa lo
1: bi ti won ti
0: e ri pe awon aromodo mo won ti po
1: oni bi ti won ti wa
0: en bo ni
1: only be 21.
0: And brother, you ti wa. Your side be kan tell you na ti wa
1: get to there. Just that na lewu ni ti wa. Won shi ya wa ti bi.
0: Or that we ilu odasi o.
1: No wala.
0: Ilu odasi o.
1: Ati gba judgment.
0: E ti gba judgment. Kini ti wu yin lori nibi ke ma pe be na ni agbogbo awon ti won ti ko lete ti ranle lodo yin won le ti lo le gbe judgment e ti le won pe ki won ko lori ile baba yin koda won le ti gbe caterpillar de be te fi ma wole
1: ati gbe de be
0: e ngbe lo ni
1: am propose ni
0: am propose
1: ya ki won tun le
0: won le ni judgment gba judgment judgment si ti so pe ki gbogbo eni o ba wa nbe ki won ku nbe lori ile baba yin won si ti ko gbogbo ile be won koda gan won ni le ti won ti ti won ka ni isin ondo bi 250 maga jesus ma wo na
1: ti ma ti compare pelu wa no ani lati wo bo ti ma ti compare
0: ni ke je to wo won o to lera
1: won ni lati tun le ra oni ta fe ko wa
0: no inu mi dun pe ngba ti won ni lodo yin pe eni to ba kawe to jade to ti lo loyinbo
1: awon mo wa tun wa laju won fe wale
0: ewa ti o ba ti cooperate e wu le won caterpillar o
1: no mo ti pe afaba ni se lore meji abashima oluma duro fun won fe be ni kankan ja
0: won le ti lo gbagbe pe ki won ku nbe
1: na fi oje la defi won je peter baba wa ni
0: be eh ba ga jire o
1: ben sawo e fe ba mi so
0: wa mu gaji wa ilu fe ba yin so
1: e ba mi si
0: ilu fe ba yin so sugbon ijo ti won fe jawere eyin lori sa won so fun yin baba wa kabisi oba amidu ajibade se mo pe awon ni won ma se kilo
1: baba wa ni
0: won ni won se kilo eyin na wa na ti se kilo fun pe en le je mo gaji yo ke se pe igba te ti adebe e mo gba le o nle o e mo gba yawo yawo ile ti baba yin si ti fun yan e mo so pe de be o ile to ti koja
1: excuse me se yin na gbo le si baba yin fun yan
0: e mo gba o
1: anytime lele o mo review of american
0: won review of america sa america wa je nigeria se e o tumo se pe nti kabiyesi nso nko soro nbe
1: no Shari, I don't know what to talk about it, but Timo come on, you I'm not here to go away.
0: Magaji, am I being you? Say, is it way a young ajago bale ni?
1: No, at all. At 1382, 144,000 hectares of land.
0: 140,000 hectares. Eba bati yin eka. Ogun won baba yin gaja. Te fi won gbagba le to ba o.
1: Bi lagelu se de bade awon ati dadi mi jode ni gba awon iba
0: leyin
1: iba oluyole awon oluyole awon oluye dun
0: spider awon eyan fe ba mo gaji soro
1: hello is on the line
0: awon eyan fe ba mo gaji
1: hello
0: e kale o
2: e kale o
0: elu e ti wa loju opo mo gaji le n ba soro yi o
2: Magaji,
1: I said, Logo et. Hello.
0: Hello, e kale o.
3: Ogurugba.
0: Alaye e mama je wa nu ni ra.
3: Ani wa nu ni ra.
0: Ni ra.
3: Baba re adia.
0: Eh?
3: Baba ti etale.
0: Eh? Ese o.
3: Baba ti etale.
0: Ese o.
3: Baba da adia.
0: Ese o.
3: Iko ni se mi yin.
0: Ami aze o.
3: Kilo ko magaji odo yin gan
0: awon magaji olupo na ni
3: hello
1: hello sir
3: mr magaji ejo kilo ko yin
1: se ko si
0: money can
3: go money ba si ni ani
0: e ma fi bere da bere
1: oh ti mo te ko mi se aye ti fele bayi
0: o ga je olupo ni
1: aye ti fele bayi kile fe
3: se ah olupo o ma le tete jobo ko ya wura
1: yo da fun oju oni ti o
3: ni e laburu e mo o
1: so eh
3: orúkọ ẹni yẹn sábúrò yín máa orúkọ tèmi ní alábàbà méjì látọlọmù iṣẹ bẹẹ ra wọn lè yí olúbàdàn ó palẹ yín máa sáré kẹ lọwọ yín.
1: kí ló dé.
3: adé ni.
1: iye dáàdì mi ni mo mú tútú.
0: sáyẹn nìkan ni. dáàdì yìí
3: ogunúgbà ẹjẹ ń bẹ́ yín sọ̀rọ̀ ó dàbí pé ìyẹn dáadáa lẹ́yìn ṣe é láwọn tí wọ́n jókòó débẹ̀ rí tí wọ́n wó yorí yorí bí ẹ tó sọ
0: ebe gbọ́tọ̀ náà sọ pé àwọn ọ̀kan ẹkẹ́ nínú ilé bàbá wọn wọ́n ní private house wọ́n ní sáìtì làwọn lọ ọ̀kan ẹkẹ́ sí.
3: ìjẹkújẹ ni ṣébẹ rí tí wọn dàbí ẹrù kìíní kẹ.
0: ojú òní ti yìn
3: ṣùgbọ́n ẹgbọ́ kí ló bí
0: wọ́n ní jò ní ìtẹ́fẹ́ wọlé wọn tó jẹ́ wọlé. hello.
4: ẹ kalẹ.
1: ẹ kalẹ ma.
4: ẹ kú ètò.
1: yes ma.
0: mọ́gà jí ń kí yín o.
4: Wọ́n gàjì àwọn náà láfẹ́ ògúdúgbà ẹ̀kálẹ́.
0: Ẹ̀kálẹ́ mà.
4: Gàjì olùpọ̀ náà láfẹ́ kí.
0: Ẹ kí wọn ẹ bá wọn sọ. Ẹ bá wọn sọ. Ẹ nípa àti ní mọ́gàjì
4: bẹ́ẹ̀. Ọpọ̀lọpọ̀ ọ̀lẹ́kùn wá dàbá wọn.
0: Ẹ nípa àti ní mọ́gàjì gidi.
1: Kílẹ̀ bí mà.
4: Ṣé ẹ mọ̀ yìí pé àkókò wà kò gbá tẹ̀ ń ṣeun.
0: Wọ́n náà láìkẹ́
4: ẹ̀. Mọ́lọ́pọ̀ ọwọ́ ọ̀hún ẹ̀ mú yín báyìí ní tẹ́ ra wọlé òun
1: ṣé ẹ fẹ́ ra lẹ́yìn àbíbá
0: wọn ní sẹ́ẹ̀
4: bá bá wo gba gbogbo yẹn
0: wọ́n ní sẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ní àbẹ́ fẹ́ kọ́lé mà.
4: Ṣá èmi ò bá lè mi ò sì kọ́ lé gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ ra wọlé ìgbò nílẹ̀ ń ẹ bára yín níbi tí ò dá o.
0: Ṣé ẹ gbọ́ èmi kí mo wí bẹ́ẹ̀.
4: Èmi kàn sọ fún yín ní owó tí mo ní ni mo yá yín.
1: Ṣé bílẹ̀ tí yín ò sọnù. Abi.
5: Hello.
1: Hello. Ekale sa.
0: Ekale o.
5: Ekale o.
1: Esa.
5: Ogunigba logun akọ o.
0: Ara ye meje wa nu nira o.
5: Nira o ga o.
0: Ekale o.
5: Ekale.
0: E ba wa da ko ye ati bi te tin pe.
5: Afa ajini kiru la to deda.
0: Ojo ni ti. Mogaji nkin o.
5: Mogaji olupo ye. Kan ma koja aye won o.
0: Ah. Wọ́n lágbára amẹ́ríkà wọ́n ti dé.
5: Kíná wa mú bọ̀ láti amẹ́ríkà.
0: Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti jẹ mọ́gàjì. Ó ti di mọ́gàjì bá ń lé.
1: Mo ti ba lórí ohun.
0: Wọ́n náà ti ba lórí gbogbo nǹkan.
5: Ọba wa ò gbàrú ẹ̀ fún yan o.
1: Ṣé ilẹ̀ tí wọ́n wà ní
0: ẹ̀mọ́? Wọ́n ní kábíyèsí
5: ọ̀gbàrú. Àbá kábíyèsí ọ̀gbàrú ẹ̀
1: o. Ibo lẹ ti wọ́n wà.
0: Lọ́dẹ̀dá.
5: Ọ̀dẹ́dá ni
0: ilẹ̀ ìlú
1: àwọn ọ̀ṣìn ní 200 acres.
0: Ẹ tó ní ní ilẹ̀ lọ́dẹ́dá.
1: Mọ́dá ṣàdì ní.
5: Ládùúgbò bó.
0: Wọ́n ní ládùúgbò bẹ̀rẹ̀ ti nílẹ̀ lọ́dẹ́dá.
1: Ṣáìdìbò ọ̀dọ́
5: yìí ti wà.
1: Ṣáìdìbò ọ̀dọ́ yìí.
0: Ṣẹ́yìn ẹ̀yin ọmọ àdúgbò tẹ̀ ti nílẹ̀ lọ́dẹ́dá.
1: Hello sir.
5: Nà.
1: Ṣáìdìbò ọ̀dọ́ yìí.
5: Ọ̀dẹ́dá gangan ni.
1: Àwọn làwọn ìbẹ̀rẹ̀.
5: Láti bo ni dandan
0: yìí. Wọ́n láwọn làwọn lọ dẹ́dá.
1: Àwọn làwọn ìbẹ̀rẹ̀.
5: Ah, wàá nọ láì.
0: Ogun bàbá yín jáde bẹ́ẹ̀ o. Àbí ìyá bàbá ìyá yín.
1: Ajagun débẹ̀ yẹn. 1842.
0: Ṣé ilẹ̀.
1: 1842 to 1851.
0: Ajagun lóòótọ́. Hello.
5: Olóògùn akọ o.
0: Aráyé méje wà náà nira o.
5: Báwa kìlọ̀ fún bàbá yẹn o.
0: Ẹ ṣeun.
5: Bàbá olúpo.
1: Tí n bá ti dé, kún yọjú sí.
5: Sáàrọ̀ o.
1: Kún yọjú sí mi tí n bá ti dé bẹ̀rẹ̀.
0: Mọ́gàjì.
1: Ibi ta ní nǹkan sí pọ̀.
0: Àwọn èèyàn ń sunkún ilé ìwé tẹ́ ẹ lẹ́wọ̀ yìí sósì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ́gàjì sì ni? Ṣé ẹ lójú àná ni? Ẹlẹ́wọ̀ ilé bí 150 business.
1: Àsopá máa wọ̀.
0: Gbogbo ọ̀lẹ̀ tẹ̀ ń gbà ìtẹ̀ wọ́n ní ewọ́lẹ̀ ti da jagun gbalẹ̀.
1: Ṣé àwọn èèyàn.
0: Wọ́n ń bà yín lóko ọjẹ́ ni.
1: Hello. Hello.
6: Mọ́gàjì.
1: Ẹ̀rẹ́ sà.
6: Ọlọ́run darí jù ọ.
1: Ṣáàdìbò ni lẹ́yìn wọ̀ sà.
6: Ibi tí ilẹ̀ kan náà làjọ yín náà ìdílé wa gbàtọ́ tí kò tí fẹ́ kó gbó ilẹ̀ ìdílé ta ní ìsìnkí la fẹ́ ṣe.
1: Ẹ má wọrí. I'm not worried. Any problem?
0: Tell you, bro. Anytime, go.
1: Any problem?
0: My guy, you know.
1: I'm sharing it to
6: you. Abubakar.
1: Well, no wala.
6: I want to be baby kiss me.
1: Sherry, if it's kind of Cuba name, can see. Me understand that one. Hello.
0: Hello.
4: Let's go back to Lenny. Nick Lenny. Thank you, Kiki. Ara ni o pa le e tun jagunjagun e tun jagun dabe kuta tele ni eka kini kan be abi ogunduga
0: eh mo ngbo o
4: e ma eyan daada la me ni
0: si
4: abi le di ti ogo
0: e na la be bi won o
4: ah e fi won le ngba won aye ba lewon ni kele yin je to se ma fe sun won lu be di won ti so kede
0: eh eh eh eh magaji egbe so lo to hello
4: ni ko won abi ni lati sa fast
1: Sa
4: patale da kufo.
0: Ah.
4: Se mo ba wa kufo se je.
0: Se abi se. O ba da pe baba yin to ni le da kufo.
1: No.
4: E ba ta le da kufo. O ma de nkan wo lara yin.
1: Ibi ta ko de si ni.
0: Ibe baba. Mo ni be baba won ko de si o.
4: Awon omo bo won wa claim baba won de si.
1: Awon ti won so omo be ni won be.
4: Ah.
0: Da ngwa.
4: Omo okun le yin te n ta le pa.
1: Mo.
0: Won lo mo. En ti awi mo so o.
1: Mo lo be
4: ni mo mo le so dada mo wo ti de
1: ara won ti a
4: e wa kufu
0: ah mo se o
4: pe yin gala gala wo se yin
1: 198 as of land lani me a ti se so be gugu e
0: eh
1: yes da kufu
0: da kufu
1: o se ri ni
0: how many acres da ton lani me
1: 198 as
0: 198 as
1: lani me
0: in that one hectare be eka
1: eka eka ni be
0: eka le ni be
1: ara won bi ta to you my force no the one
0: to ah o da bi lekejere ta wa be
4: hello olupo
1: e kale ma
4: ma se joba
1: yes ma
4: oko mi o fun mo je
1: yo da
4: be elebe ni a
1: e se mo dupo
4: en ba fe ni ya lo ye ko ni se ya lo la
1: ori mi wu ori mi wu
4: o ko le pa ko mo la ba koko
1: yo da fun yo jo ni chin e jere e to re jeun e se mo dupo ma e se ma
4: o da mi ke na se ye la le time le ti si na se ma ti tele
1: ah ago kan ru la nbe ni sin da ago meta gbere 1 am to 3 am mojumo alage lu kan na ni mi o le ku nbe laye
4: la go kan ru ma la ma gbo
1: eni ni mo gbe wa ni ro yi ke sapoti
4: eh eh e gba ri kan wa me gbe
0: to so eh e se o awon e wa ah awon e to want to wa lojo ko ni ba
1: hello
0: e ma gaji won fe ba yin soro
4: eh eh ma e la ba bo de mi mo yo
1: ke le so
4: olupo
1: e ka le o
4: ah e to wa to mo ko ni ale yo ma so ya
0: won
4: won
0: ni won ni group
1: se le yin wa nu re tan tan
0: se lo to le
4: o ya o ti wa nbe o
1: bo lo do yin
4: be be ma ti mo ti fe fun le kan
1: no
4: eh o to bi eka bi 200 lati express abe bridge ke ye dele fe mo fun gugu e
1: ati
4: o buluga
0: eh
4: eh ni tele le
0: ami o
1: I like it man
0: ami o eh to ah to e je ki won wale e je won wale hello
6: hello are guru at now
0: aye e ma je won na ni ra o
6: ah ni si ni ra o
0: ami ase
6: baba ba re lo mo so ro ra lo ja mo si
0: ah
6: ade du market
0: kele wi
1: ah
6: ba lo baba ba re lo ja ade du market
0: ah baba ami baami ade e ma ladi meji
6: awa ni
0: ọmọ wọn lé ọlọ́ta alágbé ní
6: gbèsè yìí
0: o ní ìlú àjẹ́
6: ẹ́ dákun àrí sókún rẹ o
0: àmì o
6: tí bá ti ń yọ wọ́n bá yọ o
0: ah
6: ráhùn yẹn ti mú ayẹ̀ rẹ o
0: èmi ò jẹ́ èmi ò jẹ́ farawé
6: kó ló jókòó rẹ̀ jẹ́ o
0: ẹ jí ọmọ olùpọ̀ wọn ń
6: pè olùpọ̀
1: ṣe é fẹ́ ra lè ní
6: yóò rẹ jẹ yóò kò rẹ jẹ
1: ṣe
6: ìbòlò
1: kò tí wà
6: ìwọ̀n tí ní ọkọ̀ tó ní ọgbà
1: rẹ gbogbo mọ̀ létí abẹ́ bíríjì yẹn àwọn aráàlú
6: bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́gbẹ́ ọmọ àbọ̀lọ́lá
0: When I'm married, yeah, no, no.
1: Hello.
0: Ojo opo ti ku o.
7: Olupa le mi.
1: E
7: ka le mo.
1: Yes ma.
7: Aje ko se no gagi le ko yin.
1: Ke le pe.
7: Mo ru won ko so ko gagi le ko yin.
0: Ah, ma gagi olupo le n ba soro.
7: Mo gagi olupo e ka le ta.
1: E ka le o.
7: E ri le le ru wa ni.
1: Iwa.
7: Eruwa eruwa.
0: Eruwa ah e gba se baba je ton nele de.
1: Be ah se tutu abi atijo.
7: Mo ye yi.
1: No. Tuntun la ni le si.
7: Ah, o ni ni.
1: Adeni.
7: O fe lu ipa.
1: Adeni ni seyin.
0: Eh, ah, e to ne baba aye ah. Se baba aye to jagun de seyin.
1: Mo se ti niyan. Ani le ruwa ni ni seyin.
0: Eh,
1: ani ni saki.
0: Le do nko, e dro.
1: Mhm. Apo atun le lapure.
0: E to ne le lapure.
1: Adeni lowo.
0: Ah. Baba aye ni kan se gbogbo bi e jagun
1: de
0: nu.
1: De se omi.
0: Eh, ah.
1: Ani le de. awati
0: o so da je di o wole
1: awati o bat ajo
0: ajo
1: wo
0: e ka le sa
8: e
0: ka le
8: e ka le gbanu
0: e
8: to ni so fun ba ma gaji ko ma tale de loro
0: nibo
8: ba ma tale de loro
0: se gbo te
1: iye loro side bo ni
8: ma ko ka di ko ma ka de loro
1: side bo ni
8: ko ka de no yo
0: la lolo ne bo loro yen wa sa
8: oloro wa ni waju fatima ko ma ta le di pe o
1: ati gba judgment
8: ko ma ta di pe o
0: won la won ti gba judge
1: ti gba judgment
8: ni judgment so go di pe yen o judgment gba fa go le yin ni
1: ati gba judgment
0: ma ga je olupo
8: yes sir ma ga je olupo
1: ati gba judgment nbe yen
0: e se suru to ko to di pe a lo soju oja ma gbo ka to lo soju oja abidi adisa eseun temi tope so re mi eseun adebayo temi leyin ti money e ma foje peter
1: loju akede
0: ah ola pe yin ni olupo gbe 7
1: afa bani se afa mi ni
0: ah ati waju segun salam ah won ni iro ti fo olupo
1: boy yen awa la fun ni kakan
0: gbo ko ma ronugu
1: lo mi
0: ko ma ronugu
1: ade fun ni 1000 blocks
0: ade te ko le
1: ade to fun ni 2 million
0: te ko le
1: iyen wa ni
0: ah eh magaji mo ko le eleko olupo yin le ngbo yi o
1: iyen wa ni
0: ata alata niyo avis
1: oluyemi
0: ojo won lo magaji e beru olohun alaja fatima lasisi o maneji ojo ni tin
1: ninu lautech logo mosho ani 300 acres
0: awo aja lo joja
1: ani be yenu
0: aja lo joja
1: ani be
0: yenu aba to joja ni
9: Lagili FM 96.7
10: Emi amo ni yo tun ni agbara ninu ri ajo awu ata

Togas Togas. Otojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sharoto. Nipa ka fi ti wi ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fa ko jeji ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbogbo water ko jeji nda la ni. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kedere le ti yin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Besi ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni wonte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opoko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Fi Akala Express. Blanco Busto nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni anifasan lugba. Gbogbo ti

0: nita to ko to ti won o po mo gaji ni won o ti e wa ma bayi ogun igba lo gba kan
1: o nje o
0: ni agbo le kan ni le ibade yi orule kan dondo
1: en lo je mo gaji nbe
0: o mo gbo o e mo gbe yan ni la kai o tun ti wa ta orule kan won o kabi sari ni bi npo wa na ni ngbo wa
1: be ni
0: seyin te ja tem sagbode gba wa awon kan bayi
1: tabi
0: ejo abeyin
1: tabi awon agbode gba awon kan dide lati abule kan won wa ni abule won si gba baba awon laaye wi pe won ngbe ejo losun yi o eyin le ma ba won bo sun lodu awon o
0: eyin na si duro bayi
1: e duro bayi o ngba ila awon gajo nere lo won ni an to mu awon sodo eh won ni egbe nu yin so enu yin run abule ta won eleyun wa to bi abule 17 won ba nlo kaki awa la wa abule yo awon fun alaye ni ejo ko ti a o ka aye na ori bi kan joko si e ma ba ni bosu o egba ti o wa bu se bagada e wo bi e ti kan won bere lo won pe oda na inu abule gbogbo te wa nkaki ebo n baba yin ko le si nbe eh won nile ni baba awon gba baba awon oko le sabule
0: kan eyin na ponkan eyin ogunduba lo gba kan to ba bile ijoba bile oluyo ni awati handu kesi kan be ri ti won gbe oku lati agbole kan nu di arere lo oko won pa won fe lo sinku loko won nigba won odoko gbogbo nu abani ti fi pillar si lo
1: eh baya won na ti yaju re ti pe
0: nje mo ko won de oku pada si bada
1: iro
0: ah nje le wa won
1: se sa won ajagun bayi
0: ah sari kini kan wa lori eto ta wa nse yi ta fi a fe le toto ni a fi se ayajo odun kan baba ni
1: ai
0: mo gaji te ba ti ri pe oro le ini ilo mumu la ya re eyin na e ma bada nkan po se si reyin agbore to je wi pe nile ibade mo gaji te ti en to fe je mo gaji to pe eyin gan ti ri ke ni se odun kan ni odun kan odun ke fare o ti ni to ba fe wa se fun yin o
1: tabi ilu ebo ni gbe olowo la
0: eh spider ba mo hun hello
2: hello
1: e ba kale e kale sa aye e ma je wa nu ni ra
2: atemi na ademola adeji ore re na ti bo ni
1: ah baba o
0: oju oni ti
2: dogo o lo san o lo dale
1: eh
0: ti ra pe
2: o lo dale ta tori ra
0: be ni a ti pade
2: eh se ri awon to n gba le yen mo n te ra je ni
0: ah
2: won kara won je ni
0: ta gbogun ti won o
2: ti an ni won nowo si o lo o o lo wa pa lulubada didi
1: ah
2: to kan ka
1: si gba e lo mi o ti da nkan kan ma
0: si gba ta ni olubada gidi sugbon kini eyo elo sa elo sa
2: e mo go
0: sari awa sumo betan yanyan
1: wallahi
0: ati nti elo sa
1: arifun atedobe
0: elo sa sari ko so olubadan ti o gidi sugbon won ta be la won to je pe awon ti ero wo soju
1: be ni
0: awon oloju ko to awon oloju to ki to ki awon ti en ni to pe en ti en ni o to won
2: ado
0: eyin awon ni awon
2: awon awon olupo mo si igbo sori yoruba lo buru lati so to ba je eyin bo ni o ni ma lo mi lokun ba won baba igbo tan
1: Ami ase ami ase oju oni ti to adupe e seun adupe adupe pe okun
0: adupe pe osa
1: a ku orire nile ibadan
0: orire ni
1: a ki kabiyesi olubadan tile ibadan
0: baba mi
1: his imperial majesty oba rashidi senator
0: adewolu
1: oba senator rashidi adewolu akamola doja omo popo olarusa wa o olupo ala ilu omo aletente joba lode epo felele
0: baba mi lo nki
1: o ni mojo ye ma de
0: mo se njiwa
1: eh e to to olupo pele won lo wa bi mo
0: o se rinu
1: wa so wo won a ti jere
0: e se rinu
1: baba o olorun oba o
0: mo ti
1: to adupe lo yin o
0: adupe o
1: awon kan soko soko soko mo si ra le kini o gba mo gba keji o gba mo tun ra keta mo gba
0: e sanu mi
1: jojo e sanu mi
0: eyan ka dara le kiko ni eyan
1: eh
0: eni e ba do
1: won wa gbe gbimo kale loja ba

0: o joye lodun to lo a wa me ile ise radio ti lagilu wa me
1: a fere je bi omode
0: ni ba je ipe baba na o se daada ni iru iye ateye ti won gba ngba na won o ni gba iru moto ti baba gan o fowo ra ri enikan lo ma ma gbe fun won ipe baba ise te se lenu se san ti eyin se le eh baba ba le tori bo se kan ma gaji lokan bale
1: e so pe se te se ko lo nji eje ataromodomo yin
0: se n te nse yi
1: te fin da mu awon to
0: enikan e si ma tale tale tale atu bo tan re pada da
1: ara ko ti ene kugurugba logun akan o ala finally ri okan yin lo awa tele kan soro njo kan wa ni wa ni a e wo un ti yonda but kini kan ni mo finally ri okan yin lo eni to o se le si bu ekun loju ese se tele okan yen ba ti ku keyin na o ku tele ni o
0: be ni
1: to fi le mu ke ri okan yen o ku
0: ah ba tele ni tele okan re ti ku o ani lo ni oro ni mo so fo ni ba gbe ba fa ta mo se iwo lo patan temi abi
1: abi
0: baba to tu aju gbogbo wa lo ni ibi le labalagba ibi le eleyi ti bere ni ah o ni rara ko ri be oda na won fun egede ni bi kan ko ma da egede si nda ibe awon kan lo si fun o si so ma be lo di di odun mejo egede fi da ko nbe o si lo be egede pe ko ku o nbe eh se ile baba re o le jele baba re ko ma le egede ku o nbe o wa ni fe lo nfi
1: nfi yonda
0: e lo nfi nwo
1: eyin sari kini kankan ni o ba jogun le baba re tan to tun jogun le onile gbogbo bi ti won o se eda si so be meji pere won o fi won o
0: eh
1: ah so be meji ni enikan o gbonju so be meji
0: ke wa se magaji ati bale nikan awon amalebi kokan se ri gbogbo awon omo kekeke te sese nji nisin to je pe ni se lowo ile le gbojule ko le pe yin o
1: lati mu so fi ore yin laaro
0: awa ti re ni ti o wo wi pe ile ti mo se o si kole o si ton ta eh o si pada si level 1
1: bale kan be ta ni ta ko lori afefe
0: iwa ibare da so
1: ko to ku o ba den yin ko to gbo ko bo mi lo gbogbo n to ta awon le yin o so meji meji so ko ya wi pe awon fara le ni awon fi se dajo
0: bi won ba wa lori bale kan emi na ton ri bale kan Ipawo le nko won kan na won si fun alowo osu to wa ri bale ti mo nwi to wa gbo bale ti mo nwi to wa ri jo ti won ti ngba ti tale ti ti e ba wa delu ko wa sani ti
1: joke mo
0: dinki won mo odun kata ni ti ti doko won awon mo bale na ti o ba wa wole won ti wa ekule won gba wole ekule won gba jade now to wa mo pe baale ti wa tile kun le re pa
1: yo
0: eh ha
1: o pada ta
0: baale ti tile kun le pa
1: tita yi ti
0: tori pe ko si ayo pa ogbale awon ara lo pe
1: tita o ti kan be na ni won
0: won pada ta ni
1: o pe yan se kan
0: o o pe yan se ni kene re jade mele eh bara dj slider kene re ja mi ndi
1: o mo po o mo
0: eh wo ba mi so fun awon oga wa won ba ni tun ti
1: o mo po olorin
0: eh orin bu re wo
1: won to de gbo kuro na
0: eh ba
1: eh je je gbo ate wa
0: se re ta mu wa la le
1: o tun wa dojo o tun ni
0: ke se re ke sa wada it is sele nlu e la fi se to la le yi
1: se wa ri kini kan wa wa egbo o nje mo to dun aju ka po ba kan yin le n fi gigun loju ko mo dun wa
0: eh
1: ṣùgbọ́n tí ìdùnnú ni pé àwọn tó jẹ́ ààrẹ tí ń wọlé ìbàdàn
0: àwọn àwọn tó ti lù mí wá
1: ẹ̀jẹ̀ kí n sọ nǹkan fún yín lénìí níjọun níbi ọdún bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọgbọ̀ọ́gún ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́yìn tí nìkan bá rè lu èbó tó bá dé èkó ni ó fẹ́ dé sí wọn ò dé sẹ́kọ̀ mọ́ wọn lè kó ti fún ó tún bùsẹ̀ gara àwọn tó bọ́ pẹ̀lẹ́ ogun wọn wá rí pé bó ló kù táwọn lè bọ́ sí jùlọ nípínlẹ̀ ilẹ̀ ìbàdàn ẹ wá dákun torí ọlọ ẹ mọ́ bà wá lójú jẹ́
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: e ma ba wa ni oju je e da kun tori Olorun oba awon are yi won ni pinu ati daada pelu wa ni a se
0: awon to tilu awon to tilu mi wa
1: a le dale wa gbe e wa da kun e mo yo won lenu
0: Olorun gba do abana
1: iwo ti won se rale lowo re ten se fence tan to wa bonu fence to ge, to to wo
0: Kwa ni ogbe caterpillar
1: okuto se
0: iro ajo ninda ajo ni iwo to Olorun gba judgment to gbo na eburu lo gba judgment ta bo wo pe apa won to fe gba le lo won
1: won ni awon lawyer won
0: won ni lawyer won ladajo
1: te ku se tin si
0: sugba judgment tello mi ma gba to ba wa mo lo court oni ko oni ri
1: judgment agbo mejo ale
0: agbo mejo ale won fe ke
1: ni
0: a ma lo lale yi e wo DJ Spider eh o no wa na ngbo un oju oni ti wa oni bo wa

0: ni faisan lo gba o ewe nje adu loruko temi are aturogun da world wide lati bi ki bi ewo ko tin bo wa si gate oje e so loje bi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nje adu bi egbogi sanku sanku meji kan to sara lori ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba yo omode lenu olu omo bi omo yo bi e lenu ni gbogbo igba ti kokore ba yo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu baibe oju omo go ni pepepe eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fin gbogbo kokore ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokore de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fin pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ru ni aro omo yun ni yo omo janije kese ni odide nle jakiti ile na baba wa npe ni genje tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi kawe tan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi kara ma tani sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndi e ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re ele lo n fo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to n fo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi n se itoju gbogbo tin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo n ba yin soro o ma fi wo ri bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati mo se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi n dena awon aisan ti so ni di arugbo osan gan lodo obirin ijo ojo orile din agbara ku ntodun ta nje o le fa aisan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba aisan si nsi okunrin gege be lo si nsi obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo didi pali ka je ndi e ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mani lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile din agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejo mo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin be ti akase gbogi ta npe ni double barre egbogi ajogun ba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa n ti o se fun mi ara n ti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe nje adubi are aturogun da world wide e bere fa kan se egbogi ti nje double barre to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia onje ota e ni omo je odumare masi an february osu ti o pe olomo je ajenje ota wa gbogbo eyin otoguru onifaji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe nje adubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje bi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin e so kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nje adubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 0800332601 0800332601 tabi 08053459223 0800 53 45 9223 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si mo ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obe eyan ba de tafasoke to ba yi dogo ri baba yo ba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa je olobi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa kilode laaro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: e wo ku ode laye nkan be o ogi ire ri koju ti siti le mo e wo ibi ya je mi
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: eh a je ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi nse
3: alewe ategbo ti won fi mo injele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun nibun lo ti nra nemi na lo
3: a gbe be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
3: ewi jadu bi Sharu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7404 oke ofa baba asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun tribi okwa ifa
4: la la la la gelu FM ja

0: ewi jẹ ogun wa kafi wi ati gbosi toju aisan tabi aro to le ma gba ni jalagun ara gbagbo oloye lọlọrun fi ran o eni ti gbogbo eyan mo si iṣan ni wa yara baba kaju e without ma ṣayẹwo gbogbo eyan mo n to nse won ka to mo ru toju ta ma fun yin akire fun tale meji tete ma bo bayi o bawo lo se nse ayo orusun egbe kori to so ni ka ma ṣe yo sere sere iṣan pa iṣan se tin fa ni so agaga wo mo kuri to ni tate kole ma do ni yeye lọdun obirin re wa yoju si baba oloye iṣan ni wa yara iṣan ilu beje wole si gbogbo ri kiri kara igbo na mo ju to ko to da ogunle obirin ta iṣan ba lo ko ti da nkan si lagbara ki nkan alejo o ma ṣe dede abi ka ma woju olohun fere ipeyawo baba oloye iṣan ni wa yara baba kaju e
1: o le pe baba sori number yi 08067958800 bo dada le kan si 08067958800
0: baba oloye iṣan ni wa yara lo pe a o ni fa iṣan lo gba
2: mo ki gbogbo obi ti afẹfẹ kan ni ba nfẹ de
3: oruko ile ise wa na ni baba oloye iṣani waya ara ti gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e office wa o yi pada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba iṣani waya ara ma gba ni moran lati ka wa ni le ra pe ni kini nda wa la mu nu agbara re yala iṣan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi keyi yo ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinara fun wo ati nero ati buso kini si buso keji o ti dinara fun wo boya wo te rin wonku wonku o nte guluba guluba bi ba to te ti jabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewu boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa a ni ofa asakatu a si ni ofa ade a si ni ofa baba a si ni ofa oje
4: ofa arukana de wa ton ma gbe ni kaakiri
3: ti ofa baba abofa asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi da so o ti le ni 140 years fun e ni ko ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti pogoje odun o ti pa mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re te pe ti ti akoba fun legbe ati rin e ka o ti dinara abi ati rin e wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi bi won ma ri bi oye
4: nigba mi kokore ayokele ba irin re je a ma fa itoju oju te pe oju eyin o ni rin dada abi ki nkan o ti a le si ni loju tabi ki o dabi e pe won da eru si yen loju tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni terigio lola boy wo ti rin yen kan to ta kini di o loju bi tene bayi asiri yen ti wa ni odo emi baba oloye to gba ya ma pe ni isani waya ara o si le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
3: boya okoro deje ni te nda won lamu boya bi o ba ti wetan lo ma yo ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti o ba ti fe ri nkan osun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pin nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan ti odo te bo se lejo to ba ri 28 losun yi o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan ninu re bo se yin sotun ni isosin gbogbo ru awon kan bayi ko da to yala boya o ti je lomo okunrin da pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to wele e ngba ti o ba je ko lolufe re ogbadun re bawo ni wo na ti fe gbadun ara re
4: jedi jedi ni telomi
3: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la romo okun to ye ko sanfani to ye ko domo lomi o le domo o ma ni ko e ko seyin be telomi o ti e ti san tabi ko o ti e jisa ke si pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi ke yen ore 15 naira ke yen wa tun di gege be lori wo mo to ti le logoji odun yala boya o ti e ma si e yo bo si se yo sele sere abi ke yo ma seku so nnu ara tabi ko ma seyo ni emeta emefa won ma to ije ode okun ni kojumo to mo
4: ogbe enu ni telomi aero nsun dede ni telomi
3: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagbo ara te pe yin o fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole selomi lara te pe apa kan sekin da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora awon mole bo ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugo si lagbo ara yin
4: to ba fe ri emi baba oloye isani waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi
2: o le pe ero bani soro mi
3: 08067958800 08067958800
5: aise o kere to bi ko ni fara nsu gbe Lagelu FM Jagaba gbogbo radio ma run won jo.
6: Tọ ẹyin ara ilé wa mo kiyin ni bikibi te ba wa lalẹ ya dupe lowo Eledumare Oba Ajiki pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba ati ti bra se nde iya chikito ati iya togo ati ti de lalẹ yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa koko I dupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun ya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lalẹ iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu ibile
7: mo kin bi te tin gbo mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba aisan ni fi ara wa se gbogbe o
6: amen e ti ki won
7: ta lo wa oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday at tunde leni
6: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbo wa fun wa lale
7: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa baba awon mo wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
6: ni arthritis
7: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba n gbo mi nisin nkan to ba po ni aisan ta n pe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bi kan si bi kan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
6: lati
7: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara ti ki se pe last dent ti ki se pe ni aisan kan ta n pe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma n fa ohun a ma complete isan ese yen o ma n fa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon aisan yi tori pe arun so pe tumi sita ki n fi e sile bo mora ki n pa laisan so te ba pe ni awon aisan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi si e ba ti de academy olomi be ba n bo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so de express o ego bridge kekere yẹn sọkalẹ pada ni o ki ẹ wa pe ẹrọ ìbánisọ̀rọ̀ mama togo 08035888101030 kẹ mo ṣe ń ṣe àlàyé lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmí tí wọ́n ta ń pe àìsàn kan ní àìsàn ìtọ̀ àtọ́jú o láàrin alẹ́ sí àárọ̀ ẹlòmí lè tọ̀ ní 7 times five times omi tẹ́ ẹ̀ mú gun òní dúró sára yín irú ẹni bí wọ́n máa complain pé ó ń rù ń gbẹ tinu kan báyìí bá ti ń ṣẹlẹ̀ ọ̀sán pé ètò àtọ́jú tó ń tọ̀ yìí o òun ló fa bó o ṣe ń rù bó o ṣe ń gbẹ kì í ṣe pé o ti lọ kó àìsàn kò gbóògùn o ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé omi tó ń mu kò dúró sáré ẹlòmíì dẹ̀ni ó ti ní àìsàn kan tá à ń pè ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà ẹlòmíì dẹ̀ni ó ti ní àìsàn kan tá à ń pè ní prostate enlargement ẹlòmíì ní prostate cancer tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ tọ̀ bá ìtọ̀ yóò ní jáde tó bá fẹ́ tọ̀ ìtọ̀ yóò ní jáde a try ìtọ̀ yóò ní jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbàtà tí ń polówó yìí ní àpọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n believe wọ́n ti wá wọ́n sì ti ń dúpẹ́ wọ́n ti rìtù sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá pẹ́ ní àwọn àìsàn yẹn kan sílé sẹ́wọ̀n mọ́tògò pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹ̀ dẹ̀ dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba délé tó tún tẹ̀lé ni ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ lè ṣe dédé sẹ́ẹ̀kan sùn lọ
6: 1 minute no do
7: tí ọkùnrin bá kọ́lé fún obìnrin tí ọkùnrin bá ra sọ fún obìnrin tó bá ra mọ́tò fún obìnrin tí ò bá ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ déédéé obìnrin ò ní láìkí
6: rẹ níbẹ̀ tó bá fún nípo kípokì tó ṣe pàtàkì
7: ọkùnrin ò ní láìkí rẹ níbẹ̀ o nítorí pé ẹ̀yin sọ pé àwọn obìnrin máa ń sọ pé àjókòó tẹrù wa pàtàkì ẹrù ta àjókòó tì náà nìyẹn tí ò bá ti sí ẹrù yẹn ń bẹ̀ mọ kò sọ̀rọ̀
6: wọ́n
7: tó bá pé o ò lè ṣe déédéé àti dáadáa o ò lè ṣẹ̀tú ẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ nílé kàn sí màmá togo mo ti ní ewé àti egbò tẹ máa lò tẹ̀dẹ̀ máa dúpẹ́ fún
6: ọlọ́run ọba kí lẹ rò pé ó ń fà á.
7: ẹ ṣe olóòtú ṣé rí nǹkan tó máa ń fa ìtọ̀ yìí ó pọ̀ àkọ́kọ́ náà àìsàn kan máa ń pè ní àtọ̀sí ìyẹn ni ó máa ń jẹ́ kí èèyàn tọ̀ séréséréséré láàrin 5 minutes á tún lọ tọ̀ míì tí olóyìnbó ń pè ní infection ó lè fà á. irun gan ìṣètọ̀ yìí náà tóyìn orí tọ̀tọ̀ yìí gan infection lè fà á staphylococcus lè fà á àwọn àrùn ta lè kó látara tẹ́yìn máa ń kó látara ìbálòpọ̀ ọkùnrin àtobìnrin ó máa ń fa kéèyàn má rí tọ̀tọ̀ déédéé mọ́ elomi de ya
6: syphilis
7: staphylococcus infection be bacteria infection lori sirisi be o le fa ki ibi tito tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin ni kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akan sele ni o o wa ni afani laarin bi odun marun odun mefa lati mi tobirin mo pe o tin collect as prostate o
6: so o se pataki okunrin ma dogo
7: o se pataki
6: so that nkan to jo mo pe ah o prostate de o kini ko kini
7: ni le sele si okunrin be
6: ni le sele si
7: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
6: o da awon to ba wa ni kini ton ton le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogun
7: be ni olotu
6: awon na a le ri
7: be ni
6: o da e je ka wa wo ile ite kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale se ko nse je kuje lo nfa kini abi je di
7: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to dun pupo ju o di pe kiro eni be ni ase kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to dun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu to dun be to ni aisan jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet bayi a ma fowo ti sinu ni
6: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
7: ona abayo wa
6: mo ran tini si pe o ni enikan ko si meji to ti so pe ka won ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se ton awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo
7: yin olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta won baba an lo yi ti won lo lati jo si wa bakan na olote yin le mu mi ran ti ise kan ti baba mi ti fun mi ti pepe pipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
6: ogun
7: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga fun ojo meta abi elemi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yo lotu
6: ya togo
7: a wole
6: won ko bu kini e won
7: ise baba ni
6: se ga won da si won tun se ga won da si
7: won bu si won flush e
6: won bu si won flush e
7: leyin to ba ti meta
6: to ba ti pojo meta yen
7: to nko
6: won ma bu kini e sinu eko
7: ben ma
6: won ma mu eko yen
7: ni awole
6: pa ko tan so yi to jade a wole pada
7: be ni
6: e ri pe ati so nkan nu laye gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọn jẹ ko kan awa na
7: ami
6: o da iya togo mo ti gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gberi dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da to wo ele
7: be ni olotu
6: ona wo lo
7: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma fa kikini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma suki to ba de tin suki e ti mo pe kini o ba ti kere ju obinrin oni like e
6: ah ko le kon le gan
7: so ani awon kan te ma lo fun yen na ito suki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda oba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
6: ogun
7: ko si be ni ko so ogun iku gbogbo apata
6: aju lolohun ni
7: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi alowo elomi abimo elomi akole elomi oni nikankan sugbon iku yi opin dogba
6: ati olowo ati talaka
7: o la fini eje ka se daada
6: ka ma jade si ti pamo
7: ko won le ma so ti wa na ni daada
6: so apafun po ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
7: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere lato sugbon kan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yen to mo fun ma sanra ko si kan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba tomo tomo ba kere ta ba se bi mo n baby wa ni eya e ma lo awon ago fun to ma to tumo ti omo ya ti ati put on weight gan. So a ni awon kan te ma lo
6: fukini. Ṣe ko ti ni na le se o le je koko na put on weight.
7: Bẹẹni o.
6: Koko na tobi.
7: Bẹẹni.
6: That means ireti nbe.
7: Ireti wa.
6: Ati pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere.
7: Bẹẹni.
6: Ti won ba kan si odo mama Togo.
7: Bẹẹni o lo ti.
6: So ru nkan yen te ba lo fun won. Oko won a se kini
7: a dupe fun lo.
6: Eyi to ku e de nsuki nkan.
7: Ikan na ni atotuki to suki to wole ko le jade. Yi to kere ko na le sanra si ni. To ba ti to size ti won fe won ni lo kini yen mo because ton ba tun lo kini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fo benin
6: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama Togo e je ka pe number yin ka to kin to tun bere awon ibere kankan si
7: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
6: Let us see.
7: 080 080 35 35 88 88 1 0 1 0 30 0
6: ya Togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fun awon to wa ni Nigeria mi
7: be ni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun e to ba fe pe mi lati ilu oyinbo
6: okay ma ba won send you
7: be ni be ni
6: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
7: mi wa ma we bill e
6: e ma we bill e okay to ba fe pe yin nko
7: te ba fe pe mi lati ilu oyinbo +234
6: okay
7: 80
6: +234 80 80 0 35 35 88 88 1 0 1 0 3 0 Okay, number time I forget Iya Togo niye. Hey, yo, why ti gbogbo nkan ti Iya Togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama Togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama Togo wa ri pe oku a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fobirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama Togo iwo to ba de ni eyi ta won ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama sun e gbogbo ara mama ru e yoju si mama Togo iwo to ba tun wa se kini awon to nwa omo npe mi iya Togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
7: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun kun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to Olorun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara Olorun e si finu so yin e fe yin gbomo pon opolopo okunrin mi na do ewa to je pe agan lo funra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma njo to ma produce omo
6: lataro
7: okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ole ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
6: okay
7: te ba npo eyin okunrin te ba npo ni irun kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si lese mama Togo pelu ogun Olorun e dupe fọlọ a de ma tojo ka ti yawo ni lese wa to da ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni for ta ma toju ti everything ma wa okay
6: oda oda iya Togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
7: be ni an sayewo
6: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 080 080 88 88 1 0 1 0 30 0 30 0 80 080 35 38 1 0 1 0 30 0 80 080 35 88 1 0 1 0 30 0 ẹyin wa ni papa ẹli ma pe number mama Togo lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin Olorun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọn nu danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo ese o da

0: Eto to kota ya lulu femiji takota bo. Eto ta fi fe shetan shidi diye. Nato wa toku matini salau omoba. Commissioner ife. Nika ni lagelu oke gajo ke na 6.7 FM. Ni felele, ni badan. Sunday loso sedi o. Lata Boale, si ago kan orugojo abala kini lori eto ni semi la pe ni eje ka sajo yo lolufe bi awon toko ti yawo ton sese segbe yawo atawon lolufe takotabo ton sajodun iranti igbe yawo won bakan na agba mi fe ipele pataki ton se ni didididi bi eni dopin igbadun aye ni ha nibi ti a ti ma se agbeyewo ajosepo ife ati ba se nwo na bayo sawon ipenija ife laarin toko ti yawo ati lolufe takotabo koda ele pe wole sori eto wa tabi ki ete ateyise sowo si wa bakan na nipa ohun ti en la koja nu ajosepo ati igbeyawo yin ha onitemi owon eto patakire martini onitemi
1: oya go songs.

0: Labala, let's celebrate ourselves here. Only a cottimuvalale, the Lamad Bawali. All of me, you come out to are very important to the people of Lopoak in Kaku. But the man cause a problem. Found to them all, man, Ludada. All I know, ni the man, boy, I'm sorry. Thank you. Oro meji yen nfe gbe ye wo lale yi. Abalagba mi fe na tun mi gbeyin. E ti mo ta se man se na nibi ti awon eyan ti pe wole tabi kan send message si wa. Emi ta ti ma ka lori eto ti won de beere amoran. O man so oro kan wi pe enikan o gbon tan. Awon ni pe ni ja o baba yi lo man pe re lokunrin. Nkan ba se n gba mi yan lose his things you. Nkan to ma se wa ta koja emi won lo nje ko se wa. So tonight ife fun awon eyan lanfani ma ba yin pe lale yin lori eto life. Ta le fe so fun lale yi pe ma binu lolufe baby I'm sorry lori eto lale anko won te pe sorry lasan lo cause a problem ti won nkan fi daru. Ke kan so pe baby ma binu
1: baby mi jowa o je ka jo ma gbadun
0: igo mo wa woni mi a so pe ma binu se mo se ni mi o se na o no Mr. Martini mi o se ani kan so pe I'm sorry aya pe mi de ti lose en to je ko je to je jewel si o lose e
1: ko ma ma se gba o
0: atari agidi. Awon ko de tun wa lati so pe thank you bi a se o la mo ni so
1: fire to ba mo ke oko o
0: oni te mi a mi ke mi ba de mi a
2: patun patun
1: wa de mi a me bi wa de mi
0: abala ti Romeo and Juliet ni ti awon lolufe ati lanfani lati pade ara won awon to wa lolufe ale ti ma yato die. Mo dupe lọwọ gbogbo eyin te je lolufe eto yi te tin tele.

0: ta leyin fe kin ba yin pe la leyin abi to de pe wa pele olulufe yin la le te jo wa to de pe e fe so fun mi pe olulufe mi ma binu abe yin fe kin ko pe kin so fun pe e seun gan ni thank you abe bi fun e pe ma ni thank you ipe ha olulufe mi e se kin to wonu e la le mo ma play voice kan the kef ki voice ke fi mo pe awon kon wa te je pe eni ton fe o fe won pelu alebu won ni ele mi wa te be ke se pe ah perfect o man so fun pa perfect sugbon te ba wo arabirin wo sususun arabirin yin o je nikan te ko ma nto ni te ba gbagbe o wa ni pe ohun to le lati omo odun kan titi di 29 years fin tole to wa ten so ro pa wedding o ma kuro nbe ni to ba tin se program pe program fe o ma kuro nbe ni tori pe ohun o ro po nte ni re to ma fe un laye o ma du pe lowo olulufe e ko gbona tori lale mi ma fun eyan lanfani lati ni ati pe ta ni wo fe o de po fe ti alebu ta lebu e se ni ma je ko n tole se ni ma je ko boya nkan o se o le je po ni boya nkan boya character ni ni ma binu to fe o fe nigba to wa fe o gan mo pe wa e o da o gan mo pe nuh o fe be e ba ye kin soro ju egbo na
1: program yi no mo experience nko ti arabirin e sese ba wa so kan mo to le titi di 29 years old
2: 29 years old
1: then nitori to yi gbogbo awon ege mi gba kan bere si ni ni boyfriend e lo tele pe ni to le ni boyfriend ni gba ye first boyfriend mi mo ni at age of 25 ito yi lo tu waka o tu wa to stage kan gba ti mo 27 ti gbogbo awon ege mi ti mo ko wale tawon obi mi n yo mi lenu a ile adura lawon ma mu mi lo gbogbo churches kakaakiri wa ni ise aye
2: wanisi aye ni
1: mi wa fe okore ni nigeria mo ilu oyibo awon to wa ni oyibo tori mo fine mo dun ni omo obirin ọpọ okunrin kan ti mo fe o wale lati ilu oyibo a se introduction ojo ti mo ma fi ile e lẹyin introduction bayi mo to le repete bayi ọjọ e mo fe gbe nkan je sugbon mo wa fi asiko idupe lowo oko to fe mi ti le mo ti bimo meta bi mo se n toro
2: Olonsi.
1: Ba te gba se koko pa pade ni su ile ni de so fun pe mo to ni.
2: Ṣugbọn
1: leyin igbeyawo wa bẹyin. Leyin igbeyawo wa. Ọjọ keji ka ma koko su itan yi ju de. Ọmọkùnrin bi o gba mi tọwọ tẹsẹ. O gba mi o ni ka lọ ṣadura mo ni ko si ile pastor tawọn obi mi o si mu mi lọ. Ninu ọmọ marun mi nikan ni mo ni kini. Later ti mo wa emi naa igba ti mo pari school mo wa gogun looto mo wa rin pe medical unit.

0: my
1: be good to me.
0: Madame Azani, you me.
1: If you want to stay with me, even if you got
0: Madame Aweru, Yamiji. Ah! Ele kilo yi cash e, o je kilo yi cash e bayi, o ta ni o ko gba first 25,000 naira. First 25,000 naira lori eto yi. O lo ko so tin so pe ah. O ba ya ti e fe mo. O lo pe ru e sele ni kan ni kan, o so ti sele ri sa. Ma to ba le lori eto yi o. Ti ri mi o ti gbo ri sa. Ba fe gbe baba ati ya re wori eto. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀rọ̀ sọ lọ́jà o. Àwọn blọ́gà ẹ gbé. Ẹ lọ sọ lọ́jà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní oyún tẹ́ ti mọ̀ wọ́n gan, tẹ́ ẹ mọ̀ pé. Ẹ máa mọ̀ wọ́n. Ẹ pàdé wọn. Mr. Martini, you look good. Don't you
1: believe
0: a word? Smile for me.
1: Any
0: talk or jab, we? Oh, no, ni. Number a little better, 081. I can history, Benny. F history, Bali, F fit on Baleni. Bawa soro bawo na se se lati gba iwa se kon smooth lo be ni se ko iwa tawon na ti wora won pa ah o da pe ni se mo o e gbo winrin winrin. Hello
2: hello
0: ekale sir.
2: Yes sir.
0: Oruko temi ni Martini Salau lati Lagelu FM ni Ibadan. Kilo oruko tin sir?
2: Abiola Gbenga oruko mi.
0: Abiola Gbenga bo le tin soro Mr. Abiola Gbenga.
2: Side gbele kale ni mo wa sa.
0: Gbele kale se ti je ka se ri.
2: Beni sa mo ti je.
0: E ti je ru so wa je yin nikan ni. Se se indomie fun computer ka se ni.
2: E wo yo ko se indomie.
0: Abe se abe kile se fun e je wo fun mi. N kile yin se fun te fi n je.
2: Emi e kan ni tara le.
0: Emi e ni ke kan tawo e ta senu machine e ta senu
2: orin.
0: E mo tun ti je bo bayi. E mo tun ti je wo. O se wa je yin nikan ni o se wa je yin nikan ni o
2: Olorun
0: lo ni 25,000 naira bayi won pe nte se ma gba owo yen Olorun seun Olorun seun eni ka se seun na Olorun seun ka se seun e so pe mo ti ka se eni mo ti ka se eni mo ti ka se o en ti ka se o Oni Mr. and Mrs. Onile Ajebe ni ah on bo e pade won e ku oju lona e ranti awon gba ta ma wa awon ere cinema gbelewo yen oni e ku oju lona

0: Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Oruko mi ni Martinez Alao lati Lagelu FM.
0: Kale daddy.
1: Yes.
0: Oruko temi ni Akinmu Adetayo.
1: Daddy bo, let it daddy.
0: Ah, oni temi.
1: Eh, bo let it wa daddy. Won yin binu.
0: Alright.
1: Lati pe mi daddy, lati pe mi daddy ma melo mi. Eh, to pe ma, eh, lo ke Martinez.
0: Martinez.
1: Eh, bo let it wa daddy, mi daddy Lago Mendo. Se je ka se ri.
0: Ben mo ti Jerry mo ti tari mi Jerry
1: sir. Eh Jerry laye laye.
0: Mo ti tari that last year.
1: Wo se mo ko ni kinki na ni. Mo ni check ina. Mo ni check ina ni. Eh ko si wahala. E ti je o.
0: Ah e se tadi.
1: Ah o ti with that D. Ah oh God. Church wo le lo. Touch wo le lo. Abajo. Daddy okay. And the 25,000 sir, that's the cash here, Lale. Congratulations to you.
0: Ese la gelu.
1: Wa pe yin laro la te se ma gba owo yin.
0: Cash ese o.
1: Eh, awon no nbo cash ese. O da ro grandpa. O da ro grandpa. And the only thing that grandpa. Na ko mi gari mi no si pe yin grandpa. Wa le cash e bayi. Gbawo mo na lati gbo e na ti famu la mo mo le ka close la le la bala yi ah ni pe ki fi le ki fi hende ejo yin okunrin ma fe brin ti ko ni se lori eto yin lori Romeo and Juliet en to ba so pe won ni se won ki fun won anfani lati pe won ni so to pe won lori eto kan ko si anfani fun lati ri anybody be yo obirin sigbo oni e mo se ti olulufe yin se o mama yin na to ya pe olulufe yin na nse nkan o nse ile gagan pe ke ma wa te yin lo run fine tori ko si na awon kan na ni o sa fe awon to nse gbo ile ga na pa awon lo ni yawo ani obun ni ti a fiju na ni titi wa mo na de ma ra mu so normally awon kan na ma ri but ama fe nti o ba ti ni ilu ba wi ti o se ntele kan pe awon mi nkan ba lo se fun ti won de pe ta de stop e segbo o wa te gbo Romeo and Juliet ti tale yi lale yi awon ti mo fe ko pe won ni lale yi ti se awon ti ma fi oro sabi awon so nkan te fe gangan orisirisi ni nkan ta ma n fe lori ta ma n wa olulufe awon kan wa te ri pe idi ton fi n wa yan ni pe ara ti kun pe pe awa won ni olulufe o je ko mi ara olulufe mo o se lai si won o di oda e ko ti wa se die lemi ti retire ni asun won idi mo so be ni pe e ma oju wa ri lati nkan ti mo connect mo normally you are adult ni